0: bayaran within 30 days from sale, exchange, or disposition. May una man ginatawag kita karang nga documentary stamp tax na ginagamit kara Ruby IR Form 2000. No? Ag generally, kinahanganon nga mabayaran da 5 days after the close of the month. Kung ro, taxable document, hay, hapirmahan yon, ag accepted, ag of course, hay, notarized. No? Of course, may mga tax loss kira sa BIR clearance nga ni daya ako nga ging discuss kano kay inagam no, so syempre hindi pwede nga mag-issue it e-car unless may una nga mga proper tax returns, tax payments ag mga supporting documents nga ging submit. So Romaine taxes based ay sa National Internal Revenue Code as amended, such as laws kamana kong RA 8424 or RA 10963, no? So maagto man kita sa another mode it pag transfer it ownership, raya nga niro ginatawag ka nga extrajudicial settlement of estate, no? Kung surusang ka owner abimanahay namatay, pero ana ka nga mga tagapagmanahay pwede nga mag-execute ginatawag ka nga extrajudicial settlement of estate under nga nira sa rule 74 ko aton nga rules of court. So, ro extrajudicial settlement nga ra is allowed kung ro deceased or do namatay hay uwa imaw naka issue or naka-execute it ginatawag nga will, no? Uwa imaw it will. And then ro namatay hay uwa it nabilin nga utang, no? Or uwa imaw kinahangan nga isettle nga utang. Agrutanan nga mga heirs is of legal age. Or do minors ay represented sa nataanda karang mga legal or judicial representative. Yes. Yan nga mga tagapagmana or heirs ay nag-agree sa division. Suro daya nga rang extrajudicial settlement of estate ay kinahanganan man nga notarize ag generally publish sa newspaper of general circulation once a week for 3 consecutive weeks, no? Kung may una nga sambilog nga tagapagmana, the usual document kara is ginatawag nga affidavit of self-adjudication. Ag kung may una ang mga serious disagreements, ag may will, ag may una abimana nga compulsory heir nga ka-exclude imaw, may utang or in question about sa capacity of ownership, do family ay kinahanganon nga mag file it, ginatawag nga judicial settlement, probate or partition sa korte, no? So mag-aagi gidra sa korte, no? So may una pagid nga isa ka nga transfer of mode, no? Halimbawa kung ro owner is buhi aga gusto abi na naman na nga bayaran ni Mao. So raya ro ginatawag ka nga deed of absolute sale, no? Halimbawa kung may una nga property nga gusto nga bakun itang ka vendi, no? From a vendor, hay raya ro kinahanganan ng dokumentong i-issue. Raya ro ginatawag nga ni nga deed of absolute sale. Very common nga mode sa pag-transfer it ownership, no? So halimbawa kung sa parents gusto na nang ibaligya sa anak nga unga, or sa magaigmang hod gusto na nang ibaligya sa anak karang nga sister or brother, or gusto na nang ibaligya ro anak nga share sa anak abiman nga igmang hod, no? Magaroy niya, kinahanganon niya gid nga very careful kara sa pag-declare it, ginatawag kara nga low stated prices. Kasi Ruby IR man is nagagamit man gihapon its highest selling price or zonal value. Or ginatawag nga assessor's fair market value for capital gains tax. No, yun. So pwede ra nga ma-challenge it iba pa nga mga heirs, no? Ag halimbawa man, no, kung rosang ka-owner is buhi, aga gusto na nga itaw man do nakara nga propiedad, so may una man kara kita nga ginatawag nga deed of donations. Ag dapat may una ra ginatawag nga acceptance it sang kadoni. So halimbawa for land or house and lot, do donation dapat ay kinanganon nga notarized document. Agro donor should retain enough property para sa personal support nga hindi pwede man nga ma-impaired yung ginatawag nga legitimate yung mga compulsory heirs, no? So donation nga nag-prejudice is it legitimate, hay pwede nga ma-reduce da later on, no, after do mamatay ro sang ka donor. No, yun. So, mag-aagi gid sa proseso tanan ro, ginatawag na transfer of ownership. So, yun nga naging discuss ko man kaina nga may mga kinahanganon nga pagabayaran nga mga local transfer taxes, ag dapat hay ma-meet gid ro mga deadlines, no? Kasi kung hindi ma-meet ro mga deadlines, hay pwede nga magabayad ka ikinatawag nga mga surcharges, no? Sa mga late payments, pwede ra nga nga mag-trigger it mga penalties. So, ro mga treasurer nato na strict gitsana sa ginatawag karang 60-day period under sa local government code. So, counted ra from the execution of deed or for inheritance from the date of death. No, yun. So, kinahanganon gid nga ma-register sa transfer with the Registry of Deeds. Turo di Registry of Deeds naton hay raya ro, isa ka nga ka-government agency, kung sa si Indro title hay actually transferred or annotated. So, for sale of registered land, do Land Registration Authority naton hay nag-require it original notarized deed of absolute sale or transfer document with BIR stamp, BIR e-car, owner's duplicate title, latest certified tax declaration, latest realty tax clearance, ag transfer tax receipt or clearance. Sa mga inherit property man, do Registry of Deeds naton hay nag-require it, extrajudicial settlement, proof of publication, estate tax e-car, ag mga related heirship documents. Kung ro owner's duplicate title hay naduga, ro family abimana karahay, kinahanganon gid, or tag-iya, kinahanganon nga magpetisyon sa korte at reissue once. No, kung sa tiin, pwede ra nga magbuhay for several months or mas mabuhay pa, no? Yes, no? Aga kinahanganon man nga ma-update ro tax declaration sa assessor's office, no? After sa Registry of Deeds nga ang maka-issue sa data bago nga title or ma-annotate do ginatawag ka ra nga transfer, kinahanganon nga magdangup ka sa assessor's office para ma-update ro tax declaration. So of course sometimes daya nga ra nga step hay nalilipatan. Suro titulo hay halimbawa ha transfer uta pero ro tax declaration hay nagapadayon ang gihapon sa old owner's name, no? So for future real property tax payments, mga building permits, estate settlement, ag mga resale hay nagiging inconvenient dayon. So of course sa assessor's office kinahanganon mo nga mag submit it bago nga title, registered deed, transfer tax receipt, BIR e-car, previous tax declarations, and of course mga valid IDs and authorization documents. So yun, so may mga timelines da, no? Of course, due diligence, it will take 1 to 3 weeks. Sa pag-draft, it mga notarized deed, publication, hay 1 day to 1 week. Sa publication, extrajudicial settlement, hay 3 consecutive weeks. Sa BIR, sa pag-secure in e-car, pwede nga mag-run for 1 to 4 weeks, no? Aga sa LGU transfer tax, of course, for a few days or to 2 weeks. Sa Registry of Deeds, ay magadagagan man for 2 weeks to 8 weeks or kung amat, mas mahaba-haba pa. Aga sa bagong tax declaration, ay 1 to 3 weeks. No, so, ro clean sale between living parties, ay pwede nga matapos within 1 to 3 months. So kung inherited property with multiple heirs, all documents, overseas signatures, and unpaid taxes, of course, hay raya mag-take it mga for several months or more, no? Kung may mga special issues for inherited family property, halimbawa, ro mga heirs abimana hay kinahanganon gi-accounted for senda, no? Mm-hmm. Sa estate transfer, may mga serious problems kung amat hay may una abimana nga na exclude nga tagapagmana, no? Raya ay nagatuhaw kung ro sang kaunga abimana hay may prior relationship imaw nga wa hay include, ag halimbawa kung may una ang mga illegitimate child or anak sa labas, yes, nga ha ignore man tanda, no? Or halimbawa may namatay abimana nga igmanghod, ag halipatan do anak karang mga unga. Mm-mm. No? Ag halimbawa sa mga surviving spouse man, no? Kung amat abi ginatreat sandara nga no share. no? Aga halimbawa marusang ka airman abimana is abroad ag uway mo it SPA or special power of authority. So usually ro family nga nag-assume hay only ro eldes nga sanday ang abimana kararoga sign, no? Sama mag-asawa man, no, the surviving spouse hay may daywa kara nga kinds of rights, no? Kung ro deceased hay kasal, the surviving spouse ay pwede nga magkaroon it share sa community or conjugal property or inheritance share from deceased spouse estate. So for example, kung husband hay namatay, halimbawa hay may nabilin abimana imo nga
1: property
0: na propiedad, no, so ro wife nana hay pwede nga magpanag-iya it one half sa share it community property or conjugal property. Agro remaining half ay i-divide sa mga heirs according sa succession rules, no? Yes. Sa estate tax amnesty, may ginatawag kita nga RA 11956. Raya ron nag-extend sa ginatawag nga estate tax amnesty period until June 14, 2025 nga nira, no? Sa makaram, extended pagidman ro estate tax, no? That's why nga, kinahanganan nga i-grab ro raya nga ra nga opportunity para mabuhin-buhinan do mga penalties, oh? Or wakagin itpagabayaran karang penalties, no? May mga common pitfalls man sa pag-transfer kara it mga property. Halimbawa, kung peke, abimana ro donation, ag may una nga mga issue ro estate, no? Halimbawa, kung simulated ro deed of sale, aga Ruby IRB mana hay naga compute pata it mga taxes ang ginagamit ro zonal value or fair market value, aga may una nga difficulty sa pag-prove it payment. So pwede ro deed ka nga ma question sa korte, no? Do yon. So raya man lang man do mga significant provisions sa pag-transfer it ownership, no, unless nga may una pa nga pangutana ang katropang yani.
1: Well man attorney, so very clear man rin mo karanya explanation, at least well guided raton karon mga katropa nga nagapu pa mati makaron ro may mga plano magbakay aga ruwa pa man, at least baga may imo stock knowledge, di ba attorney?
0: Correct katropang yani.
1: Para madali. So, attorney, basic may imo pang gustong ipanugyan sa tungkol niya mga katropang nagatutok, nagapupamati mga kanya agahon.
0: So, doon na lang man katropang yani, no? Kinahanganon gid nga clean documents, updated tax payments, ag consistent do mga pangalan, kompleto do mga signatures. Yes. Aga, of course, importante gid hay notarize, no? Do dokumento, no? So, mayad-ayad gid nga agahon sa aton nga mga pagamati sa kada Domingo sa ring programa nga Expert Legal, agabihon gid sa akon nga tatay, former Warden Teddy Masagnaesto, si retired police general Ray Tang. Sir, good morning, happy listening sa akon nga mga igmang hod manang Dorothy, si Chichi, si Tintin, si Dindin, akon nga mga woman kon Bella, siya Chloe, Day, Noy Noy, Khalid, good morning and happy listening. Agasta sa masunod nga Domingo, rayo ro inyong Experto Legal Attorney Darren Miesto Strokes.
1: Alright mga katropa, napanyaan natin manami gidana karon, well explained napahayag na attorney Darren Miesto Stokes, may kang tanan sa atin kanya tupiko kung paano noro proseso ita transfer ita kanya ownership it sang ka property o kung gugtak. So I hope na buo ninyo. Thank you once again gitana sa time ni attorney Darren. Yeah, maskin grabe raton kanya time difference mga katropa ito between Philippines and USA. Kaya una gitana mo no absent ha sa atin kanya programa.
2: Experto Legal.
1: Oras sa mga katropa, alas 8:15 na sa agahon. Agreman ka nga oras ginatod katon, it's Santon Vitamin C. Sa mga katropa naton, yung nag-uusoy it vitamins para sa dugang resistensya sa ndakon yung kayong lawas. Abaw mga katropa, hindi ka mag-agto sa iba. Yung kita sa agahon niya, Santon Vitamin C or Alkaline Vitamin C. Buligid para mapabasok raton karon resistensya ro atong immune system ag aton karon nga kagawasan. Importante ro abtik kita ag syempre permi gidang energize pinaagi sa aton karon nga Santon Vitamin C. Kasi napabasok na nakara resistensya gabigon sa physical activities para hindi kita madasig nga maguya. Permi kita kitang energetic ag nasugan mananakararog fatigue. ginabuligan yung pabadasig recovery maghalin sa masakit. So syempre kung ikaw nag-take it vitamins, although hindi gina natumalikawan ng marangkaso o bulsipon, pero kung naka vitamin C kahit santon mga katropa, mild gang riimo karnya, batsyago nagbadasig ikaw nga mauli. Stay active, stay protected with Santon Vitamin. Pero mga katropa, is available sa Tanya Mercury Drug Stores nationwide. Papakaroon yung mga pharmacy. So, pwede man yung mga add to cart through Shopee ag TikTok shop. So, go na mga katropa, mag-backout anak mo mag-invest sa inyong ikayang gawas. It's Santon Vitamin C. So, padayin ang tara mga katropa at dire-diretso ra aton karnya pag ililibay sa aton karnya programa.
2: Expert Uliga.
1: So, sa uman mga katropa, sa mga ulihi, mga late tuner naton, pero interesado sa aton karnya topic, magkaroon niya agahon, road transfer, itlan title ya sa aton karnya pungsod, Pilipinasa. Siyempre, parmigit na ninyo karnya ginapangutana kung paano rin ginapatigay ng process, no? Kapin pa sa aton karnya mga buyer, mga future buyer, just like me. Wow! Dapat din rin aton karnya ginamanifest mga katropa. Hindi na bagay ang ating kinikrave ngayon, kundi mga investment na worth it at the same time, high value. Wow! Grabe. Siyempre mga katropa, samtang nagkakagugang kita, raton karnya mga cravings, raton karnya mga wants. Is nag-upgrade man, nag-iba man. Dati tag-isudyante karo imo at ang gusto makabakal ka at bagong sapatos, makabakal ka at bagong bag, makabakal ka at bagong gambong, ay doon yun ah. Pero kapag katrabaho ka, na-realize mo nga mas maabo pagali nga better things or better option na dapat ni mo nga pag-ipunan, na dapat ni mo kanya preparahan at dapat ni mong ma-acquire. Kasi nakikita mo nga na kanya value, di ba, in the long run mga katropa, nga mapinuslan mo gid ana sa mabuhay kanya panyempo ag makabuli gid ana kimo it mabahol. Baga, isang bilogon karon ro property ro pag acquire. Nagpabuo nato nun sa amat-amat mga katropa. Wa man it instant eh. Tanan ro nagaagi gid sa hugod, nagaagi gid sa sacrifices, sa gaoy, sa pagtipid, di ba nga sa pagsakripisyo. Tipid ka kasi nga ni, kung saan piton kasi mga barkada, hindi ka magpanaw kasi may pinag-iipunan ka. Ina-sacrifice ni mo, imo ko niya pila ka mga happiness para ma-attain rosang kabagay. May imo git aron niya target or imo git akar niya goal. So that's the goal mga katropa. And if you have the money to buy something, siyempre, next name mo ko niya ginasa alang-alang ro, hindi baga mabulilyaso. Hindi baga mabutang sa uwa ro, imo ka ro niya grabing sakripisyo. Imo ka ro niya higpit ng sinturon pilang dagon. Para kang hiloko ka it mga scammer nga ra. Eh di ba, hamba ko nga ni kayo ng mga katropa sa first part itatong kanya programa, makaroon abi sa modernong panyempo. Diba, nakasunod man sa mga proseso, rea ka niya mga scammer. Madali at akanda, makapaubray, trekaroon niya, ano gide? Mahabaw naton, magapit lang gida sa legit nga mga documents. Kapin pa kung workout ideya, even yun, di ba, mga bags nga ra, mga katropa, mga items nga ra, kayang-kayang kopyahon. Kaya ro, legitimacy, authenticity, mga katropa, is very, very important. Bale nga gumastos ka sa pagbayad it sa legal expert naton or aton kanya mga abogado, at least sure ka ay mas mabahoki mo mga katropa rumaduga kung hiloko ka. Kung peke nga dokumento kugang ro itao kimo tapos nakabayad kauting it full. Kaya kung naga-invest ka, nagabakal ka it something nga mabaho roan na kanya price, kinahangan mo gid it help it aton karon niya mga abogado para magiyahan ka sa mga proseso, mga kinahangan nimo dapat nga ubrakon ang kung ano mga kinahangan, ha, mga kinahangan. Kasi ro pagbakay mga katropa isang ka property gugta bagay kun ano pa man haywat ar nagatapos sa pag tigpila, di ba, o hararo bayad. Not all about the money mga katropa, kundi may aton takong ginasunod yung mga processes, mga documents nga kailangan natong i-acquire, kailangan natong isumite para ro validity owner. ownership and authenticity is magubusan nimo karon niya mabuol. At diba, bago nga niyo, fulfilling gita mga katropa, support itsang ka-buyer ka, fin pa kung first-time buyer, kung maisaylo sana karon niya pangagan ro property ownership. Diba, ibagid ana mga katropa, ro dati ginatutanaw-tanaw mo gang, makaroon may papel kagon tapos una paro imong pangagan. Expertulikan! Kung nakapamati ka mo ha, sa kabilugan niya, pagtalakay, pag-explain ni attorney, hi, duyon, utagidron tanan mga katropa. Kasi ginabato-bato manana sa anak niya pag-explain. Agwa namin no kay attorney, kasi rumang dapat na itong ipangutana, hindi mo ta kinahangan niya ipabot pa ka na kasi ready talagi. Dire-diretso, wabagat interruption, kasi well-prepared. Nakasalansan. Nakatigsang bilog. Kaya ni pati ako gapamati lang man ako mga katropa. Which is favorable ka itong tanan kasi ginahat-hat, ginatigsang bilog. Diba? Agsang oras malang maro, atong nga programang Eksperto Legal mga katropa every Sunday. From 7:30 to 8:30 a.m. makapugot kita isang kami pa, mapinuslano niya tupiko. Nga makabuligid ka ito, namba ko nga pa uman-umano na ito, mga katropa. Gabakal ka man kung uwa sa makaroon. Importante ra kasi you'll never know what will happen in the future. One day or another, mga katropa, magkaroon kita't abo nga kwarta. Magin offer ka ito niya property. At least, you already know what to do. Ano rin mga processes para sa transferred ownership, itraya ka ron nga lupa. Mas manami, tagyapon niya may stock knowledge kita mga katropa. May imo kita ka niya prior knowledge bago ikaw magsugod sa sangkabutang. So very, ano gita no, paborable gita para katon tanan. So I hope mga katropang nabuo gita ninyo ron. At syempre, mabu pa kita karon yung mga tupikong pag-ibahan riya sa aton karunya programa. Kaya dapat always gita ka mong nag-out oras sa pagtutok sa aton karon yung mga programa. Don't forget to follow kita mga katropa sa aton karunya page, Raxafam Kalibo 96.5. Kamusta man mga katropa, ano man rin inyo karon nga mahambag sa ton karnya tupi ko ay han. Digit matana, ramagin pamakal nyo. Ay, diba? Kung nagpaabot ka mo kay inakuntat inyo karnya mga pangutana, ay for the go, gid-ana mga katropa. Ha plus star, gid-ana kuntana. Balion nato na kung may aton karnya mga concerns, pangutana, about sa aton karnya topic, sa aton nga programang Eksperto Legal. Feel free, gid-ana ka mo sa pag-comment sa amon karnya Facebook. Pagpaabot sa aton kanya hotline number sir 998-591-518. Mabaho nga buli gida na abira. Kung niya mga kinyo, kundi para katong tanan. Kapin pa kung ginapamatian, gina naton ag ginaintindi rubawat detalye na gina-explicar katong. Swerte nga ni kita mga katropa, no? Kasi gapamati lang din kita. Tanan, abing nga process is halistagon man. Diba gano'n? So, namin, gina mga katropa, kami imo gina sa kanya listahan para mas madali ni mo nga tandaan. So anyway, mga katropa, mga katat oras, thank you so much, kid Anna. Sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay, makanya agahon para sa tanya programa. At sa tanya mga katropa, nag-comment, nagpa-shoutout sa tanya kanya Facebook Live. O si Karapang Dang, good afternoon, good morning. Happy, happy Sunday, gina kimo Karapang Dang. Thank you, Haydel, nakahingapon ka pa. Mga katropang nakatutok sa nakanya Axapam Radio Mobile App. Happy Sunday. Ag sa tumaan yung mga radio listeners. Shout out kita na kinyo ta mga katropa. Have a blessed Sunday everyone and thank you so much man sa ton kanyang technical partner. Nagkarapang Cyril Kit Palmon. Tapos matuloy dumingin mga katropa para sa ton kanyang panibagong tupiko yung magyapon sa ton programang Eksperto Legal. Ako man sa gyapon yung mga kaibahan. Ako si katropang Marian Tolentino.
2: X FM. Mga katropa,

0: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa imusuki ka tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sang 320ml o na isa man ka Tansan sang Gold Eagle King. May isa ka na ka raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sang imong ngalan, edad, address, mobile number kag ang ngalan sang suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginawhat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo.
1: See posters for details.
0: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review with FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa,

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 8:34 sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon. Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express.
0: Mayadayad nga agahon Luzon, Visayas, Mindanao, mayadayad nga adlaw Filipinos all over the world. Ako si katropang Nini Eugene Teodosio.
1: Headlines.
0: Iyan ang kita sa aton nga mga headlines. Makaroon nga adlaw Domingo, Hulyo 26, 2016. Para sa aton nga mga headlines sa balita, lokal striktong implementasyon at pagdakupit mga masangag at tambutso. Aprobado yun sa sanggunian bayan at kalibo. Murakay Beach Guard nagpanindugan nga striktong ginasitar mga food vendor nga awa't nagakigo nga permit. Headline sa balita, National DA ginahinyo or 250 billion nga pondo para sa 2027. Samtang Sandigan Bayan ginapatag si Senator Marco Leta kaangot it preventive suspension. Headline sa balita, international pagtaas it presyo it langis. Kinakabagakan ita nga makaapekto sa inflation sa Europa. Houthis, ginakor o pag-atake sa daywang Saudi oil tanker sa Red Sea. Headline sa balita, entertainment, Geraldine Blackman ginpakigbahin o pagkadiskubre it pre-cancer cells sa anang cervix. Sa balita, hinampang Steph Curry, kauna-unahang active NBA player nga nakaangkon it Hall of Fame exhibit. Sa balita, sa ikaayong ngawas, ang kagrupo nagpandam kontra sa Squeezy Dumpling Toys bangod sa risgo it kimikal.
1: Express balita sa agahon, itang dukan, balita sa dukan.
0: Hag sa mga detalye at aton nga balita lokal, hatod katon raya it Santon Vitamin C. Ginaprobahan itang guni ang bayan o sangka resolusyon angot sa striktong implementasyon ito 2016 Municipal Ordinance, partikular o pag-regulate it modified engine muffler sa mga motorsiklo sa Banuit Kalibo. Suno kay sangguni ang bayan member Keche Luces nga ro inisyatiba ay kasunod it mga reklamo angot sa masyadong masangag ag mabaskog nga tunog itambutso. Ginpasiguro man kara nga hugot nga pagatutukan it mga miyembro it Kalibo Auxiliary Police ag Kalibo PNP ro implementasyon it ordinansa. Kagakip sigon sa ginabawagan na hirong mga motorsiklo nga ginbayluhan o tambutso it aftermarket pipe o kon muffler agin modify ag para pabaskogon o tunog. Dugang pakara nga rugi na pasugtan ni amang sa idagom it national law hayro 99DB apisar nga uwa pa it disabled meter o kalibo. Madali gamang sigon makita ag matumod kon o tambutso ay ginakagkag o kon gin modify. May gintagaan naman nga pinalidad sa mga violator kung sa CNO first offense ay may multang 1,500 pesos, samtang 2,500 pesos sa second offense, at sa third offense ay 2,500 pesos pag impound it motorsiklo at pagkakas it masangag nga tambutso.
2: Dahil nga nga nga resolusyon ay patungod nga sa stricto gid nga pag-implementar it atong nga municipal nga ordinansa regulating the use of modified engine mufflers sa mga motosiklo naton nga mabaskog pag-ig instead nga iribus o andang at tunog. Nag-abot abi sa atong nga attention nga for the past weeks and for the past days nga ay may mga reklamo baga kaparti sa raya nga nga mga motor nga nga mabaskog itambutso nagapinaburot nagapinaribit anong motor nga sa atong nga banuan Kalibo. May ato na dimisyon mo nga national law at pag-abot sa Ruyon. And pagkitaro ato nga rin nga municipal ordinance sa Kalibo. Tama rin ginahambar nga ito sa national law nga kinahangan din man nga may ato na mismo nga disabled meter kung gaano kabastog ruin mo nga motosiklo. Pero gina-allowed man ang abikaroon ito ato nga dinamis nga ahinsas ay 99DB. Pero rin ato na bing ordinance nga rin is pag-regulate it, paggamit it, modified engine muffler. So makita man niya sa motor doon eh. Kung ruin mo nga rin nga tambutso, ay gin-modify or uwa. So first offense, sabi is 1,500. So second offense ay 2,500. So third offense ay 2,500 at cancellation. Buo kita ron at pagkakas doon yung tambutso nga ron.
0: Si sangguniang bayan member Keche Luce sa anang pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Para sa kadapusan nga balita lokal, nagapanindugan si Chino Vargas, Boracay Beach Guard Supervisor, nga ginimplementar gamang nandaron na kabaghag sa Municipal Ordinance angon sa mga vendor nga illegal nga nagalibod ag itandang baligya o kono white nagakaigo nga permit sa Islet Boracay. Reaction na ni Vargas matapos mag-viral ro video online kasunod ita ng pagsita sa sangka vendor sa beachfront ko Hulyo 21. Suno kay Vargas nga pangayawang beses gunanda nga nadakpan o natungdan nga vendor nga residente at nabas kung sa siina o naun na sanda nga nagatubang sa Boracay PNP. Makapilang beses yun man sigun sanda nga ginabisuhan nga ayuson anay rong mga ginakinahangan nga rekesito para legal nga makalibod aga it baligya sa beachfront. Dugang pakarang sa anang pag-checkyar sa ginabuitan nga certification halin sa licensing office it natungdan nga vendor delivery gamang rugin alaw kana agbukon it para magbaligya. Di karapagamang sigon heklaro gun ro naging violation it vendor. Nasa yuran nga nakabaghag sa municipal ordinance nga kung mapasgawan o sangka food vendor nga magpakita it permit ag health card. Pag-aisyuhan na yung ticket kakipro pag-impound it produkto. Kung sa siin, ginatawan sanday ta sa tatlong adlaw para isettle ro andang violation. Restrictong implementasyon ay para sa kawasan it mga bisita ag masiguro nga nagasunod ang mga food vendors sa mga requisitos.
3: Yung nangyari nung kahapon, bali, pangalawang visit na po yan, ma'am. Kasi nung unang visit kami yan, na encounter po yan, ma'am, sa Manila Carmela de Boracay. Tapos nag-usap po kami yan, ma'am, sa police station. Yung police na po nagsabi sa kanya, na bawal po po magtinda, mag-yako dyan sa beachfront. Maraming visit na po, isa ang mga namin na pinagtabihan na ayusin yung mga requirements niya bago siya magtinda. So patuloy pa rin po siya mam nagtitinda. As long time na nakita kami, na-check ko yung kanya, yung certification na galing po sa licensing. O doon pa lang po ba man, nag-violate niya na po yung binigay na licensing na pagkakataon po sa kanya. Kasi doon po nakalagay, delivery lang po siya. Pag nag-check po kami, nag-release po kami sa kanya, permit at saka yung health card po. Kasi po ma'am, bilang vendors, hindi lang naman po local yung bumibili kasi pati mga bisita po, bumibili din po sa kanila. So, kailangan po namin talaga i-implement yung ordinanda para po sa kaligtasan ng aming bisita dito sa isla ng Boracay. Ayon po kasi ma'am sa ating municipal ordinance, no? Pag wala po talagang permit, at i-issue po ng ticket at i-impound po yung kanilang mga paninda po.
0: Si Chino Vargas, Boracay Beach Guard Supervisor, sana nga pagpahayag.
1: Express, palita sa agahon, palitang nasyonal, palita sa nasyonal.
0: Oras na naton, 43 minutos makataliwan sa oras italas 8 sa agahon. Aga para sa detalye aton nga balita national, hatod gaton it Santon Plus Gold Herbal Caps. Nagahinyo ro Department of Agriculture ay 250 billion pesos nga budget para sa 2027 agud mapabasko gro seguridad sa pagkaon livelihood it mga mangunguma ag mangingisda agro kapag unit ekonomiya. Sa Food Security Forum sa Makati, ginpahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga nagnabaro kontribusyon ni agrikultura sa gross domestic product o kung GDP halin sa 19% ko 2005 basta 7.9% makataliwan o daywang dekada bangod sa mabuhay nga kakuwangan it investor sa sektor. Sino sa sekretaryo, proposed budget ay mas mataas kaysa 215 billion makaroon nga dagon, naghagos doblegon kumpara sa 117 billion ko 2022. Igatagan araya sa Farm Mechanization Irrigation Research called Chain Facilities sa Digital Infrastructure ag Post-Harvest Systems. Agud mapataas reproduction ag mapanabaro presyo at pagkaon. Magaparayon mano 30 billion nga Rice Competitiveness Enhancement Fund. Samtang nagdugang reponded Philippine Crop Insurance Corporation agro 20 billion pesos nga nagunan nga pondo para sa pag-umwad it livestock sector.
1: Express, balita sa gahon.
0: Para man sa kadapusan nga balita nasyonal. Ginmanduan it sa Nigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta nga magpatag kun haman hindi imaw dapat temporary nga suspindihon sa anang pwesto bilang senador. Samtang ginapamatian o kasong plunder nga ginpasaka kontra kana. Sa mandate court, gintawan si Marcoleta ay 10 days para nga magsumitate anang eksplenasyon. Kung Miyerkules nagatubang sa arraignment o senador ag nagdihon imaw it not guilty plea para sa kasong plunder. Agpagabag sa Presidential Decree No. 46 on Anti-Graft and Corrupt Practices Law nga nagabawal sa mga opisyal at gobyerno nga magbaton itrigalo o kung anuman nga pabor bangod sa andang posisyon. Naunagon nga nagdihon ra Office of the Ombudsman ikaso nga plunder kontra kay Marcoleta ko Hunyo 3 or Hulyo 3 bangod sa ginaaligar nga nagbaton rayet kabilugan ng 75 million pesos nga wag indeklarang donasyon kat imawhay kongresista pa. Nagapangatubang manimaw sa separado nga kaso bangod sa ginaaligar nga pagbaton ay 25 million halin or 25 million pesos halin sa negosyante nga si Joseph Espiritu nga ginabawag sa idagumit anti-graft law or anti-gift law. Konsin, parehong ginpamalibaran na ni Marcoleta Espiritu rumanga akusasyon. Para man sa ato niya foreign exchange rate update, mga katropa, rubagayluhan, 8 piso kontra sa US dollar, nag-abot sa 61 pesos, 0.75 centavos.
1: Express, palita sa lahat sa international. Palita sa international.
0: 46 minutos makataliwan sa oras it alas 8 sa gahon. Sa detalye tato niya mga balita international, hatod katon it Santon Plus Coffee Mix. Nagpaandam rong mga investor nga posibleng magtaas para presyo it mga bagakon matapos uman nga sumipa ro presyo it langis bangod sa nagagrabing atensyon sa Middle East. Sino sa mga report nagtuga it pagkabagaka sa world market ra uman nga paglalay atensyon sa tunga it Estados Unidos sa Iran kay bahano pagag sa supply it langis sa rehiyon. Bangod kara nagtaas ro gasto sa pag-utang it pilang nasyon sa Europa samtang ginagauman it mga trader ro posibleng mas strikto nga tikang nga pag-obrahon it European Central Bank kontra sa inflation. Bumagsak man rupilang stock sa Europa matapos wa maabot i-chip maker nga STM Microelectronics aro ginagauman nga kita. Pinatunan man it mga investor o plano nga Alphabet o parent company it Google na dugangan para investment para sa artificial intelligence o kon AI.
1: Express, balita sa agahon.
0: Para sa kadapusan naton nga balita international, balita sa Guwait Nasyon. Ginakoit Houthi rebels sa Yemen ro pag-atake it Daiwang oil tankers sa Saudi Arabia.

0: equation.
1: Express Balita sa Gahun. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa detalye, taton nga balita entertainment, hatod katon it premium D3 soft gel capsule. Ginpakigbahin it social media personality nga si Geraldine Blackman nga nagpaidagom imo sa sangka medical procedure para nga bug-onong mga pre-cancer cells nga nakita sa anang cervix pilang buwan nga ano nagtaliwana. Na-discovery raya matapos imaw nga magpaidagom sa pap smear sang katest nga ginagamit agud matumod o abnormal nga selula sa cervix antes paraya maging cancer. Sana nga Instagram post ginpakita ni Geraldine no anang pagpahaom anti-sur procedure kay bahano medical team halin sa Pilipinas. Apisar nga bukon pait cancer o pre-cancer cells, posible raya nga maging cancer kung hindi maagapan. Ganyo ni Geraldine ng mga kababayinan nga magpa-pap smear agud masayuran rekondisyon it andang ikaayong ngawas ag maagapan o anuman nga posible nga mga problema.
1: Express Balita sa Gahod. Balitang sports. Balita sa sports.
0: 40 or 50 minutos yon makataliwan sa oras si Teles 8 sa Gahod. Sa detalye taton nga balita hinampang, ginahatod katon ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nagtaga na Ronay Smith Basketball Hall of Fame it bagong exhibit para kay Stephen Curry nga ginkilaga bilang greatest shooter of all time sa NBA. Ginanunsyit na Smith nga rayer unang kahigayunan sa kasaysayan it liga nga makaangkon it exhibit para sa sangkaaktibong player. Ro natungdan nga exhibit ay pinamagatan nga Stephen Curry Beyond the Arc. Agin-describe re journey ni Curry halin sa pagiging sangkamaisot nga prospect hasa sa pagiging sambilog sa pinaka ginakilaga nga player sa kasaysayan it NBA. Ibahan kararo anang mga kadagagaan kapareha 3-point record championship rings, MVP awards ag iba pa nga naabot samtang padayon nga nagahampang. Si Curry ro nagapangunang player it Golden State Warriors nga nagdaga sa kupunan it anom nga NBA Finals kung sisiin apatro andang naiuli nga kampiyon nato.
1: Express Balita sa Gahun. XFM Health News.
0: Para man sa aton nga balita sa ikaayong gawas. Health News mga katropa. Nagpag-white paandam ra advocacy group nga ban toxics kontra sa popular nga squeezy dumpling toys bangon sa posible nga peligro kara sa ikaayong gawas ag kagawasan it mga pamatanon. Sunod sa grupo, gin-recall nga kuhunyo na diskubrihan nga ro nagagawa nga layer it squeezy dumpling toys sa may una nga mataas nga level it benzene sang kakemikal nga may kaangtanan sa seryoso nga problema sa gawas kagakipro cancer. Tugang pait grupo nga mas delikado raya para sa mga pamatanon bangod sa masamig ginabutang nadaro na sambitan nga hampangan sa baba ag kon makahalo posibleng makatugay iritasyon sa mga mata, ilong ag tutunlan. Posible manaya nga magatugay iritasyon sa mata, ilong, tutunlan ag panit kung ma-expose sa kemikal. Ginapanumduman it grupo nga rutanan nga hampangan nga ginabaligya sa Pilipinas si kinahangan nga magsunod sa mga safety standards ag kinahangan nga bantayan if FDA ag DTI. Kininyo man it ban toxics or FDA, DTI ag mga lokal nga gobyerno nga magpatigayon it inspeksyon ag kung kinahangan magpagawa it recall agod masiguro nga guwas ro nasambit nga mga produkto nga ginabaligya sa merkado.
1: Balita sa Gahod.
0: Agro yun ang mga balita nga natipon it bilog ng pera sa XFM Network Philippines 96.5 kalibo. Mga balita nga ginahatod katon it Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for men. Premium D3 Softgel Capsule, Vision X Plus Softgel Capsule, laro kapsula para sa inyong mga mata. Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Liniment Oil, Santon Plus Herbal Soap. Agro mga produkto iti S2 Health Incorporated o Premium D3 Coffee Mix. Santon

0: Gold Herbal Tea, Santon Gold Gothamex, Cess the Pain, Aglair Skin, Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ninyo Eugene Teodosio Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
1: Express Balita sa Agahon.
2: XFM.
1: Mga katropa,

0: Manila. Itong aking kamay po may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Si Gary, saka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Nakuli na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang aking likod.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
11: Ako si Hannah Angel Castillo.

0: libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butik.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag Santon Plus
13: Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupo us lang kung pwede pero yun lang ay uwa gid ko no sis ko no ay naguli ako nag-inom ako it Santon coffee mix ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima ay kung mag-inom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: si Manong Jun, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali lang.
6: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Dulce kaya biyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paako yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
8: Ako si Hannah Angel Casal.

0: libong pa premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, bali po dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health.

0: mabibili sa mga butika. The Secret
1: of Health. Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. The Secret of Health. May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa. The Secret of Health. Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape. The Secret of Health. Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Emilito Oil, laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bangod dry misang cup ka

0: diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: X FM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: Tika.
1: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tulad sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Noo.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Sun.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: taon. Dala naman da ang nagadala, pero wishyos lawas ta eh. Amita, kung okay lang nga, busog kita. Mahambal kita nga, healthy na ako, kay busog ako. Hindi gali. Bisan hindi katama kabusog kung ang imo ginakaon puno sang nutrients. Nagapamalakpak na nga itong sininga mga body cells and body organs. Pasalamat nila sa aton sinang kung sa mga military pa na may baw na may salut pa mo. Kung sa mga pagpasalamat pa sini, Paris Blan, nakabaton ka grasya. Sus, ang imo sinila mano do hindi mahukas mo. Sa pagpasalamat, ha? Siguro ti kon healthy ginakaon, tamo man ang mga body organs, tay? Gapinalakpak na sila, guro, to sa sulod mahambal nga. Thank you, thank you, thank you. Pero kon ginapasudlan ta gani sang perwisyo, parehas ni mga processed foods ang ato sinangilawas, at ilaban-laban ga pamuyayaon sila, guro, to sa sulod. Ambal sila, guro, nga ba, uning ba niya sa pagkadalokid huo. Bala nila makahalit di sa aton sa sulod sila, sa agipa nila, siya kausap to kagatunlun. Wala, ato sa rin nga pagparagad, ululupod kita, kung may mga concern kamodera, pamangkot, parte sa pag-amlig sa kayong lawas, kondisyon sa inyo sa rin nga lawas, sa gusto ninyo pagid mahatagan, sanggiya, pareho sabi sang, kung anong mga pagkaon niya dapat likawan, anong mga pagkaon niya dapat i-prioritize, feel free sa pag-message sa aton sa ato sininga text hotline 0950975697 or hindi gani EPM sa ato sininga Facebook streaming labi na gid sa XFM Radio Patrol Irilo Facebook page or hindi gani sa Facebook page sang XFM station nga inyo ginapamatian para ma-forward diri sa aton agudto mapamangkot sa ato sininga consultant, ha? Kay live ang ato sininga pag paragad sa tanan siring nga mga XFM station sa isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Kag sa ato siring nga pagparagad upod ta sa gihapon ang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton siring nga pagpangalagad. Syempre kag sa kinaandan sa aton siring mga suki nga mga tagpalamati, kag kabay pa nga yara kamo tanan sa manayanaya nga kahimtangan paminsaron kag pamatyagan sa aton siring nga lawas. Pero kung may mga ginabatyag makita sa kalawasan, ari kami ni Sir Josil naman sa pagpanumbalik sa paghatag sa pirasari ka mga swestyon kung anong makabulig paayo o kung bisan pa hatag sa remedyo pagpiyan-piyan sa inyo sa rin makabudlay nga nabatsagan discomfort sa inyo sa rin mga sintomas nga gina-experiensya subong. Kag siyempre lakip man ang padayo nato nga pagtukib sinisang mga sikreto sang simple nga mga tanong mga bunga parte sang kahoy nga makabulig gali no sa aton sa rin ikaayong lawas.
0: Kag sa ato sa rin edisyon today ang ato sa rin nga paghambalan ang mga binipi isyo nga makuha ta. Bo ka nami sinilag maglagsanay sa una sang gamay pakita Dok Leo ha sa mga adventurero. Bla po na kaagi ko sini. Mm-hmm. Lagsanay sa iya sining kahoy gid bala. Pauna-una kakuha dito sa pinakapunta gid sa iya sining bunga labi na gid kon tawag nato sini kun luto kalong na Dok Leo. Mm-hmm. Siya ga kalong na luto na siya. Mm-hmm. Pero sa pagkaaslo man galing classic kalanunon ini pero manami ini siya labi na gid kung gusto mo mag kuha tuyo mo pareho sabi naga-drive ikaw nagasakay ka sa salakyan naga-travel ikaw gusto mo hindi ka katulog kay gusto mo manghangaw-hangaw balon kasi ni Dok Leo kag from time to time usop ka amo nang pamatyagan sining do hindi ka matulugan magambal ka bisan sa kadlaw biyahe way tulog-tulog Dok Leo mo.
1: Kaya tungod nga sa iya sering sabor.
0: Sa kaaslumonya.
1: Pero sering edisyon, Sir Josil, aton sinipag-tunan ang parintiya. Ha? Ariya, ang inambal ni Sir Josil sa kaaslumon, parang tunaan aton. Sumunga, pwede man nga magluwas sa kaaslumon, Sir Josil, sa iluhan tabi ang kaaploron. Ang ka-upload pero may ara man si Sir Josil nga katamison. Mm-hmm. Saya sini nga sabor kagamon ni Celine Sir Josil nga bao sa panahon gani nga tagbulungas ni muning dumduban ko pa sa una nga sultiro kuno kag dalaga nagapauna-una. Ha? Dalaga nagsaka sultiro nagtangla.
0: Ambal nga dahi ikaw na saka to puli hilang ko.
1: Pagtangla kakita buka ka.
0: Pero hambalan tining kakilala ka mo sang this is the name really Doc Leo. Amo giningalan niya no, Kamatsili.
1: Kamatsili or sa atonte siguro do bag-o lang naglipas Sir Josel or may iban pa sining nagapinamunga pa subong.
0: Ah, may ara pa.
1: Correct.
0: Ugaling kay ang iban sining matamat na dunot. Mm-hmm. Kumo kay nagulan, ang iya sining bunga bala, ang covering niya sining nagalilitik na sudlan sang tubig sang mm-hmm. ulan. Mm-hmm. Amo ning naga ano na, may mga nagatulubo-tubo na da which is no longer healthy for human consumption, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaya iban sini ginaamag, ginaulod na, which is daw hindi nagida maayos sa ton ikayang lawas. Pero sa panahon, Sir Josel, nga tag-ilinit, kaya nagahimugasa ginang pagbunga sini, sa kanamiton sining sahi sang bunga, sa mga makauyo na, kaya ang balon gaman na ton, Sir Josel, bisan ano kanamit, sing isa kaprutas o kung pagkaon, may ara pilagid dyan, Sir Josel, nga siguro may mga sensitive or ano man yung mga rason, hindi sila yung makauyon. Pero sa makauyon, sa ni Sir Josel, dumduman ko, nakasakay ko sa nag-commute ako from north, from south, pakadto sa city, Sir Josel. May isang halin sa ginagkantuan niya, mabalik sa Manila. Nagpadulog, isa mo sa ginabaligyaan sa ni sa kilid, karsada bala.
0: Oo.
1: Kaya siguro ng mga nabilin nga ba yung 5 kilos?
0: Ubos siya?
1: Ubos, sige. Mm-hmm. Okay, dalo niya sa Manila.
0: Oo. Kaya why gawa ini sa Darisato sa siyudad? Kag sa ibang sininga lugar, for example, Bicalibo, Rojas City, Antique Bis sa San Jose, Bacolod City, abis sa Sagay, pakadto dito sa Kabangkalan, pakadto dito iya sa Canlaon, Doc Leo. Talagsa mo ini makita na subong sa mga urban areas.
1: Correct.
0: Kalabanan sini sa uma. Actually, puno iya sini. Ang iagid lang akahoy, mm-hmm. amo ning ginahimo nga tapalan, Doc Leo, kay hindi gawa mabuka, way gawa galitik mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang Kamatsili. Sa Tagalog, tawag nila sini. Or sa English man, no? Tamarind, Doc Leo.
1: Manila Tamarind, Sir Jose, lang pagtawag sa nino. Tas ang Kamatsili ngayon, ito actually Tagalog ni siya. Nga kung sa aton, iyang inaton, iyang lingwahe, sa niti, amo ni ang ginatawag naton sa nga Kamunsil. Sa tion nga magpinamunga ini, sa mga matamis, Sir Josel, ng klase, kasi may ma-upload man sila mo.
0: Oo.
1: Hambal ganyan sa ibang sanin, na yung magkaon ka, Monsil, kaya pag-ihi mo ba o patawara ang imo sa nga baho, sa imo sa nga ihi, ni magwanta.
0: Actually, kung kanonin mo ini, the very next time nga mangihi ikaw, may ara ganyan sang ang yabaho bala sa ihi mo malang tulang to also, mm-hmm. Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: So, Kamatsili, Manila Tamarind, sa ato niya Kamunsil. Hindi iya kay Sambag, ha? Kamunsil. Amo nang hambal nila nga sa mga dayaway bala. Mag-incomium speaker ikaw, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya ang imo sa sinikatahum, ang imo bayhon sila niya kung sa lalaki daw si Gabby Concepcion, pagkatapos kung sa mga dalaga pa daw si Sharon Cunita, pagkatapos dugangan sa imo mga bibig na mapula-pula, daw katulad sang Kamunsil, hindi inang kulyapis kundi inang buka ka.
1: Yabaw.
0: So, masami ini ginakalimbawa. Ti malaka na inisubong, bangod kay number one, nagatubo ini kalabanan sa higad or pangpang sang suba o
1: mm-hmm.
0: sapa.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ini nga puno may mga siit o kundugi sa iban.
1: Mm-hmm.
0: And then, ang iya sini entirety, problema sini Doc Leo, damo ini sang iras nga inatawag ni makatol bala.
1: Mm-hmm.
0: Kung makatupa sa lawas mo, damo iras. So kung mag-harvest ikaw, halong ka lang hindi ka mairasan. So, speaking about the benefits, dire kita sa benepisyo, abi, okay. Nami ikunokan o ning buka ka mo. Ano ang mga health benefits sa sini, Doc Leo? Sa mga palakaon iya sang Kamunsil.
1: Actually, damo gakaon sang Kamunsil, Sir Josel, nga waay makahibalo gani mo kung ano mga specific sa nga mga health benefits sila sa nga lawas.
0: Mm-hmm.
1: Masalot ko lang bala nga sa mga nag-message mo sa aton, Sir Josel, do kasubong bala sang naginom bala nag-ilinom sa aton Ultimate Trio bala.
0: No.
1: May nag-message sa aton nga nagapasalamat, nagkulupos ang mga bukol-bukol sa lawas, mga hubag-hubag. Kag hindi man sa kwana, hindi man sa daw linangas lang, storya, may ara, Sir Josel, nga dugay na kuno nagupos, nga naghubag naman.
0: So, amo nang kabalis karan kono sang ultimate trio, mm-hmm. kag sang turbo dietary supplement.
1: Mm-hmm. Iba pa gid Sir Josel, niya may ara nga ubo-ubo, nga daw permigin na trangkaso, galingin sang ulo, way gana magkaon. Sa sige nila tumarabala sa ni Sir Josel tungkol nagpamati sa ton sa nga programa.
0: Mm.
1: Ang iman ganis ni out of curiosity man lang, kahit sa punto bala Sir Josel sa pangadlaw-adlaw nila, hindi gaman nila makompleto ang pagkaon sang utan kag mga prutas. Nga nagtayo yon ng ilang paggamit subong kag pagtumar, tungkol nakita, kinabatsagan nila ang mihura. O kon ang benepisyo. Magluwas sa specific iyang sa mga gusto magtambok bala Sir Josel nga mga maniwa nga suggestion naton kadto sila sa Yes to Health.
0: Oh.
1: Wellness center kami mga supplements sila dira. Pero may ara naga message aton Sir Josel sa una way gana magkaon. Resulta na ganiwang hagiman Sir Josel eh.
0: Mm-hmm.
1: Itong iban te depende kay ti may iban pang inang mga kabangdanan man mo. Ang nga naulian ang ila sini nga lawas. Kag mandamo pagin naga message sa aton sa nakagamit sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Kasu bong bala Sir Josel sang kamunsil nga ini nga nagakaon lang kitang iban te lingaw-lingaw mo lang sa baba mo
0: kalingawan kuno baba ko no ay may ginaubra ko nung kamot mo
1: kag kapin pa hindi gid man manigar ti manami gid man Sir Josel basta matamis siya eh
0: amo lang ni nga pagkaon galing Doc Leo hindi mo pwede dalon sulod sinihan
1: mm.
0: kay base bala kon mausap po pati ulod la
1: kamunsil mo gyapon na naging kaon niya
0: ako sa bagay tinlo man na gihapon kay tiway kinaon niya iban magluwas sa panit kag unod mismo sa kamunsil.
1: Correct, Sir Josel. So, ang kamunsil, Sir Josel, damo ang mga parte sa nang ginagamit mo. Ginagamit sa nang dahon, may mga medicinal properties man.
0: Mm.
1: Magluwas sa ginakaon naton nga unod diya. Pati ang liso, Sir Josel, gina-prepare man din eh. Para sa ginatawag traditional use sang una, kag may mga medicinal properties. Pero ang aton istoryahan subong ang yasa nga unod sang kamunsil. Kag tukibon nato na pirasa ni ka mga benepisyo. Like for example, number one sa nga ginatawag strongest take scientifically supported new properties sang kamunsil, Sir Josel, amo ang yasa nga antioxidant. Protection against oxidative stress. Ano bala ining oxidative stress? Ang aton cell, Sir Josel, mga cellula nato nagaproduce ng energy. Kag during energy production, ang pila ka unstable molecules nagkakaproducer man. Kag ini, ginatawag nato nga ROS or reactive oxygen species. Examples ini, may mga hydrogen peroxide, may hydroxyl radical, kagiban pagid. Nga, normally, gina-neutralize ini sang lawas naton. Pero kung sobra na sila, Sir Josel, sa ma-neutralize sa lawas naton, dira sina nag-amat-amat umpisa sa ni ang damage sang cellula nga nagaresulta sa madali nga pagtigulang sang tao, nagaresulta sa diabetes, nagaresulta sa heart disease, arthritis, Alzheimer's disease, even cancer development kag iban pagid nga amuning mabuligan, Sir Josel, sang kamatchile or kamunsil tungod sa yasin nga antioxidants, particularmente sa yasin nga quercetin, catechins, gallic acid, tannins nga gina-neutralize ining mga ROS o kon reactive oxygen species nga nagaresulta sa mahinay o kon mapunggan ang pagka-damage sa aton sa cellula.
0: Kag generally may matamis gid man kita masamsaman sa pagkaon sang tawag naman nila tamarindo kon kamunsil. Pero generally mabatsagan mo gid yang kakadhat or ang iya sining ka-upload do kayo. Sama-sama gid na refer nga kon makadhat gani kag ma-upload makabulig ina sa diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagkaon gid man sang kamunsil Doc Leo could help agud to mapunggan nga magka-diabetes ang tawo ha.
1: Ang sunod sa nagabenepiso Sir Josel pag-abot iya sa blood sugar nagaumpisa iya sa insulin sensitivity.
0: Okay.
1: Pag-abot iya sa benepisyo sang ginatawag kamunsil, ginabuligan yang ma-improve ang insulin sensitivities, nagabulig Sir Josel ano para ma-increase ang glucose uptake ano nublambot ang balon. Ang aton sa ang mga muskulo, kaunuran naton, muscle cells become better at absorbing sugar. Tapos, slower carbohydrate digestion. Ang resulta, ang sugar sa Josel nagkasulod sa aton sining dugo, nagaupod sa aton sining dugo, sang mahinay pagkatapos naton kaon. Hindi gulpiada nga nagaresulta sini sa sugar spikes. Kaya ginabuligan nga ma-improve ang pancreatic protection, ang antioxidant nagareduce oxidative damage to insulin-producing beta cells. Nagaresulta, Sir Josel, sa pagpabilin sa aton sining cellula nga sensitibo siya sa insulin, pati nga aton sining pancreas maayo man ang pag-function kati nahibalaan nato nga ang pancreas amo ni nagasecrete sa insulin na kinanglanon naton para nga maabsorb ukon mapuslan kag magsulod sa aton sa cellula especially sa aton muscle cells ang glucose sa linsaton ginkaon.
0: So importante galini nga kun may makitan kita dira kamon seal kun pwede pa man lang makakaon man kita from time to time seasonal abini during dry season tawag naton sa nidiri or summer time nagapamungang kamon seal kiti subong iban sila nagakadamis na nagakadunot na bala. Pero speaking about these benefits, Doc Leo, partiya sa pagpabalik sang insulin sensitivity sa may mga insulin resistance, which is amo ini ang pinakaunang halintang pakadto sa ginatawag na type 2 diabetes. Magluwas gali sa kamunsil magamo na Doc Leo. There are other alternatives ka pwede na ton mapukaw kag mapabalik ang insulin sensitivity gali Doc Leo ah. Kung yes. May insulin resistance sa kita. Mm-hmm. For example, ang present dira sa ton premium D3 soft gel capsule nga makapabalik sang insulin sensitivity Doc Leo.
1: Ako Sir Josel kung ako yung pamangkuton hindi ko masyado gid mag fully agree na pabalik ko na ton ang insulin sensitivity.
0: Aha.
1: Diri kita siguro sa mintinaro na to ang insulin sensitivity mas bintaha kita dire.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi man balikawan no so sige hambali Sir Josel kadamo sang may amo sina kondisyon subong.
0: Oh.
1: Pero pinakapunto na to nga ang kinanglanon pa naton mag-treat kung pwede man lang gali naton ma-prevent.
0: Oh.
1: Like for example Sir Josel para ma-maintain naton o mapabili naton ang aton sining insulin sensitivity always nga improved ang aton sining insulin sensitivity para nga ang mga matamis o kunang sugar halin sa matamis naton naging kaon o kun hindi matamis pero starchy para nga ma-absorb sa aton sining cellula. Number one gud Sir Josel kinanglan na kita maghulag.
0: Mm-hmm.
1: Amuning number one nga panugyan gid naton sa aton sining mga tagpalamati para malikawan naton sini ang insulin resistance. Kinanglan kita maghulag, that's why kung may mo palang tapos kaon, within 1 minute, maglakat-lakat kita.
0: Oh.
1: Hindi kita mag-sige ka maritis na sa lamisa lang ah. Pero pwede mag kita ka-continue sa nga ton sa nga pag-maritis samtang ga-walking kita.
0: Tiki may ara kung kaysa ko nodok na 15 minutes of eating,
1: mm-hmm.
0: 30 minutes of the you know, marites, chismis.
1: Pwede na Sir Josel, mahimo. Samtang nagalakat-lakat kita. Though, ay kita nag-encourage na sige nyo istorya ang kabuhi sa iba na. Siguro, istorya kaayuhan siguro.
0: Mm-hmm.
1: Istorya negosyo, istorya siguro panimalay. Especially istorya ikayong lawas. Amo na nga ito ang sarinang i-prioritize. Kag kung paano kita maging mapuslanon sa aton pamilya, sa aton sarinang sosyedad. Kag, ang isa nga makabulig sa nindere Sir Josel, kung hindi maging malikawan, kahit ikadamo sa mga Pilipinong plainom gin kape. Kung hindi malang malikawan, hindi ka mong pangafe, abi, tilawin nyo. Sa mga waay pa niya makatilaw, Sir Josel, kadamo na yan sa nakatesting sa ni ang pag-inom sang premium D3 coffee mix.
0: Oh.
1: Kaya nga man, ang kombinasyon niya sang vitamin D3 kag sang santhone, halin sa panit sang mangustin, Sir Josel, makabulig iya para ma-improve pagyan na nga ton ng insulin sensitivity. Ngayon, hindi na ito maghulat, Sir Josel, anay nga dira na kita sa may insulin resistance na kag magsigi na kita sa isang tinguha pa kung paano sininga pabaliko ng nga ton insulin sensitivity. Though, kinahanglan kutob sa mahimo kaysa early stage Sir Josel, reversible pag din na siya eh.
0: Mm.
1: Pero punto na ton, mas manami siguro kag mas bintahang ang itinaraw na ton ng aton sa insulin sensitivity rather than matreat kita sa nito may insulin resistance kita kagadamo na sa komplikasyon. Tego ga pangapi na ginman lang kita, pwede kita makainom sa premium D3 coffee mix because of vitamin D3 and santhone nalisa panit sa isang mangostin. Kagang manami sa ni Sir Josel, isa sa gingamit ng pampatamis sa ni amo ang stevia.
0: Oo. Hindi lang premium D3 coffee mix kape na ha. But if you want really some capsule, premium D3 soft gel capsule, almost of the same sininga epekto sa ato sininga lawas para mapunggan ta nga magka insulin resistance Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, especially kag highly recommended dani sa mga kadam-an sa subong sa rason nga dumadamo Sir Josel ang medyo makabig bala naton nga daw hindi na masyado makapainit sa adlaw Sir Josel.
0: Oo.
1: Kay ti ultimo subong bisan sa uma pa Sir Josel sa observasyon ko ha. Why na halos kasang makuha ko nag umakas mo, ay ka na halos makuha nga manog tanom sang humay.
0: Ate, why na?
1: Kung kapatanom ka.
0: Oo. Oh.
1: or kung gapahilamon ka or kung ano-ano brahon baladra kayte ang iban kasalig naman lang kayte may monthly kwan mo
0: oo ah may pee out naman tos niya sursiman.
1: Pagkatapos ang kabataan subong Sir Josel ang likes ang una bala nga makita mo gahinampang subong nagatelepon na kung din may piso wifi dito sila nagatelepon magluwas siya sa may mga internet connection sila sa nga panimalaya why ka na halos may makita nga nagapasilak sa adlaw Sir Josel purposely. Ang ibang ganina hadlock gani mainitan mo masilakan sang adlaw diri sini nagasulod ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule para nga hindi kita makulangan sa vitamin D.
0: Tao. So ti dako ang papel sang vitamin D and vitamin D3 para sa pag prevent nga mag-set in ang inatawag tang insulin resistance which is the first step kung hindi naton mapunggan nga magka-develop kita sang type 2 diabetes.
1: Correct, Sir Josel. Kagta hindi man whole year round, may aras ang kamunsil eh.
0: At yun, summertime lang ini. Pila man lang kabulan ini. Siguro daw mga 4-5 kabulan. Pag umpisa sang tig-ululan, goodbye kamunsil ka na.
1: Correct.
0: So, pag umpisa mga December, amatamata na siya sang pamunga, mag-harvest ka na da. Siguro, pagpikid niya sang summertime, and then pag umpisa na sang ulan, goodbye na. So, seasonal. Amo ni gani kon seasonal, kon may ara man nang try your best nga makakaon ikaw. Sinang mga seasonal nga mga prutas bahod man kay ti may purpose ina kon nga anang in seasonal.
1: Correct Sir Josel kasi sina nga panahon amo na aton sining kinahanglanon. May nag-message ani sa ato no. Dre samon sa una dok tag 200 ang kilo. Sa inyo dok tag pila? Kami di may kami di agbaligya kamun sila.
0: Sa nagbaligya kinabo kabo na subong.
1: Nakwalan ko Sir Jose madumduman ko kay sa nagliriga do may nagpinangita bala kamun sil. Nga ako mismo nakabakal man para dito kinilo ang ilas ning pagbaligya anay.
0: Sa una ako pa ko plana. Subong kinilo na. Morning ati, hindi ka man kung kaysa gid kapili sang nami gid balalon sa Bukakaw sa may mga kuliapis pagani dara pero kuliapis man kon Bukaka dako ang iya sininga protection sa ato sininga lawas ti kumo kay makabulig ini Dok Leo sa aton sininga makalikaw kita sa diabetes insulin resistance protection naman abi sa aton mga kaugatan or mga blood vessels Dok Leo anong mabulig sang pagkaon sa kamonsil?
1: Masiling naton Sir Josel nga ang kamonsil ti may benepisyo gid both sa may problema sa kaugatan kag ma-prevent ang problema sa kaugatan hypertension balatian sa korason kag sa insulin resistance sa nagyakadto sa diabetes kay nagaprotect man ni sa aton sa nga blood vessels specifically ang inner lining sa aton sa nga blood vessels sa ginatawag naton nga endothelium nagabulig para nga mag-relax sa aton sa kaugatan makontrol ang aton sa blood pressure ma-prevent sini ang ginatawag clot para nga hindi magbara dira kagang oxidative stress naga-damage sa sining hapin o kung sa sining lining samantala ang kamunsil may ara Sir Josel sang antioxidant nga nagabulig para ma-preservar ang endothelial function gina-increase sa nang nitric oxide availability pinagi sa bulig niya ginabuligan man yung ma-reduce ang oxidation gina-improve ang blood vessel flexibility nga nagaresulta sa healthier circulation lower blood pressure risk o kung high blood pressure risk gagana reduce ang cardiovascular stress kag simple malang Sir Josel ang ginahimo sinisang kamunsil pero panumdumo naton nga ang cardiovascular disease is still number one nagapanguna nga kabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipino kag bisan pa Sir Josel ang pagkamalapnagon sinisa bilog nga kalibutan
0: paghambal kita cardiovascular disease amo ni bala ang mga masakit related sa ato sini korason ang kalabanan sininga terminoloya ginagamit na siya ginatake sa korason to. So among inang inatawag na ito sininga mga sakit we called and we term as cardiovascular diseases. So makabulig nga ma-maintain ang elasticity. Buta malun sini kung sa mga tirador pa sini ang iya bala nga maximum nga stretch or mainat. Kaga mapwede pa mapainat ang ato sininga mga blood vessels. Isa pa gid diri Dok Leo ti protection na bi sa aton sining atay we do understand yang atay ta daw amuning ta kung sa mga computer do central processing unit sa mga vitamins, minerals, kun nutrients sa lulud sa ato sining ilawas kay halos galalagi da tanan eh. Nagatago pa kun kay sana sa mga kinanglanon sinisari nga mga nutrients. Anong bulig ya sinisato sining atay do play?
1: Ang atay na ton Sir Josel abiti sin sa ginaprocess diri mga chemical dalin sa aton ginakaon bisos sa mga ginahaklo na ton. Why ni untat sa paghimo sa ginasa nga trabaho especially sa pag-remove sang toxins.
0: Mm-hmm.
1: Ina-convert niya ang makahalalit sining mga chemical dira baka do sa safe ones kag pagbaon naton sa aton sining lawas. Kani ka resulta sa oxidative stress. Ang pila sining mga pagtuon nagapakita nga ang ginatawag antioxidant halin sini sa kamunsil makareduce ang liver injury kay nagabulig sa para ma-lower ang lipid pre-oxidation pagka-damage sa mga fats dira sa aton sininga lawas sa liver naton gina-increase ang antioxidant enzymes gina-reduce ang inflammation na gina-protect ng aton sininga liver cell membranes kagang isa sa ni Sir Josel sa dapat manhalungan tang madata subong ha amo ang ginatawag non-alcoholic fatty liver disease tungod sa why naton pahuway bala nga sige lunod sa aton sa ninyo lawas sa mga kalanon nga mahapos sa ginatawag mahapos kaunon manamit mahapos si prepare pero kargado sini sa mga sangkap nga hindi makapaayo sa aton sa ninyo lawas na ginasalo ina tanan sang atay nga eventually kung waay pahuway o kung sobra ang ginasulod naton kasi sa mga proseso niya naga surrender man ang aton sa ninyo atay na mean ko ang bot ko ang balon nga amat-amat sa nagaluya tub-tub nga magka problema man mismo ang naga proseso dito susulod, particularmente ining aton sa ring atay.
0: Ano yung hambal nila sa tiyempo, yes, ang tigalani, gani, kung nagapatreser ka mo, ay pa ka mo sa harvester, kung nagapatreser ka mo, hambal nila, niya, ti agana-gana, masila yung pansya mo, sila niya, ay, basi madunglan ka ron, treser ta.
1: Mm-hmm.
0: Ano na sa lawas, buta malun sa nga, pahuay man from time to time ang lawas. Tagay man siya schedule to do other things, rather than magbantay na to, ops, ara naman may linunod na may ginpansya naman sa pasulod, no? Dok Leo.
1: Oh, katingo haon man niya, Sir Josel, sang atay sina nga makwansya, nga ma-process niya. Amo gani nga sa malipot nga mga panahon, Sir Josel, ang liver, may ginatawag kita nga fatty liver, kati sa early stage protection man na sa nga aton, sir nga atay, magluwas lang kung ginasigisigi naton sa lunod, sa unhealthy nga mga kalanon, ka mga ilim nun, kati daw madayunan, gan Sir Josel, ang pagkadami made sa aton sa ringa liver. Pero, kung nagkakaon, gali kita sang kamunsil, siyempre hindi man isa masiling Sir Josel nga bulong iya ha. Nga kung anong problema mo dito sa atay, masolusyonan niya sa isa kakaon o bisa makaon ka pa sa isang isa kakilo sa isa kakalanan, kundi nagabulig iniya para nga tuloy-tuloy nga magnami ang kondisyon sa aton sa ringa atay. Kaya mas manami, ginupda na aton sang healthy lifestyle.
0: Okay. Ang isa pag-indari ka na-notice na tuloy dun no, sa inyo ha, experience ako niya kay ti nagdako kita sa uma. Sa tiyon bala nga matiyaga mo doga hilab ng tiyani mo sa kagutom bala Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Especially kung nagapangaluyag na si mo si ulcer.
1: Mm-hmm.
0: In short sini may ara kasang taas na imo sini kuno nga acid. May acid reflux ka na. Manotis naton sa una, kagat ka lang sang hilaw sining bayabas bala nga ma-upload.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos tunlo ni mo Dok Leo, nga ano nagakapagar ang imo sining gutom.
1: Mm-hmm.
0: Nagakadula ang imo sining gutom. We don't know if it has something to do with the protection man sa ato sining internal bodies, internal organs, para sabi for example sa ulcer which is severe na siya nag-umpisa masami sa acid reflux Dok Leo.
1: Kung mapabayaan Sir Josel ti ang amat-amat niya pagnipis ang hapin sa aton sining tinai part sa aton sining tiyan di mabuslot na siya. Tama na ginatawag na naton yung ulcer pag masamba din na dito susulod. Which is, hanambal ni Sir Josel kanang bayabas, may ara sa benepiso sila. Ang kamunsil, Sir Josel, no, sa pagkahibalo kung sa informasyon sa ibang dirang may pamakahibalo, may anti-ulcer effect man sa Sir Josel.
0: I see.
1: Makabulig man siya. Sumanami gani kung na medyo imbalance ang emotioning acid or nagabatyag ka sa mga sintomas, Sir Josel, bala?
0: Mm-hmm.
1: Hindi balance ang emotioning acid. Makabulig yung pagkaon sa isang kamunsel kaya di ko naliba hulaton pa naton yung madamage masiburlaya na kita Sir Josel kung madamage ng lining dito sa aton parts ng tinai kagaton sa ringat yan pero kung nagkakaon gali kita sa kamunsel Sir Josel pananglit may damage kagmas manami kung wala pa pero kung may ara na gani isa sang ginatawag bioactive compounds ni amuning tannins May ara sa Sir Joseph sa kapasidad niya magbulig para nga mahapinan ang stomach lining. Mabuligan para ma-reduce ang acid-related injury. Mabuligan niya ma-decrease ang inflammation. Kagbabatuan ang ulcer-associated bacteria sa pila sini ka mga laboratory settings, Sir Josil. Kagang isa dira nga nag-damage, Sir Josil, bala? Nga sa suno sa pagtuon gani bisan imnan no pan isa sang bulong ha pero mga specific na sa mga treatment sa Sir Josil amo ng H pylori bacteria bala nga mo ni sa ang kausa sang ulcer nga nagaut-ot na to naga pangko na to naga pangkutikot na to sa parts nga aton tinai kag sa aton sringa tian nga kun ribawa mapabayaan na siya tigalala nga nagalala ang aton sringa condition. Pero, base gani sa pagtuon, sa pagkaon, naglisang kamunsil, Sir Josil. Ah. Simple pa lang nabatsagan mga symptoms kung maagapan, makabuli gani Sir Josil nga hindi madayon sa ginatawag pagkasamad o kung magresulta sa ulcer sa sunod.
0: So partly, butamalon kabahin ini sa explanation, nga nagasiling kita, nga asang una, way paman ini mga bulong, nga asang una, sarinya, way paman ini mga reseta, nga adaw gamay paman lang ang mga nagabatsyag sa masakit, halin sa ulcer, pagkadto sa high blood, kag iban pa. Amo ining explanation, kay ang mga naga-star labi na gid sa uma, kag sang una, sang gamay pa lang ang balays palibot na damo pa sang prutas nga nagatulubo-tubo. Nga from time to time, makakaon kita, makatilaw kita, makaharvest kita, makabuligali sa ato ni kayong lawas. Subong lang nato na realisar. After discussion dere ngang kamunsil gali may dako nga bulig kag tabang Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. May iban man mga opinion na bigyan nagasiling nito sa una gamay man lang ang duway gawa tanto sa mga masakiton kuno bla Sir Josil. As per record kay ti way man kuno halos ang mga advancement sa teknolohiya sa una like mga datos bala Sir Josil. Pero tisuno man sa amon sininga manunudlo sa Philippine traditional nutrition sa una madumduman ko pa which I do agree kag naobserbaran ko man lain ni ganyang lifestyle subong Sir Josil tuma nakalayo sang unaya more kita sa natural subong ya kadamo na sang artificial kag mga preservatives sa kinabutang sa aton sininga pagkaon nga butang ta bisan sang una nga panahon pa Sir Josil kun isaylo na ton madamo lang yapon ang mangin masakiton.
0: Ihimplo ha, praktikal yung ihimplo. Sa una, maghambal, laswa ikaw. Maghambal ka nga laswa, ang pinakadako yasina yung ginabutang dira para maglain-lain man ang iyang usbong kagsabor. Inutod nga ulos ang uga mo. Amo nang ginasubak, tawag nila bala, para lang may lain lang nga sabor.
1: Or sa una, ginamos. Ang ginagamit na pamparimis sa sabor sa mga linapuhan.
0: Oo, ning daw may tamala small finger kakadako ang timultimulon mo bala.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, kung dali na lang gabukal na kag inugbakit mo na butang mo lang dito. Kag,
1: Tapos ginaluto o pa na sa kulon.
0: Oo, kulon pa ginalutuan. So, mga bagay-bagay ini nga, sa sige-sige, parehos ang lagtok. Kung pabayaan naton kag hindi naton sininga pareho sa salakyan ni naton pagkuhaon masami ang lagtok amo ini nagakos ko nga nagakaguba ang makina ang makina mo nang lawas ta nagmasakit kita nagakaguba aton makina nagakapatay ang makina so kon sa aton pa so amo man ang rason ko nga ang iban early pa nag expire. Correct. Hindi lang kay retired Doc Leo. Early pa nag-expire.
1: Correct Sir Josil kasi why na hindi na kaya sang lawas sa nga matabang pa ang ginatawag kahinaan kag mga problema kag damage susunod sa lawas.
0: Isa sa mga rason ko nga daw tawag dato sini dali kita mag-expire is because ang ato sini nga mga body cells nag tawag dato sini may punto ah praktikal ah. May ara man na isang turnover. May nagakapatay kag may naga may bag-o. Buta man sini samtang may nagakapatay, nagaka-replenish man na ang problema kung dasig ang turnover. Damo ang nagakapatay, gamay ang nagakabuhi or gamay ang nagaproduce.
1: Correct.
0: Kag ang ginaproduce. So sa protection abi anti-aging. Itidra mo na mabasihan, may ara tao kung kaysa nga bata pa sininga abi ko takon ko na senior citizen ka doon. Sa anti-aging that halos tanan kita do gusto tama pabilin yung bataon na lang Dok Leo pero ti kung kaysa ni mo madinay ko rinot ang inaagtang tabla.
1: Part of parts ng kabuhi Sir Jose sila.
0: Oo. May mabulig ba dari Doc Leo ang pagkaon sa ano? Kamunsil.
1: May mabulig gid Sir Jose sila no. Magluwas nga kun ka panaka ka kamunsil Sir Jose sila, part of exercise mo na eh.
0: Oo.
1: Kapin pa kun pagsaka mo rito sa tuyok-tuyokan, soypon ka sang baskog ngangin bla.
0: Amo na hambal mo, dumduman mo man ang naghatag sang puno sang kamunsil sino.
1: Manawag ka man gali.
0: Oh, hambal mo, selinya tani, hindi lang ko selinya pag amunas ni siya. Ay, no, da, sige kita, magkita ay.
1: pero, likom sa hibarosang iban sini, may anti-aging benefit man gali ining kamunsil. Kaya ang aging, Sir Jose, alam ko ng pag-edad sa tao, nagabugo sinisang DNA damage, mitochondrial decline, inflammation, kag-oxidation. Kung may ari gani kita sini, Sir Jose, dasig kita sini mag luya, dula aton sini nga pwersa, damo kita kurinot sa panit, hina aton sini mga lutalutahan. Samantala, ang antioxidantalin sini sa kamunsil makabulig ka para nga mapahinay ang ining mga processes Sir Josel, pinaagi sa pagpanubo sini sa oxidative stress, maprotehiran ang proteins and cell membranes, ma-reduce ang chronic inflammation. So kung mahimo ini Sir Josel kag may amo kita sini nga ginasulod sa aton sini nga lawas, mapunggan Sir Josel ang madasig nga pag-edad sini sang tao, pero hindi mapunggan ang pagtigulang Sir Josel ha.
0: Uh-huh.
1: I mean ang mga signs of aging. Di rin naton mahambal bala Sir Josel nga may mga tao yung advance ng edad or naunahan sila sang edad, pero ang itsura nila sini is mas bataon pa kumpara sila sa nga edad.
0: Mm.
1: Ang iban gani sini gina-question pa kung sakit pa panulok sa iban sini kung magpila Sir Josel sa cashier mo.
0: Tao.
1: Mas lindo ka bataon to, mas lindo sa kapila sa senior citizen now.
0: Mm.
1: Kaya ti ang iya sini nga itsura huben pa.
0: Tao.
1: Kumpara sila sa nga edad.
0: So, that's it, sa mga kauturan taktoli, mahambal nga ti uway na subong sang kamunsil. Paano na lang na bay? If we want to fight aging, ni madasig ba lang ang pag-edad?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti may proseso, ma-edad gid man kita, kag matigulang gid man kita. Pero kung ma-define ni mo ba lang, natawag na to sila nga mga factors, nga madasig mag tinigulang ikaw kung tanawon. Dok Leo, than your age. So, dako gali ang rason kung nga ang may mangustin sa Santon plus gold capsule, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pagkatapos sa kape, sa Santon na gold coffee mix, ang collagen, kag ang glutathione, dako man ang mabulig. And also, could defy sa ginatawag natin, madasig sining skin aging.
1: Among ganin ang rason, Sir Josel, no, nga, ngiban sa una, tulo testing man lang, kag hambalong talaga man, ah. May mga nag-message sa aton nga, nagapahibalo nga sa sang una, dako ay kami agana mo.
0: No.
1: Mag-pangafe-cafe. May ara man nag-message sa aton Sir Josel nga siya doon di kuya Doc makabiya sa konsuling nga kape.
0: Mm-hmm.
1: Pero sugod na nabatian lang nilang iba nakabinag-binag. Out of curiosity, nag-inom sila sang Santon Gold Coffee Mix. Kadi batian nila nga may collagen tag may glutathione Sir Josel.
0: Oh.
1: Kaging iba nag-supplement kinsa na Sir Josel eh sang glutathione kag collagen eh.
0: Mm-hmm.
1: Para nga magputi sila, para nga maghami sila kutis, dugay sila magtigulang o kunya yang looking mang Japon Sir Josel. Bisan pa nag-edad. Kag actually, ang kalabanan niya curious ni Sir Josel kag gusto gin magtilaw sini may mga edad-edad nga may mga may experiensyahan na gaman yung mga sinyales eh, kag makita ang symptoms ng aging eh. Kaya mga bataon siya, manihis man nila, wain na sila nagpakialam niya kay. Di bataon pa sila yan mo?
0: Tiyembal nila ako sa mga lalaki, pamambal nga sila niya ay, nakakursunada pa sa akon to siyang minor, igulang na imo, patanaw sa akon. Sini niya ba, ida, sunod lang ah.
1: Huh? Ang iban, gani sa ni, amo gani nga nagbakal turbo, kaya may nakakursunada pa kung bataon mo. Why kit aga encourage ha? Pero ginapabalo na sa aton sa mga satisfied user, Sir Josel. Ang punto lang nato ang sarili mo niya. Sa pag-inom sang kafe, hindi magid malikawan nga mag-inom kita sang coffee. That's why ang Yes to Health Incorporated naguna-una kung ano ang pwede mahimo nga sa pag-inom nato sang kafe. Somehow, bisan paano man lang may benepisyo kita. Isa diri amo ang paghatag benepisyo sa aton sininga itsura, sa aton sininga panit. Bisan paano nga

0: symptoms of aging, bisan pa man lang sa pag-inom nyo sang kafe kasubong sang Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Oh, kaya ang kalimbawa, sina kay Gaina sa aton sini nga daw incomium speech sa Dok Leo. Mm-hmm. Nalimbawa na to nang imo kambong daw si Gabby Concepcion. Mm-hmm. Tanawan nyo si Gabby Concepcion is already a senior citizen. Pero tanaw mga bala, daw 40 anyos pa lang, daw 35, daw mid-30s pa lang.
0: Correct.
1: It's because they were able to defy sa madasig sini nga aging process. Mm-hmm. Bisan sa pamanit lang. Kag siyempre, mahambalik ka, tikon daw ba taon, kag hapon, kag nami, manayanayang imo sining panit, kag pangitsura hondok layo. Buta mo lang sining healthy, marang unod sang imo sining lawas.
0: Correct, Sir Josil. Kag bisan pa, ang isa sang sign, Sir Josil, sang pag-edad, biologically, ha, hindi isang calendar age, Sir Josil, ha, among pagburon sang panulok. Tamo damo, damo mga pamatanon, subo nga bata pang edad, pero tigulang ng mata.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga man, damo na sin diferensya. Nagaburon na. Anong kabangdanan sina? Magluwas, Sir Josil, sa kakulang sa pahuway. Magluwas sa ginatawag sobrang pag-atubang sa gadget kag mga computers dira. Kakulang sa sustansya. That's why, no? Upod sa ginatawag aton sining pagpabilin nga huben, Sir Josil. Ti dapat ang aton sining panulok. Tinaw man eh. Kati doon di siguro, Sir Josil, makabig na aton nga doon nag-match. Kung ba taon pa itsura mo, pero buron na panulok mo?
1: Oo.
0: Kapin pa kung may mahimo ka malang, like kung mahatagan o malang sandugang sa nga nutrisyon o kung pagkaon ng imo sa nga mata, kasubong sang lutin siya sa thin, dugangan o pagid sang beta-carotene, nga isa na sa rason, Sir Josila, kung kulang kita sa beta-carotene, pag serum gani karon, hindi na takamrot mayo.
1: Mm-hmm.
0: Kag vitamin E pagid. So kung gintingo, bining apat, Sir Josil, sa rason o kung hungod ba lang ginhimo, sa rason nga para maproteksyonan ng mata, kung mapabili ng maayo naton sa nga panulok sa forma iya, Sir Josil, sang Visenex Plus Soft Gel Capsule.
1: Amo nang ginasiling nila bala sa una bala, Dok Leo. Kung nagapanganti para ka, bata pa, mahambal genius na.
0: Mm-hmm.
1: Because that's our impression. Mm-hmm. Impression niya, bata pa, siling niya, bawa high school ka palang siling niya inday, tuto, may antipara ka na, siguro genius kay pala tuon. Right now, nga nabukaran naton ang kamatuuran, bata pa nag-antipara na, isa lang ang uno sang mga kag ang impresyon dayon sang mga nagapanilag.
0: Mm.
1: Siya grabe guro na pa cellphone noon mo.
0: Isa, Sir Josil.
1: Oh.
0: Pagkatapos pida guro na pa kaunon utan kag prutas.
1: Laban. Mm. Amo na ang upod ya. Ambal nga siya grabe ka guro siya mag cellphone guro siya base kon palapulaw ikaw cellphone. Oh. Pagkatapos ang segunda sina nga komento sang ginikanan Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ay magluwas na sila nga hindi man na magkaon ya kun hindi pinirito.
0: Kag iban, Sir Josil, tungod sa cellphone malipasan oras ang kaon.
1: Oo. Oh.
0: Dika gadugan, Sir Josil, problema naton sa lawas, pagluwas aton sa ringa mata.
1: So ti sa mata ta kinang nantada ang lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin, mahatag ina nga suplemento kun once or twice daily mag-inom kamo sang Visionix Plus. Magluwas nga, magkaon kamo sa ano ha, magkaon kamo sa mga utan, green leafy vegetables, prutas, may makuha man kita dari nga lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Pero sa masami, kulang gid ang ato sa ringa nutrients intake, kinang lanta gid ang ginatawag nga food supplementation, just like that sang Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josil. Kag para sa ibang health benefits ang ginatunan naton subong, kung tiyempo sang tigalamunsil, kaon kamo kamunsil?
1: No. Pero ang pamangkos ni Dok Leo, ang iba sini isa kilo kulang mo.
0: Mm-hmm.
1: Sang kapulungkuan ng bla, isa kilo, hindi pa na kung sa manghatag.
0: Mm-hmm.
1: Pero may ara sang natawag na to sini average consumption. Nga enough na makahatag sang requirements ng nutrients nga ara sa kamunsil sa lawas ta for the day, Dok Leo.
0: May ara, Sir Josil, amo na nga panghatag kamo ni kamo magdinalok-dalok ha.
1: Pasa man ang kolyapis pag may time.
0: Apati buka ka, Sir Josil, ha? Para mahambalgib lang ang maalwan bla kita. Kay ginarecommend, Sir Josil, nga sa isa kaadlaw, tani makaubos lamang kita sang dira sa mga 20, tub-tub 40, sinika liso.
1: 20 to 40 kaliso?
0: Yes, Sir Josil.
1: Oo.
0: Sang kamunsil, ha? Bitin na, no? Kamaloko, bitin niya. Sa atun sa mga tagpura
1: matay. Ambal kay Iban, sila daw eksakto na magsangat sila niya sa guab ko.
0: Kamaloko, bitin, tagaling. Actually, yung ayman sing official, Sir Josil, nga recommended daily consumption na sini.
1: Mm.
0: Gratis mo lang, kung dali ba, makakonsumo kita sini. Sa usto bala, nga pagkaon sa isa sini kahamtong at

0: tao dira sa mga kwarenta, Seneca, Liso, Sir Josel sa isa ka adlaw. Kay tandaan bala naton, hindi ko muna namitan kita sa isa Seneca kalanon o kung pagkaon, birabirahan na naton kaon. Remember, pag-abot iya sa ginatawag naturopathy, pag-abot sa naturopathic medicine or natural medicine, kag sa mekanismo sa naton sa ringa lawas, hindi ang kadamuon sa isa kakananan ang kinanglanon sa lawas naton. Kundi bisan ginagmay lang kung sige-sige, dira sa sina padayon nga mabuhi.
1: Now, in-check mo kung sa negosyo, ah. Bisan singko lang, pasta siki-siki. Pinoy alain man mo. Asaling niya, one time lang ni ratabwas. Ganun siya atas niya, 1M. Pagkaga, ay sirado na ang negosyo niya. Pero may 1M na siya.
0: One time, big time, ah.
1: Ano ko no, ah? One day millionaire. Whole year maintainer. So, initanan mga ginamunota sa inyo, magluwas yas kamonsil. Nga ti readily available sa mga lugar sa bukid, malapit sa suba, sa sapa. Diragin na nami tubuan ang hambal nila ng sulong-sulong area bala. Buluban turo ni area. Kadamo nagatulubo dar sa kamonsil. That's why kung magtubong kamonsil sa mga areas, kapwede ninyo matolerate niya, huwag niyo man ginagamit. Let it grow. Parang from time to time, ikuhaan man kamusang kamunsil. Kaya mo ni kadako ang binipisyo nga makuha atas kamunsil.
0: Basing ibang ganyan sa ni Sir Josel, siguro nga mahiligon sa mga tanom. Basing magtanom na ginagro kamunsil, ibang sa ni.
1: May mga hybrid na doon kayo. May nakita na kita nabasahan na online. Nga may nag-try na sini parang mapanubo ang kamunsil ni magtama kataas, pagkatapos mapadasig ang iya sining pagpamunga. Kiti kon pabayan mo lang ang kamunsil, it takes time siguro di kada man na Dok Leo kag mamunga ini mo halin pagtubo iya.
0: Correct Sir Josel no. Kag actually may iban sining sa mga ideya nila, may mga nagapatubo na Sir Josel sa wising tunok. Nga kamunsil.
1: So luwas sa kamunsil ang Sanson Plus Gold Capsule Premium Detox of Gel Capsule Sanson Vitamin C. Ang mga coffee variants na da sa pala pangapi, pili lang ka muna Sanson Plus Coffee Mix, Coffee for All, wala inaya sang caffeine, wala sang coffee beans. And then our two variants sang coffee, Sanson Gold Coffee Mix, may collagen plus glutathione. And then ang Premium D3 Coffee Mix, nga ini may vitamin D and vitamin D3. Kag ang Visionix Plus, upod man iban pa yung sinimang produkto sa inyo Swells Incorporated, Sanson Plus Gold Herbal Tea, we have Sanson Plus Sanson Plus Herbal Oil, Ramandang Sanson Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Sis the Pain, quality product ini sa Yes to Health Incorporated. Din ka mo pwede kabakal sa managa pinamangkol sa suki niyo mga butika. Kadto lang ka modera. Sa Iloilo City actually, may clinic dari sa Iloilo City. May libre pa ng konsultasyon. Why ka mo dapat bayaran? Di ka mo mag-worry. Pamplete nyo lang dala nyo. Mapakonsulta ka mo. Don't worry. Kadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A Young Building, Yulo Street, at uban sa Midtown Hotel. Libre pa dira ang konsultasyon kag kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa Bacolod City, ara da sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Yes to Health Store. Wala dira iya consultation, pero kompleto ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ngalan, again ha, Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang sang Marayo Bank. Sa mga wala branches sang Yes to Health Store, kag wala man sang clinic, ang Yes to Health or Yes to Health Wellness Center, pwede ka mo kabakal man sini kung wala sa inyo suki nga butika. Sa branch sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, and even sa Watson's Pharmacy. Pwede ka mo gani ka order sini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Available da ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Approved ini tanan sang Food and Drug Administration o kon FDA. Well, ini mga quality products again sang Yes to Health Incorporated. So balik kita dari sa ato sining gina-discuss protection sa ato sining nawas pag gamay-gamay may makuha gali kita sa mga prutas pagkaon nga ato sining gina sang-sang sa ato sining baba. Pero ginahatagan man amon kamo sang ideya kon ano mga pagkaon nga dapat tali kawan. Hindi man nga mahambal, hindi gid magkaon ha. Di karon kun why ka nagid choice pero hindi mo lang pagsigisigihon kag hindi mo pagpatam-an Dok Leo.
0: Correct Sir Jocelyn, no? Kag importante gid from time to time siguro hindi talang pagpatuyangan nga puro hindi mayo ginasulod sa lawas ta baki-baki on taman para mapabili na ton Sir Jocelyn ang balance sa ton Sir nga lawas kung makakaon makita sang puro mamantikaon puro mga makalamay or mga maasin dapat Sir Jocelyn pinsaron ginaton purposely nga mabawi na ton nabisan paano ukon may pangpian-pian kita dira like for example kaon kita sa mga utanon kung na medyo nakabilo kita sa mantikaon makalamay mga maasin kaon kita balungay, kaon utan kita sang ampalaya, kaon kita sang ginatawag linapohan na kulitis dira, kung tugabang dira, or kung di man naton may mo, Sir Jocelyn, tumar kita sang Thon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, sang Thon Vitamin C, para bisan pa ano, may pangbalanse sa aton sa ningalawas.
1: Kiti na hibaluan manamon ni Doc Leo, sa tanahan sini sa ato, na iban may mga bisyo.
0: Mm-hmm.
1: Iban sini mahambal sa wayon mo sa bisyo, mahambal ay susduga, ay naku nag-umpisa sini, dako ng gasto ko, tatan ko pa. While hindi namon kamo mapauntat sa inyo sini nga bisyo, hatagan na namon kamo sa alternatibo kung paano suportahan ninyo ang inyo lawas sang supply, sang nutrients, para nga hindi man kamo madasig bala maparehistro liwat sa PSA
0: mm-hmm.
1: ng Philippine Statistics Authority
0: mm-hmm.
1: pagkatapos hambalon kasang PSA nga IT expired na ni
0: mm-hmm.
1: So dira na nagaumpisa actually sa pagbusa ta bala sang or pagabusar ta sa ato sining lawas pag sang bisyo ha kag pag deprive ta sa lawas ta sang enough supply sang nutrients amo ni gani may mga produkto kita dari sa Yes to Health Incorporated isa pa gid diri Doc Leo sa mga kauturan ta actually pagumpisa bala sang tulo-tulo sang ulan. Bo, grabe na notice na ton ang mga puong-puong subong basit tingala kamo anong puong-puong inang madamo bala nagatubo nga mga hilamon nga tag-as may mga balagon sus gabagrong Doc Leo ang ano lamok notice yo bala sa palibot so importante limpyuhan tagid palibot para hindi pagistaran sa lamok kadelikado bangod kay still may threat pagyapon sa ato ng dengue ang pamangkot siniti. Alang-alang taman sila nga pangitaon na kung dito mga lamok, kaghalaka, alang-alang mo man na ambusan, mambal, madala ta to isang niyak tangke di gira, kaya ambuson tang lamok. So, hindi man pwede. Ang himunta, hindi ta na pagpalapiton sa lawas. Tapamanyos ka mo sa Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. So, kung hindi na ton mahimo nga mapuhag entirely ang kuta sa mga lamok, Sir Jocelyn. Pero ara na sa panimalay ng mga wahihimos, Sir Jocelyn. Abisan din lang sablay, ang mga laguan, ang mga kung ano lang dira nakasabit. Dira, pwede nila, Sir Jocelyn, na panaguan mo.
1: Hmm.
0: O palabot sa, limbawa, ang specifically, ang nagadala, Sir Jocelyn, sa dengue ang lamok. Why niya nagpangitlog sa mahigko ng tubi? Diri niya sa matinlo ng mga tubi naga-breed. So, ang mga, ayan, ang mga nagakaya na ton, dira nga mga gamit nga pwede mapunduan sa tubi, why na ton mabantayan sa kusina na ton, sa dalong sa magirahan na ton, sa CR na ton, inspeksyon na ton, kaya basit dira sila naga-breed, Sir Jocelyn. Kagproteksyonan gina ton ng aton sa nikogalingon, kati kundi man na ton, inatanan malighot, banyusan na ton ng aton sa ringalawas kung pamanyos kita sinigamit sa Santhon Plus Herbal Oil kay specifically ang peppermint oil nga sangkap sinidari Sir Jocelyn hindi kundi yung makapalapit ang lamok kag hindi lang Sir Jocelyn basta sila nga lamok lang ha kundi ang lamok kundi yung nga nagadalas ang dengue basi iya sa pagtuon ha tungod sa iya sa ringa sangkap.
1: Okay, so that's it ha. Sa inyo sininga ginabanyos da bala mosquito repellent. Manami ini kay amang sangkapya puro natural pagkatapos sa hindi offensive para sa ato siring skin kaya kung kaysa gahambal ikaw nga gahuluyos-uyos ang akon nga panitaw inabangon sa tama ka-offensive nga ingrediente sa inabanyos ninyo mga mosquito repellent.
0: Correct.
1: Or mga lotion-lotion da so make it a habit nga magpamanyos kamo kung gusto nyo nga hindi madapuan sa lamok bata nyo kamo mismo ang Santon Plus Herbal Oil kanami pa sang scent niya sini. Ang ako ni halimbawa sini daw Tarzan sa una nga bubble gum.
0: Mm-hmm.
1: And lastly, tiyan mo nang panugyan naton sa inyo. Times like this, huwag ka na amig, hindi pa ni Mulon kung nag-ulan, no?
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos kung kaysa, gamay lang sa gidana, yung hambal nga, huwag ko gana, galing ako. Ang balibad lang bla, Doc Leo, huwag ko gana, how?
0: Actually, Sir Joseph, may nag-message rin sa ito, salot ko lang, no? Siya, mayo ko, no, kay may kamunsil. Naman ko, Sir Joseph, kung may kamunsil, capsule kita, kag pwede ko na ako nagahina na si Manoy. Actually, why kami yung Sir Joseph sa kamunsil capsule din? Muna sa lima lang, Sir Joseph, kung kaysa
1: sa... Kung babae, tanin na, mahambal ako nga. Siguro, ti... Kung maubos sa gimnan sa lakaon nga kamunsil sa balay, tupad balay nyo. Pero may tinago kung ganyan nga buka ka.
0: Permanente na yan. Pero ariya siguro, Sir Josel, kinang lanon gud niya. Kaya pati kamunsil, kinapamangkot na no, kung pwede sa mahina nga manoy eh.
1: Oo.
0: Tiara, ya, ariya ma-recommend naman ni Sir Josel, ya, sobra pa ni sa kamunsil, ya. Amo niya, tanuman niya, maka kombinasyon sang maka kag-klavo waska. Makabuli gini para panamit sa aton blood circulation, pa-increase ang aton libido, matamat pabalik sang puwersa, matamat pabalik sa isang gana. Ang resulta, Sir Josel, sa maayo, kung mapabalik sa ni ang ginapangita o bala sang una, ang maayo nga performance, kag hindi man ginmanigar, Sir Josel, nga part na sa aton sining ikaayong lawas ang healthy man nga sexual activity. In fact, nagabulig ina Sir Josel para nga malikawan man nato na nagkalain-lain nga balatian nga mapabilin kita sini nga healthy. Hambal ganis ang kilala ko sini nga bisan diri lang kuya Dok sa pamatsa kung daw huben ko kontento na kuya mo.
1: Aha.
0: Kung makainom lang ko sang turbo dietary food supplements nga matsa ko gabalik ko sa 1920 mo.
1: The various sa mati na Dok Leo ko sang paktakon mo.
0: Mhm.
1: Why tulan, why tiil, pero nagatindog.
0: Mhm. Ano ko nuna bay?
1: Ibilin ta na sa matag palamatit. Abi sabtin nyo na sa sunod yung edition sa programa The Secrets of Health ng Leo.
0: Napuraman ako nun sang isa katudlo, Sir Josel. Pinasayik nga tudlo, ika 21.
1: Pulo sa kamot, pulo sa tiil mo. Mm-hmm. Pangitaan nyo dang ano, tudlo ay kuko.
0: Balaan nyo ng tudlo ay kuko.
1: So, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving hamon ng tiyempo inog-inom ninyo. Magpabalik ay inyo sininga gana sa inyo sininga sexual activity. Pero kung may iban pa ka mo ginabatsyag, mas better kadto ka mo sa doktor ka magpakonsulta. Kung ay ka mo inugbayad, kanto ka mo sa clinic, libre lang ta. Sa Yes to Health Wellness Center, diri sa siyudad sa Iloilo, kung makapamasyar ka mo, ara da sa Ayang Building sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. Hi, naway naging taton ti Tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa programa The Secrets of Health. Till sa masunod sa ringa episode sa ato sa ringa pagparagad. Lastly, kuwanta lang siyang parting words ng ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
0: Padayo lang sa pagsunod sa ato sa ringa programa, no? Kaya padayo mo kami ni Sir Josel ang maghahatag sa inyo sa ayhal mga ginagmay sining, mga tanom, simple nga mga tanom, pero may dalag ko sa ringa benepisyo sa ato sa ringa lawas, kasubong sa ringa kamunsil, no? Nga ato sa ringa istoryahan. Kag siyempre kaon kita adlaw-adlaw sang damo ng mga otanon, kag mga laswa para mapabilin nga healthy ang ato sa ringa kalawasan. Pero kung di naton mahimo, diri magasulod ang aton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para mapunan ang mga ginagmay niya kakulangan, pero kung mapabayaan magaresulta sa malala sininga mga balatian. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Mayong hapon.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tumtob sa masunod yung edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tumtob naman sa masunod yung talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, X

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin. Hindi mayabang. Ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: XFM.
3: Mga katropa, excited!

kahit mga tropa. Welcome na welcome na sa itong karang programa ng Pabayari sa Baryo with DJ Chen. Abay, magiliba kita mga tropa. Hasta ka na sa alas dos ka na sa hapon sa mga karang adlaw karang Domingo by July 26, 2026 mga tropa. Pinidlaw si DJ Chen kiniya. Wow, pinay mong Domingo kita mga tropa. Kawa kita ka na nag-iriba sa kahangina. Medyo tigang na tigang si DJ Chen. Pero anyway, importante makaroon mga katropa ha. Mag-iliba kita sa karas alas doon sa hapon. Siyempre, maging ka-part na itong technical side. Si katropang Zipril Kita Palmon. Okay mga katropa, happy, happy listening and I. Bawsa lang na mga suging batag pag mating ng hitlaw ka na kay DJ Chen. Siyempre, hindi na. May aton ka na nga pa indis-indis mga katropa ha. Magtawag yan, mag sa 0998-591-5186 mga katropa. Dahil nga ni may chance na ka bumagadaog it 100 pesos load. Sponsored by Winrolls Bake Shop mga katropa. Nakaras sa Barangay Pook and New Washington. Anyway, sa ato nuna ka rin nga mga katropa. Ngauna ka rin sa ato nga naman ni Gosanti sa Kalibu Public Marketing na ka rin nga adlaw. Oy, happy, happy din sila kay Nang Inday, kay Nang Aida, kay Ramini, kay Norman Black, kay Nung Oklat, kay Allen Marie Chris Fernandez ng Madaga Odake. Wala ka, Santol Gold Coffee Mix. Action me up again, pagkinan Jocelyn ng Delio Carpio ha, sa Jocelyn Store. Kay Ma'am Jocelyn Ado, kay Sir Ernie Reyes. Sa ato ka ng mga tricycle drivers, bus drivers, jimny drivers, van drivers, multi-cab drivers, sa western and eastern terminal, basta driver, loyal kids, sa nakarang lovers, sana all. Sana all loyal. Action, may ipagin sa dumating kakalipo shopping center, itaas ang kamay at iwagayway. Ay, siya meron naman taga-champsy refreshment. Ito nga champsy sa Angel ni Boss Ellie, Madam Clarita Navarra. Sa itong taga-lutong fiesta kay Chef Don, kay Dan Mantak, at sa mga apostoles. Ito na ang mga guwapo. Kunok. Aba, kunok. Ah, siyempre, sa itong taga-Beltran Electronics, sa inong Jim Beltran, ang repairman ng bayan. Nakara kay nung Ray M. Ag siyempre, yapagid. Bo, harap pagid ho. Ito nga mataga. Well-run sounds and radio repair shop na kay tayo along sa Kristan sa Nakar Family. It barangay Alaminos Madalag. Sa itong mataga Sitchon Mega Barbershop, SNM Boogie Points. Linway Beauty Parlor, Clean Cut Salon, Ronald Barbershop na kinong Art na Mavirai, Inals Beauty Salon, Hands of Fate Salon. Sa itong mataga Esta Carenderea, Irwell Smith Shop, kay Nang Miriam. Inusin ko na ako. Ganun mo nga na eh. Ayat ako sa magayo. So anyway, kay Nang Miriam.

problema. Ang siyempre sa itong matagalima ka public market kay mahumingi ng rolibreño kay Toto Mandy Frufino. Ayun na yung mga katropa ha. Welcome na welcome. Bitag may live kita. Gali ha. May live gali kita sa itong karang official nga Facebook page sa XFM Kalibo 96.5. Pwede ka muka comment. Pwede yung nakamuka na kamensahe mga katropa. Ag siyempre di pagkalipatan may aton nga pa indis-indis in doon na ha. 100 pesos load. Kung sino makatugma sa sunata, title, ag kung sino ro nagkanta, may sanggatos nga load. Tawag yamang sa 0998-591-5186 mga katropa. Ayon na ka na kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good afternoon, katropa Chan. Shout out lang sa mga Potoski Riders at Alipotos numan siya. Aron, ito ka ng mga Potoski Riders. Kay paring Jan, good afternoon, DJ Chan. Okay ang Pujabi, ha? Good day sa tanan ka ng solid katropa. Excited yon si Ma'am, baba si Mamang. Awas-was, eh, pero may man, nag-awas-was, eh, TikTok. Shout out kayo sa Tambuan Walino sa bilog ka ng United State of Aklan. Sana all. Uy, thank you kay paring Jan na sa pag-highlight. Anyway, oras na ito mga tropa. It's 23 minutes after the hour of 12. Papay, umpisa! Natanatan! Prato ka ng pagsilinadya, ha? Baka nung karang adlo, karang Domingo. Siyempre, paghamba na ito nga Domingo, yung ratong mga senior citizen nato noon na. Pahaom ratong mga senior citizen. Para kinyo raya karang adlo nga Domingo. Kaya banati utama na DJ Chan.

si Hisiko mo rin yung bukot silikon. Aba, orato malagabarang yung Navitas Malinaw.

basket. Abawa, sinong hero.

भाव मिलत अरा।

kiki engineer halang sa pagtomar it basket kasangkap lang ganang tilapyang watogas sa balor ka nga 5,000 mga katropa ang tingki-tingki man kay apod sabi rapis inan as anak karang pagbaligya pag-participate sa atong karang pabasket mga katropa napakan man ato na be. Basket pag-ed! Kaya ba harat ah! Tag-alsa rong alima ni Bilas! Tong-tong turopa! Puwo kasako nga oling! Alibre ninyo ka na pag-ihaw-ihaw! 1,000 pesos gihapon mga tropa! Basket ni Bilas! Tong-tong turopa! Puwo kasakong oling! Na 45. Oy, pasensya gid. Kay Bilas, tong-tong tropa, ginatumaran, 2,000 pesos. Kay paring Ryan Ibardolasa. Lopo kasakong oling. Alaw na 45. Hindi siniya siya nga. Makita man nun ni DJ sa ninyo para mga lima. Sana'y makita sa sinya, siniyasan nga ron.

0: 2:45. A las 2:50. A las 2:55. 4 mil pisos. Gina Tumarani, Dodoy Rinscro. It Barangay Liloan Malinaw. Rupong Kasakong Oling Limilas Tongtong. Ay, wagon! Wagon, Ged! Ay, alas tres, mga katropa. O, thank you kita, ha? Sa mga nag-baka kita itong karawang basket. Inyo ka nga pag-auman, mga katropa, o ang mga kinita. Ay, makita man ninyo raton ka nga ginasautan. Hindi kita mabasa ito, ugan, tuumugan. Ay, upaubra naton, red bubong. Biskan botong nga, ang trapal. Okay lang ron. Ay, magto kita sa Indis-Indis, ah. Tawag ka mo, 0998-591-5186. Nakaplago na ron sa aton karanga live. 100 pesos load. Magalin sa aton karanga. Winrolls Bake Shop at Barangay Puok, Agnew, Washington. Apartment group doy. Nagsaga sa ligbat si Sir Boknoy, ho. Pa si Tristan Watgulay. Mahin nga odto DJ Chen. Bago mo malang man, no, aton karanga music, mga katropa. Tawag yamang 0998-591-5186, mga katropa. 100 pesos load. Kung matugmahan ninyo kung sinurong honor title at sinurong nagkanta, mga katropa, tawag na. Tawag 0998-591-5186. Intro nga intro pa yung sayo diyan eh.
1: Ay sadya na bang ganyan?
0: 0998-591-5186.
1: Ang magmamahalan.
0: Tawag, mga katropa, 100 pesos load. Aba kay paring Rafael Brian Ilson, shoutout mo man kami ni Iboy Bardolasa, minat Ibardolasa, iyan ka. Ay kami gamagamit, ituling kita pa.
1: Nawala ang limutan.
0: Ah, tawag, 100 pesos load.
1: Wait for me, aking mahal.
0: 0998-591-5186, mga katropa. 100 pesos load. Tawag yamang ka mo, mga katropa. Kay Angelo Namay, pa-shoutout kay Clarita. 100 pesos load, 0998-591-5186, mga katropa. 100 pesos load. Title and artist, yamang inyong karangatugmahon.

0: Isa, kuha kamot load. Bugto, kid. 0998-591-5186, mga katropa. Una sa aton karang live. Una ro aton nga call line, mga katropa. Okay, Angelo nam ay. Una ro aton karang kwana call line sa aton karang live, Angelo. 0998-591-5186, mga katropa. Sa mga nakatune in sa transistor radio naton, pwede ka mo magpamati ka ton. Paring Erwin Idorita, pre, pa-shoutout si Joe Agbe, market, Joe NB Marketing sa Malinaw, kay Roy Raymond Dagol, ma, oh, babaoy pa, ano? Say ka man, pre, rumaoy. 0998-591-5186, 100 pesos nga load, makatropa. Ako ka ram, update kang yagi. Intro pa yang siguro, matawag yagi ako. Del Canugon, 100 pesos load, mga katropa. May magkanta pa din, basi additional 50 pesos ka load. Problema ron sa Windrolls Bake Shop, mga katropa, yung barangay Puok. Kay Auntie Emma, kay Col Roland. Alright, may caller kita sa Biyang Kalinyada, mga katropa. Ba, welcome natin na. Hello?
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, guapa. Sino sa Biyang Kalinyada?
1: Yes, si Maribel Verdandino, vlogger po.
0: Si Ma'am Maribel Verdandino, saan ka vlogger? Tagasin si Ma'am Maribel.
1: Yes, sa Vizcara, sir.
0: Sa Vizcara, Barangay Andagaw. Si Ma'am Maribel baga, may asawa gon, may nobyo, single?
1: Single, pero not available.
0: Oh, bakit not available? Madam!
1: Papa. May ka-lovers.
0: Ah, may ka-lovers at ana. May partner ron. Boyfriend.
1: Papa.
0: Ay, congratulations, ah. Ha?
1: Thank you,
0: ma'am. All right. Ibig kasi, sang I love you, anay kay partner, ah.
1: I love you, love.

0: Abi, abi, abi, sang I love you anay kay partner, abi.
1: I love you, love.
0: Alright, Mama Rebel, ready siya kung magtugma.
1: Tugma ko, wait for me by Jay,
0: by?
1: Jay Brothers.
0: Jay Brothers, congratulations, Mama Rebel.
1: Thank you.
0: Ay, pasaya matira aton ka nga sponsor, ha? Dovin Rolls Bake Shop, agro XFM Kalibo.
1: Thank you so much, XFM Kalibo.
0: So, Win Rolls Bake Shop again.
1: Sana nag-stop o na. Sana makabalik kami ng aklanong vloggers o na. Thank
0: you. So, Win Rolls Bake Shop again, Mama Rebel.
1: Pa?
0: Win Rolls Bake Shop, raton niya sponsor.
1: Hello,
0: Win Rolls Bake Shop. Alright. Thank you, Mama Rebel. Ha? Congratulations and God bless. Magdahan, gid ka mo permi, ha? Alright, Mama Rebel. Ato na itong first winner, may isang bilog, pagiging kita mga katropa. Abang-abang kita, hindo na ha. Sa ito ka mga live viewers, abang-abang ka mo, may isang bilog, pag kita ka na nga pa indis-indis. But anyway, oras na ito, it's 15 minutes after the hour of 12. Abay, syempre, mapadayon kita sa aton ka na nga pag silinakot mga katropa. Alright, ito ka na mga senior citizen, waswasi anay, habang may oras pa si

mga tropa, oras na to na. It's 55 minutes after the hour 12. Siyempre sa itong mga tropa na to na. At bago nga magkakatapos itilabas sa Bikamiton magkapi-kapi mga tropa at Santon Gold Coffee Mix. Pabo ka lang ang beneficyo, inyo ka lang mabuong mga tropa, maging healthy kita. Malayo mo kita, hindi kita magpuan ha, magkabaya ka. Kung kita ka na high diabetic, what problema dahil doon ka na nga Santon Gold Coffee Mix. Pinatamis ng pinagi sa stevia mga katropa. Siyempre available doon, ratong ka na nga Santon Gold Coffee Mix. Doon sa pila natong ka mga butika, yaka na sa atong probinsya Taklan, sa atong ka na nga mga branches, is Merker Drug Corporation mga katropa. Manumbalik si DJ Chan na sa pagbalik na ito. Papadahin kita sa itong karangapainis in this 100 pesos load sa gihapon. Sponsored by Winrolls Bake Shop mga katropa. So, abang-abangan na kayo mamaribel ha. Idunganon ko lang kamo isend ito. Sa itong karangang second winner para sang sendan yung kita ha. Pagkatapos ninyo ka nga load mga katropa. Manumbalik si DJ Chan. Pagkatapos siya mangitatong mga pila ka mga reminders, kindly stand by.

0: Islamista po, San Luban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol
1: Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya epekto sa akong sang Sister Pain. Narasigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If
4: symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
6: Ako si Hannah Angel Castillo, itmanggan ba nga ako lang nagkapasalamat sa XFM magkay Dr. Emily Tooy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong pa-premyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
13: XFM.
14: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
15: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Hana Angel Castillo, itmang ganba nga akla nagkapasalama sa XFM. Magkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagdaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

oras, mga katropa. It's 5 minutes after the hour of 1. Alright, mga tropa, nagkaburubalik si DJ Chan. Siyempre sa nakarang programa, papahilis sa baryo, mga katropa. E bago kita mag-apropadayo na, abang-abang ka mo, mga katropa, sa itong karangapendis in this, tawag ka mo, ha? 0998-591-5186, mga katropa. Bago nung tanan, ha? Wala ka na kay Judith Apolinario na Dua. Good afternoon po. Pa-shoutout po sa tanan na itong kapamati. Kay Nong Rolando Flores. Good afternoon, katropa DJ Chan. Ayos, ano mo, sanata, sigit, arong sayaw ng mga manok ko ba? Sana all. Namit, arong kong kaping kong gabukag-bukag, arong tobe. Yon. Namit, nabubungan. Aga namit itong gitarain doon kong sabawan. Kapit parong kayapit na ita

yung madalom doon, pre. Okay, pakita bing dimple. Di, pwede, pre. Iyata akong dimple, sabay buli ami. Anyway, ha, sa ato nun na ka ng mga katropa, kung kita sambilog sa mga breadwinner, itanong ka ng pamilya, sambilog kita sa mga provider ng mga katropa, ay dapat healthy kita. Hindi kita basta-basta karadapuan, dapat yung mga viruses at mga bakteriya. At kung madali kita matap na nito buwag sipon, rugad nat, kasi kung mahina rato yung resistensya mga katropa, dapat mag-Sandstone Plus Gold kita. May malunggay, mangustin, nga punong-puno right antioxidant mga tropa, ha? Aling mora, sambilog sa nag-serving protection. Ito atong karakagawasan kontra sa mga virus at bakteriya. Hindi na magpadaog mga tropa. Mamakaraya ang klasik karang mga bagatian. Papaskugod na ito karang immune system. Babi, mag-Sandstone Plus Gold kita mga tropa. Ikaw lagi ang una. Ang available doon. Sa pila na itong mga butika, yakara sa itong probinsya na klan. Sa itong karang Mercury Drug Corporation mga katropa. Good news pa gid bang may good news si DJ Chan mga katropa. Dahil may aton karang Sandstone and XFM libo-libong papremyo. Palakpakan mga katropa. Siyempre ha, pwede ka mo magdaog every or weekly. Ito ka weekly draw mas sa gabot sa 3,000 pesos. At sa ito ka grando more or less 100,000 pesos mga katropa. Ano man nakaroon mag-intra DJ Chan? Araw, pamate. Kasi po na gamang rin po ka naging pamakay. Nga Sandstone Plus Gold Premium D3 Soft Gel Capsule. Sandstone Plus Gold Coffee Mix at Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Hatol-gaton ko ron, ETS Health Incorporated. Sa sangka blister o banigit Sandstone Plus Gold equals to 1 entry. Sa sangka blister o banigit Premium D3 Soft Gel Capsule equals to 1 entry. Lima ka mga sachet, itato ka rin nga. Sandstone Gold Coffee Mix equals to 1 entry. At sambilog nga blister nga Iturbo Dietary Herbal Supplement for Men equals to 1 entry. So sa sangka sobre, isuwat rin mo ka nga pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma.

sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center, mga katropa. Marami ka nga pick-up time every Friday doon at 9 a.m. At unang pagin sa atin ka nga banga sa Ruel and Junior Barbershop. So pick-up time natin ka is every Thursday at na 12 noon, mga katropa. Ano para itong ginahugat? Intra na! Anyway, mga tropa, magsunan kita sa atong karang paindis-indis bago kita karang magsili, Nadia. Sa atong karang pabaili sa baryo, tawag yamang, ha? 0998-591-5186, mga tropa, 100 pesos load. Pag-i-NT Medina, Beltran, Tiad, shoutout, good afternoon sa mga listeners sa Dakara sa Tambuan, Kabayogan, at Kinalangan Nuevo, at Viejo. Kaya Medina, itagak Kinalangan Nuevo, ay mas pilang adlaw ka. Magayo-gayo, tara na karang ginahalinan. Kay Norming Placido, good PM, katropa, DJ Chen. Kami gid nagpahugas-hugas si Chacha mo, ah. Gid mo kami yakara sa Kabayogan, Malinaw, nga permigid na katutok. Sa sin ka mo nakatutok. Tutoki ako, gan. Sa imo karang programa, gali. O, kada Domingo, ag sa Maria Cristina Badalag. Sa Family Placido, magsipok, islaw. Fernando, watching from Kabayogan, Malinaw. Alright, 100 pesos low. Tawag na 0998-591-5186, mga tropa. Sponsored by Winrolls Bake Shop o Barangay Pook and New Washington. Tawag na!

0: canta mga tropa.
1: Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair.
0: 0998
1: Sometimes it gave.
0: 591-5186 mga katropa.
1: Sometimes we didn't care.
0: Masato ka na mga live viewers. Una ron sa atong karangan naka-plug. Masato ka na nga live ron. Atong karangan call line mga katropa. Hindi ka mo maguya-huya.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: O, tawag na.
1: Kanugon
0: na. 0998-591-5186 mga katropa. Ay, king comment ni Mami Dina Belgrantia. Tawag Mami Dina, sanggatos nga load. Una sa live raton karang call line sa mga naka-transistor radio sa 0998-591-5186 mga katropa. Atot ka ni Twin Rolls Bake Shop o Barangay Pook and New Washington. Correct it as in Mami Dina. Ay siguro nagkanta. Hala, what a tagakwan. Kina nagdugus-dugso. An ka mo? Makaroon eh. Wawat ako. Sinin ka mo yun. 0998-591-5186 mga katropa. Huwag ka mo, di ka mo mag-huya-huya kay DJ Chan. Ako ro bahala kinyo. May inyo karapang sang Domingo nga load yun mga katropa.

0: 0998-591-5186, mga katrop. Keep me together. Nanugundos ang gatos ng load. Last 30 seconds. All right, mga katropa, ha? Dali lang yun. Matcha, may nakahabol sa aton ka lang pa indis-indis, mga katropa. May caller kita sa pihak ng Liniada for our second contest. Tapos, second contestant. Second caller, welcome natin ra. Hello?
1: Hello, good afternoon, sir.
0: Good afternoon. Sino sa pihak ng Liniada?
1: Si Naloka, sir.
0: Si Ma'am Nemis, it barangay Naloka. Ma'am Nemis, kamusta?
1: Ay, okay man.
0: Okay man ikaw, nakilabas kayon.
1: Oo.
0: Ano na itong suyaon na?
1: Wow, dilis with matching puso na pinayuka.
0: Baka na miton, puso na pinayuka. Nabusog man si Ma'am Nemis?
1: Abaw ah, busog.
0: Busog na busog si Ma'am Nemis. Pero tanaro ka na miton dapat. Diba? Sino kayo ba yung ilabas?
1: Ay, yung mga unga ron.
0: Ay, rin mo ka ng mga unga. Abi, shout out, Mabi, mga kayapit o na anay.
1: Karo ako mga kayapit ay akong dito sa nangina shout out tanan nga makabati.
0: Mm. Mga Marites mong kayapit ron?
1: Oo.
0: Ay basi pati man ikaw Marites man Ma'am Nemis.
1: Ay buro na ito atong sabaw ay Marites.
0: Ay di ba kung bukot kung what Marites ay wag kita it balita rin nga Ma'am Nemis.
1: O, huwag kita ma-report sa aton nga health center kung huwag kita ng Marites.
0: Ay, galing kung Marites, manabi ko amat, may dugang, kung amat, may kuyang man.
1: Ayaw nga niyo. Ay,
0: kapabudlay, linaway rin ka mo.
1: Ay, di ka lang, gilay no punto.
0: Ay, kumprontahan ka rin. Na, ano, tama nang gisugid na to kay Kwan. Kuyang, tama na rin mo mga detalye nga to. Ako, matama na nagagawa ka suga, saga. Makaroon kita, linaway rin ka mo, sing kayapit. Ay, matugma kayo, Ma'am Nemis.
1: Oo, matry ako.
0: Habi, hararat. Atong ka nga miyo siya for 100 pesos.

0: part, Ma'am Nemi, sa Naro title?
1: One Friend.
0: One Friend by?
1: Dancel.
0: Ha?
1: Dancel.
0: Anong Dancel? Basat, mayat.
1: Dancel.
0: Ha?
1: Dan.
0: Dan.
1: Dancel.
0: Yes. Bukot Dancel drone. Oh,
1: tawa. Ay, anong sales?
0: Ha?
1: Sales.
0: Dan sales. With S. Magabi ka man na didiitan, may bilog malaman ng S ayo. Hindi mo consider. Consider. Congratulations, Ma'am Nemis.
1: Thank you.
0: Uy, pasalamati raton nga sponsor anay do Windrolls Bake Shop Agro XFM Kalibo.
1: Thank you very much sa XFM. Windrolls Bake Shop.
0: Alright. Thank you, Ma'am Nemis. Congratulations. Basi may nalipatan ka nga i-greet o na. Rimo ka nga pinalangga sa kabuhi.
1: Sanang mid-aroon niya sa mga hindi na palangga o mid-ara.
0: Pero imo ka lang kuwan, partner.
1: Ay, ako po nung tanan. Haligiit bagay.
0: What? I love you na?
1: I love you, Mama Chichu.
0: What? Alright, Ma'am Nemis, thank you kita. God bless. Ang magdahan ka mo, permiso na sa barangay na Luok, ha? Alright.
1: Okay.
0: Alright, thank you, Ma'am Nemis. Grabe, I love you ni Ma'am Nemis, ha? At sa may kaakig, tangadayakon. Hola ka na kay Reggie Flores Laurente. Hello ka tropa. Shoutout sa mga Aklanon vloggers, content creator, kay Maribel Berdandino. I love you. Wow, sana all! I love you! Okay, Marlene De Los Santos. Good afternoon po. Pa-shout sa tanan ka na kagpamati. Thank you, kita. Ayan, na may oras na to. 18 minutes after the hour of 1. At syempre, shoutout. Good afternoon watching sa Tabok Libertad. Antike mga katropa. Anyway, mawaswas na kita. Basta mga taga-probinsya, gwapo at gwapa gidiya.

mo panahon na tilong. Rato mga bisita ka ba po? Kasi maglinaway rata. Umpag kita ka rin. Yawag kita ka rin mundok. Palihog ha. Hindi maginom.

kam ginaton ha. Aton karang kapulisan mga katropa sa atong kanang peace and order. Sa atong kanang pabayli sa baryo makarong adlaw karang Domingo mga katropa. Palihog rang atong kanang mga tanod no, may mga hilong unki to si daw mit puno it mangga. May si daw mit puno at niyog. Oo ikaw. Oh, waswasi Mr. Operator. Bote ha, bawal sa tonga itatay ka na nga dance floor o sigarilyo.

Pesos ko na sa baye. 90 sayaki, mga katropa. Mampayad natin sa itong sound system.

nagbagay iwan, sa liwan. Matanod. Lihob lang sa atong nga polis. Ako may nagbagay iwan, sa likod, oh. Guwa. Patayon ng anay, sa guwa man do, atong ka nang kinagamo. Pag binayli sa hapon, bawal ro nakasort at nakachinilas, tama. Bawal man ro nakasando. At bawal ro uwa nakatawas. Kasi malipong ro imong kaiping.

na ito ni kanakatakatawas sa ratong kilikili. Malipong rin mo karang ipeng.

oras naton ba ka, tropa? It's 55 minutes after the hour of war. Alright, mga tropa, ha? Huwag at oras na ito ka na programang

Happy Sabar io with DJ Chon. Oh, nabitin nyo man ka mo. Ay, next Sunday yung makita ron mga katropa, magakilita, magiliba. Uy, congratulations kali sa itong karang mga winner naton. Uy, sa itong karang pa-indis-indis mga katropa, ging sponsoran at Win Rolls Bake Shop, at Barangay Puok, Agnew Washington, kay Auntie Emma, Uncle Roland, kay Paring Errol, kay Paring Erwin. Thank you, kid. At syempre, next week man, mga katropa, next Sunday, syempre, may gihapon, may pindis-indis gihapon kita. Sponsoran gihapon doon at Win Rolls Bake Shop, mga katropa. Big 100 pesos nga load sa gihapon. At syempre, mga katropa, hasa itong karang mga nalipatan natin, karang i-greet. Kasi sa inyo, si DJ Chan, kagabos sa itong karang oras. No, ay, pasinsero, sa sunod man doon, ano? Ay, mga tropa, ha? At syempre, sa itong karang partner na itong technical side, si katropang si Prilkit Palmon kay Inag, si katropang Noel Estiliero, makaroon! Mapakinalangin, uy, buguman kami! Ay, syempre, mga tropa, ha? Oh, mag-isugit na talipatan, ha?

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: bukol. Tekus-tekus ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa pako yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-Butike. Itong balasakang panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bybyro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sarton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Sarton Plus Gold.
3: Nagausoy ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng nga manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya pagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Sarton Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Sarton Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Pero Sarton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
1: Balanced diet?
4: Check.
1: Regular exercise?
4: Check.
1: Vision X Plus?
4: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Sansun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Na mapagbiyahe ang cess the pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ani kita nga mga driver, mag-inom sang cess the pain.
1: Cess the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: XFM.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ng bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.

0: Aston Plus Gold. Mas pinala kas.
1: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Aston Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Aston Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Aston Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardolasa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kutipa ni Lilo. Ako sa call center agent. Bermigil ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Europa? Yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
1: Ako si Grace Dominguez, nga taga Bacal Sur. Kadibwakla, nagapasayamat sa XFM at kay Doc Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Nani ka mo mag-intraman agod magdaog.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Excellent.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.

0: XFM. XFM. Santo Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM. XFM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mampibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: XFM.
1: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Politika.
1: Sister Paige.
2: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakis ang akong niliog. Ang Sister Paige, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbalang ipikto?
1: Sister Paige. Hanggalang pain. Fast and safe.
3: Sister Paige.
1: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

0: FM.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay babahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!

0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM.
3: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
4: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sunfoam Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, mag-Sunfoam Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfoam Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sanford Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sanford Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanford Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: XFM. Sanford Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sanford Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit sa hantong plus cup mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural na klasit kape, uwa it side effects. Santo Blas Copa Mix, may kapikahuan, may buong ka pa. Santo Blas Copa Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Daddy, saka service ko.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Tinanin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko nag-huben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badahor. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: FM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
7: XFM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
3: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami Gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Da, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle.

0: FM.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamuman nga may ginabatiyag, katulad sa rayo.

0: Ang bukol ay mag-inom kamo itsanton ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Pag-assist pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Pag-assist pain.
5: Kamkarang pain.
6: Fast and safe.
5: Yahoo!
6: Assist pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Assist pain.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit nga akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: song was brought to you by Santon Plus Herbal Soap, provides antibacterial protection and odor control. Leaves skin feeling fresh and comfortable. Santon Plus Herbal Soap. Mabakal sa Yes to Health Clinic nga namtang sa second floor sang Filisa Building, ang sanguna nga sa Guy Computer Institute.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
0: Kung mamati ka sa XFM,
5: madaog ka sa STL.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo.

0: agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-glare skin herbal soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOHFDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo.
6: Helen Bislito, taga-Tagnipis, Barangay Tabao, nagtaog sa 3,000 na Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Padamugid niya salamat, Doc Primelito Hoy. Gani ka mo man, mag-intra na. Padamugid niya salamat.
5: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOHFDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM Time. It is now 8:58.

0: timbalaan. Nalingaw pa ko sa XFM.
1: Troy Disoy. Troy Disoy. Troy Disoy. Phone Paula.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag nanami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Masanto Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

0: 18 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
2: Kibot na rin kulang siya mo, untat na ni sa dayo. May slight isang kadaan nga pagkadara nun.
0: Good evening everyone, welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Gab isang
1: July 26, it's a Sunday.
0: Wow, kompleto. July 26, 2026.
1: Yes.
0: Puros na may 6.
1: May 6.
0: Oh. Is that your favorite number?
1: Yes, 6.
0: Happy Sunday everybody. Kita mabatian sa tanan nga XFM radio station sa bugos nga isla sang Negros kag Panay. Mayong gabi sa mga taga Bacolod, mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9 upod ta. Si Katropang
1: Chris.
0: Correct. No, tanda sa Cebu.
1: Yeah.
0: Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo.
0: Correct. Mabatian man kita sa Sagay 87.5 kag sa telebisyon makit-an man kita kag mabatian na via Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, sila Ibi Magalona, Victorias Manaplaka di Sagay kag Escalante. Kag sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo, punta si Katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Neil na ginaiya
0: Noel. Sa Antique, mamatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pilay mo sala.
1: Sakon sala. Sakon takon takon sala.
0: Una na sa malibada. Sa mga gusto magpasakop, isave nyo na amon ng mga numero XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.
0: Now why?

0: Lipton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung home. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Delibri.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C.

0: It's 39 minutes after 9 o'clock. Balik na sa programa nga Phone Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Golfi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C. Babas kuga ang inyo immune system. Pinaagi sa pagtumay sang Santon Plus Vitamin C.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Wow! Si Tuyang Katgalan tao sa aton niyo.
0: Ermitan niya?
1: Yes.
0: Really?
1: Yes. Mahinggap ilan dyan sa kay Juana Padua. Wow, Tuyang. Hindi ka pagkapamati.
0: Mayong gabi kay Rogie Talisik. Si Rogie Talisik ni Dolph Kaina kay nagbakal ko sing boneless bango sa New Market. Kasing gita na sa sakon. Troy, Troy, Troy, tagay ko uyab.
1: Hindi ka sako.
0: Paano man pagata ko uyab man kay gabakal ko di gani isda mo.
1: Correct.
0: At dali update ko sa salakyan kay tagaan ta kasing radyo.
1: Man. Ang suki ko dabla sa ano?
0: Radyo lang akong ginhatag.
1: Sa panyam kag sa puto lanson.
0: Oo. Oh.
1: Kapangayo man to radyo.
0: Wala na akong maihatag, sorry.
1: Pati ka na.
0: Mayang gabi kay Roger Talisik. Salamat ko no sa radyo nga ginatag mo kagina sa amon. The best kagid.
1: Wow, thank
0: nalipat
1: you.
0: Mo kagipag muno. May upod ni siya, gamayon nga lalaki.
1: Pero gwapo?
0: Gwapohon man. Pero ang hambal niya, abi mo ano?
1: Ano?
0: Troy, Troy, kagwapo, mag-ilisi mo sa personal, no?
1: Duda lang po.
0: Ate ka na lang, laog lang to, yaya. May gabi na sa inyo, Roger Talisik, sa upod nyo kay ina. Si Vanessa, nagapamati man gamonitor. Si Rolando Cruz, Sweet Dalen, Lenny Paredes, Danilin Saldivar. Uy, damo-damo, tabalak promo sa XFM.
1: Yes, gibala.
0: Basta, buwas na siya masugod ang amon nga airtime. Mabatian nyo na sa tanan nga XFM radio station. Then, preparar na kamo kay para makadaog man kamo sa mga cash prize. Ihambal lang namon kung makasugod na ano pasayod sa amon radio station.
1: Correct.
0: Ha? Tapos ang aton santo ni Next FM libo-libong pa premyo padayon man si Gyapon. Last time sa tanan nga XFM radio station para sa week 21 nagdalaog man sing 3,000 pesos nga cash. Dili yes, ka pa na mangita.
1: Correct.
0: Ula na niya sa iban, diri lang na niya sa amon.
1: Gaulan niya promo sa
0: Manggaranon si Dolphia kaysa sa akon.
1: Uy, nubaya ko da.
0: Ay, pwede na ka mong katawag XFM call and text na kung kapangita ka mong singka phone pal subong evening.
1: Yes, 0912-0076-7939.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Paglawag ganin namon sing number, tawag na kamo dayon. Tapos habagat gali ang gatira sa aton subong dol.
1: Amo na gali nga katugnaw.
0: Katugnaw sa guwa. Kag syempre dire sa sulod ya bisan gayon ninyo na itugnaw gyud man ani.
1: Oo, gapaganin sa aton.
0: Kay tungod diya ang aircon para sa aton niya, hindi niya para sa tawo.
1: Correct.
0: Para sa
1: makina.
0: Kung natugnawan ka, mano ka gani?
1: Siyempre, ma.
0: Ma?
1: Maulol.
0: Bastos. Ang pormahan mo subong daw si sino? Ka daw si Rubin ka subong eh.
1: Ay, hindi na kuya kay Rubin niya.
0: Wala pa kayo katapos. Abi mo, sino nga Rubin now?
1: Rubin.
0: Rubin Hood.
1: Rubin Hood nga, Mickey.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello? Hello?
0: Ang basa mo ni gani, mamati lang ni.
1: Oga.
0: Hello, hello, hello? Diri sa smart dial ka mo 0912-007 liwat 0912-007-6793. Ang globe ko to kaina atong gitawagan sa wala nagsabat. Amo ato ang 0915-831-1431. 0915-831-1431. Are you my caller sa line number 1? Good evening!
2: Hello? Good evening!
0: Hi, good evening!
1: Gabi.
0: Sino dya?
2: Si James Dean.
0: Si?
2: James.
0: Si James. Taga Dean?
2: Rojas City.
0: Din sa Rojas?
2: Barangay Bato.
0: Barangay Bato.
3: Oh.
0: Rojas, Capiz?
3: Tuod.
0: Tuod? Oo. Oh. Ano na nga ba to? Pulverized na o kung stone gid sa yaya? Hard.
3: May ngalan niya tayo na wala.
0: James? Away? Oh. Din sa Rojas, bato to no? Pila na edad mo, James?
2: 26
0: years old. Lalaki ni o kung binabayi? Eh.
2: Lalaki.
0: Ah, daw di kong pati. Ang balbe, lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Ha? Humayo na lalaki?
3: Oo.
0: Diba, isa pa be, lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Hamo man ang hambal ni Dolphy sa muna. Modulated ba na gani mo tiyog Dolph, no?
3: Lalaki ako.
0: Na, amo na yung ginambal. Tapos, sa ulihi, amo na yung hambal mo, mang lalaki ako. Ano work mo da, James Arroas?
2: Sales agent.
0: Wow!
3: Wow!
0: Salakyan?
2: Oo.
0: Ah, dali lang yun.
3: Grabe,
0: ano,
3: no?
0: Ano nga brand? Pwede ma-mention, oo. Ah.
2: Suzuki, Mitsubishi, Toyota.
3: Oh!
0: Dali lang git. Gabi nakita ko na nag-vlog-vlog sa ano mo, sa doopod mo na guro ba? May upod ka da sa ginobrahan mo nga rang daw sa Lahon? Mali-malion?
2: Sa Piyak na lang agency.
0: Ah, sa Piyak na agency. Okay, may nakita ko na mo.
3: May mga Innova ka mo?
2: Oo.
0: May lago ko di gani.
3: May lago.
0: Tipila na kabilog ang imo na sold out sa sining bulan, James?
2: Mga 10 to 12.
0: Ah, wow, units eh. Na? Units?
2: Oo.
0: Wow, sosyal.
3: Dako, komisyon mo eh.
0: Tiwag kita ta.
3: Oo.
2: Komisyon ko yan. Nabayad ko yan sa utang ko.
0: Huwag man, Katie. Mo man na nga. Ito nga... Nga ano mo, kinanglanon, dapat magtrabaho para minugbayad sa aton ng kautangan. Pero kung wala ta ng utang, wala kita tanay balay dan, James?
2: Oo.
0: Huod. Dali lang. Ang mga sales representative kag agent, Dol, gapati ka, may mga itsura ni sila yan mo.
3: Mga gwapo
0: mga gwapuhon. Gwapo ka, James?
2: Oo, gwapo man yan.
0: Ay, tuod.
3: Pakita, bi, mga itsura, bi.
0: Hindi man gwapo gusto mo, James.
2: Ay,
0: guwapa rin
2: ba ang
0: nasagap
2: po?
0: Ah, guwapa ko na. Guwapa
3: gini.
0: Be, alam tao be Facebook be, para dugang sa sales be.
3: Oo, be.
0: Sige be. Guwapo.
2: James Ayon.
0: Anong Ayon? Mag-spell sang imo Ayon?
2: I-O-N.
0: Okay. Amo lang.
2: James Ayon lang.
0: James Ayon. James mo, J-A-M-E-S, tama?
2: Oo.
0: Dali lang. Anong color di sa iyo profile picture? Daw wala man eh. Itsura di. Daw wala.
2: Ligaspe ang apelyedo.
0: Ano-ano apelyedo?
2: Ligaspe.
0: Ah, Ligaspe. Ang gas mo, Zina S.
2: L-E-G-E-S-B-I.
0: Ah, kay may ara Ligaspe nga Z mo. Dali lang. Amo ning pabiya Iloilo ikaw ni?
2: Oo.
0: Oh, nakaitom?
2: Oo.
0: At taga pabiya gali ikaw?
2: Oo.
0: Uy, kagwapo dul.
3: Uy, may tsura.
0: 26 pa lang edad mo?
2: Oo.
0: Dumayo ding imong imong stolen shot sa may SM City. Oo. Ah. Bantay ka di Jeep, papuli pabiya. Asa Rojas guru ni ba? Rojas ni no? Nga SM?
2: Rojas.
0: Asa Rojas? Oh, gwapo sa uno. Oh, daw mo yes. Ni nakita ko sa paraiso sa una eh. Charot lang. Pila nakabilog na uyab mo, Migo James?
2: Isa pa lang?
0: Ba, dugay man ka mo.
2: Mga 1 year.
0: 1 year?
3: Di ano na tabo sina?
2: Miscommunication.
0: Uy, nga miscommunication.
3: Long distance love affair?
2: Yes.
0: Sa diin ang babae, yaw?
2: Taga, ano, taga Bacolod City?
0: Kalapit
3: lang kin sina.
0: Wala siya, wala siya gaadtuan dyan sa Rojas?
2: Why? Kay nagpa-abro daw siya?
0: Te, igo mo raon, arama lang siya gali sa Bacolod.
2: Sa subong niya, hindi ko na siya makontak. Hindi ko na, why na siya, Facebook?
0: Sa diin mo nakilala?
2: Sa Facebook lang.
0: Ah, sa Facebook man. Te, mangita naman ikaw sing bag-o na naman.
2: Oo, oh, eh.
0: Tito Mayara, man na da contact number ang mga galon sang salaki. Ano, wala mo gigi na sight-sight?
2: Why, yes, Sir Troy, kay may mga bana na yan. Upod na sila.
4: Eh, ang mga bata nila, eh.
0: Hindi, away man na problema kay ilang mga bana. Abroad man, ibang siman.
4: Tudlo, egid.
0: Hadlukan.
2: Ang basit na yan, why nakabalo.
0: Hadlukan.
2: Nakapantataya.
0: Hadlukan, hindi ka nga, hindi lang ka mo palakop, eh.
3: Oo, bala. Kung sa bagay, kabalo man kung maging mo, anting-anting.
0: Basi gusto mo pabugkos anting-anting 500 lang.
2: Ay, why ako kwarta?
4: Kambyo, ano eh?
0: Bagit-bagit ba? 500, why kwarta?
4: Kambyo isuso eh.
0: X-deal.
4: Oo, X-deal.
0: Sige ah, subong day off mo kay Sunday.
2: Oo.
0: Oh, so muna ning time mo para mag-me time kag ngita-ngita sing uyab, basi pala maka-jackpot. Ano na pangita mo sa isa ka babae, James?
2: Ang mga kwapahon, mga bigaon.
0: Uy!
4: Very good. Amuna.
0: Good.
2: Oh. Mga bigalan.
4: Bawa arat damo, gina damo.
0: Mga baldita. Man.
2: Oh. Okay.
0: Pero gwapa eh, no?
2: Gwapa, oh.
0: Good. Mga pilang edad sang babae?
2: 26 to 30.
0: Kag mga taga-diin ang gusto mo?
2: Taga, any Panay, Rojas City, Capiz, Antique, or what, Iloilo?
0: Willing ka man mag-add to kung taga-Negros ang babae?
2: Oo, willing idea.
0: Oo, kada anong adlaw day off mo ran?
2: Every Sunday.
0: Ay, bitin na. Dapat siya ginang pagkatuon. May balay ka mo da sa Rojas o kung nag-board lang ikaw?
2: Nag-board lang ako sa Rojas.
0: Pero di hindi ikaw gaulian?
2: Pabiya, Iloilo.
0: At taga-Pabiya, kiman siya gali. Sa din sa Pabiya, sa Banwa lang ka mo?
2: Poblasyon?
0: Poblasyon sa may proper lang yun sa Banwa?
2: Ako sa city proper, oo. Oh.
0: Sa may, ano, sa may Pabiya National High School, landmark?
2: Lapit sa public market.
0: Oh, sa Banwa.
4: Banwa, Gislaya.
0: Ay, kay labot ikaw dyan sa Rojas.
2: Oo, kay Ari Camilla. May mga area of assignment kami din.
0: Ba?
4: Pero ginasayo-sayo man ka mo?
2: Oo.
0: Ti, isa next mong assignment, sa din doon ikaw ma-reassign naman?
2: Isa sa guy.
0: Ah, really? wala di pala paligya sa lakyan, no, gay? Ako da.
4: Tuod bala.
0: Ah, kung diri ka sa sagay, wala ka na yabayad siyang imo ilistaran. Basta mahulid ka lang, hey, Edolpe. Ha? Oh?
2: Troy?
0: Ha? Oh.
2: Pwede yung magkanto ko na sa Sagay City, ma-advertise ako sa mga common product at sa common business para
0: sa inyo. Oh, Hawaii problema. Hindi nga nga sa Sagay ka pang pa-advertise na may XFM man sa Rojas.
2: Ay, oo nga, may araman din eh,
0: no? Uod. Diyan na lang timo sa Rojas, ah.
4: Oo, ah. Pasal ni Samon, eh.
0: Uod. Tapos kung gusto mo malagaw, kag maadto ikaw sa Sagay, wala kang problema ba sa hambal ko gani, mahulid ka lang kay Dolpo.
3: Di, ano say mo?
0: Deal?
2: Sir Troy?
0: Ha?
2: Sir Troy?
0: Ha?
2: Tuloy ko kay Sir Dolpo, basi makalbo yaya buhok yan.
0: Kalbo na ni gani, wala ka na kalbo.

0: lang na number mo para makauyab ka na. I-update mo kami ha kung tao man ang uyab ka diyan naga-intra sa phone pal ha.
1: Oo.
0: Number mo
1: 09 0927 687 0154 0927 0 1 0870154.
0: Isa pa.
1: Thank you.
0: Isa pa.
1: 0927 0870154.
0: James, salamat.
1: Salamat po.
0: Oh, thank you, kid. Bye.
2: Kaya makon mo sa diri pa sa iya mapakomersyal. Kung si Ringon gil sa ligan, gil sa iya.
0: Pwede man na kita ma-endorse.
2: Oh, correct.
0: Basta may ara sila placement sa Ruhas.
2: Oo, ah.
0: Oh, tapos may ara pag ito ya talent fee.
2: Ako dapat na.
0: Mga mukhang pera. Ang oras, 5 minutes before 10. Mabalik pa ang phone pal. Opod nyo, si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ang inyong programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule. Yeah!
2: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanari-sari nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hindi ko magkali lipat ang amon ng XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. We'll be right back with more right here on your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
2: Excited!

0: young skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangkis-tangkis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold. Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Oli, pagwaya ba? Balik na sa phone, pal. Upo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hinadulong sa inyo ang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid. Santon Vitamin C, nagapapagon sa aton nga immune system. Tumarka mo, sing Santon Vitamin C.
1: Kag parisan man inis ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May gabi kay Chris June Singpo nga naga message na sila ni Sweet Dale.
1: Oy, grabe.
0: May nagaka-developay sa akon nga FB page Troy Tisoy 2.0 UD. UD lalaya. Tawag na kamo XFM call and text line para maka-intra.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. May gabi sa Ramos and Miniembra family. Halin kay 4552.
1: Wow, may gabi imada sa mga Bailon family sa Concepcion.
0: Concepcion Duran?
1: Iloilo.
0: Oh, abi ko sa Concepcion Duran City proper.
1: Di masya.
0: City proper sa Duran. Wala katultol kundi ng Duran.
1: Dali?
0: Iloilo, hambal ko. Wala ka pakakato sa Duran? Nano. Ang ano bala, kung maglibot ganito sa nguna ang ang haro si Pio nga jeep.
1: Oo.
0: Nagalabay siya sa port bala. Tultulan mo ang port.
1: Yes.
0: Ang region office ang police. Oo. Sa Western Visayas. Di ba may eskina na dapat sulod? Veterans Village, sultulan mo?
1: Hindi.
0: Ah, hindi siya galit taga Iloilo.
1: No.
0: Taga diyan, taga Dumangas si Saguro. Dugay ka nag-survey sa Iloilo. Wala ka tol-tol sa Duran.
1: Ayapot by aid.
0: Ah, tultulan mo ang Plaza Libertad.
1: Yes.
0: Nan. Ah, Plaza Libertad, General Hodges.
1: Di na.
0: Sa parola gani.
1: Ang body ni Oka. Parola yung katotol ko eh.
0: Di ba ang parola mo ng paradaan ba Tabok Gimaras?
1: Oo. Oh.
0: Magalibot na daga Jeep pasulod sa iskina.
1: Mm.
0: Ah, lapos niya na ito sa Duran, lapos sa Plaza Libertad. Okay, kahit katultol?
1: Baida.
0: Hindi na pagtultula. Total, tigulang ka naman. Ano, abi kay pinanganak ka ng rich eh.
1: Yes, of course.
0: Hindi ka nakasakay ng ano eh, ng jeep.
1: Ha, hindi naman sa ganon.
0: Hindi ka nakasakay ng jeep, pero gabi-gabi, nagtatrisikad ka eh. Pahapit ka pa sa Aro Plaza, ha?
1: Eh, labi na kayong gwapo.
0: Dial na guys, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ay, dali lang kayo. Buwas, zona, buwas, no? State of the Nation.
1: Address.
0: Administration. Mabiral naman eh. Kung ano-ano naman yung pangsampot niya ni sa iya nga zona naman. Tapos damo-damo ang kritiko, ultimo ng mga Pilipino, basta may access sa Facebook. Biskan si sino, pwede lang i-comment.
1: Correct, iya.
0: Pero daw may nabasahan ko to sa Facebook nga ang wala ko no naka ano, naka-subscribe sa ano tawag siya na blue up na ma-i-delete ko na sa Facebook.
1: Ay, ang boss na sa Facebook niya.
0: Na, so, dapat ma-subscribe ka na sa Facebook para hindi pag i-delete ang imo ngalan nga Rodolfo Alacapa. Line number 2, good evening.
2: Good evening po.
0: Sandali, umiiyak ka ba?
1: Bakit parang malungkot ka?
2: Hindi naman po.
0: Pangalan po?
2: Joanna po.
0: Si Joanna na naman yung pangalan mo, ha? Taga saan si Joanna?
2: Taga San Jose Antique po.
0: Ah, iba to. Taga San Jose Antique to, Dulpe. Saan banda dyan? Anong barangay sa San Jose?
2: Po?
0: Anong barangay sa San Jose?
2: Yung lugar ko po sa San Jose Antique, pero nandito po ako sa, ano, sa Maynila po, sa Olongapo po.
0: Ah, sa Olongapo? Ba't ang layo mo? Saan ka ba? Sa anong barangay dito sa San Jose? yung inuuwian mo?
2: Maliit po kasi ako nung umalis doon, mga 5 years old.
0: Ah, 5 years old. So, bakit ka nakatawag at nakasali sa programa namin, Juana?
2: Nanonood po kasi ako gabi-gabi po sa, ano, 30, so ito po yung answer po.
0: Wow!
3: That's good!
0: Abot kami...
2: So, ano nagmamas
0: po? Abot kami dyan sa Olongga po.
2: Opo, kaya mga isang taon na po ako nanonood ng ano ng 3.0 po.
0: Ah, nung nag-umpisa pala tayo dito sa XFM doon, nanonood na siya.
3: Oy, thank you, thank you.
2: Gabi-gabi po yun, natutulog po ko mga launa, alas 12 po.
0: Ilan taon ka na ba, Joanna?
2: 30 po.
0: 30 years old. Are you single?
2: Single ma'am po.
0: Single ma'am. Ilan yung anak mo?
2: Dalawa po.
0: Dalawa. Nasa sayo ngayon?
2: Opo.
0: Oo. Ilan taon yung ano, yung eldest?
2: 15 po.
0: 15. Yung youngest?
2: Opo. Yung youngest po, 10.
0: Ano ulit?
3: 10.
2: 10 po.
0: Wag mong lagyan ng O sa una, ha? Kaya pinaulit ko sa iyo kasi baka nilagyan mo ng O eh. Ilan taon nga ulit?
2: 10 po.
0: Oh, yun, no? Bakit nga pala nakasali? Naghahanap ng ka-phone pal, right?
2: Opo.
0: Okay. Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki?
2: Yung suplado po.
0: Yun, ah, nakikinig talaga.
3: Uy, nakikinig talaga.
0: Pagkatapos, opo, ano pa?
2: Yung sungit mo, yung nagdadabog po paglaseng.
3: Wow.
0: Hindi, nagdadabog pag hindi mo ipalabas yung puwet mo.
2: Po.
0: Baka ito na siguro yung ano, ipapakausap ko sa iyo. Good evening, line number one. Hello? Ah, hindi sumasagot. Dulpi, wag ang sikma ng sikma. Naririnig sa on-air, oh. Yuck.
3: Sa ulan ito, eh.
0: Hello, good evening. Okay, sandali, ah. Maghanap tayo ng iba, ha. Mga ilang taon yung hanapin natin, Juana?
2: Ano po, mga 30 hanggang 35 lang po.
0: Oh, yung willing na tanggapin yung nag-iisang single mom na magmamahal din, tama?
2: Opo, opo.
0: Ah, nagtatrabaho ka ba sa Olongga po?
2: Kasambahay po.
0: Oh, matagal ka na dyan?
2: 5 years po.
0: Ah, matagal na. So, may plano ka ba na uuwi ng ano, Antique. San Jose Antique?
2: Baka sa November pa po.
0: One or two?
3: Tigalag-galag.
0: Dali ha, ito, may tumatawag. Line number one, good evening.
4: Hello, good evening.
0: Marunong magtagalog?
4: Marunong konti lang.
0: Okay, magtagalog tayo ngayon. Magpakilala ka muna, pangalan mo.
4: Si...
0: Ang tagal, ha?
3: Kadugay, ha?
0: Ulit?
2: Ang tagal naman sumagot.
0: Ngalan ulit?
4: Mark.
0: Ulit? Napuputol, eh.
4: Raymark po.
0: Oo, pakipatay ng ano, ng radyo, Raymark. Daga saan si Raymark?
4: San Joaquin po. Wala akong radyo.
0: Okay, San Joaquin, sa Antique din. Ah, hindi. Boundary ng ano?
3: San
0: Joaquin. Iloilo. Boundary yan ng ano, ng Iloilo at saka Antique. Tama, Raymark?
4: Tama po.
0: Okay, yun. Naalala mo yung San Joaquin na lugar, Juana?
2: Hindi ko po naalala kasi matagal po kung hindi umuwi sa amin po.
0: Dinadaanan mo lang yan, papuntang Antique, yung San Joaquin. Yung bago nga, yung bago magliko-liko na nga yung daan, yan na yun yung San Joaquin. Yung parang bituka ng manok na yan. Tama, Raymark?
4: Ay, bukagayan po.
0: Ayun.
3: Oo. Oh. Kasi zigzag din yung ano, daan doon.
0: O sige, ilang taon ka na, Raymark? Nawawala-wala yung signal mo.
4: Dito na po sa labas.
0: Oh, lumabas ka. Tapos wag mong i-loudspeaker yung cellphone.
4: Wala po.
0: Ilang taon ka na ulit?
4: 45.
0: Oh, okay lang ba sa'yo, okay Joanna?
2: Okay lang din po.
0: Sige, ibibigay namin sa inyo yung himpapawid na. Bahala na kayo dyan. Magwarla-warla sa himpapawid.
2: Thank you po.
0: Oh, mag-usapay kayo. Makikinig kami. Pites.
5: Hello, good morning, Juana.
2: Magandang gabi po.
5: Thank you. Ang taga saan po?
2: Tagantigin po ko, pero nandito po ngayon sa ano, sa Olongga po.
5: Ah, okay po. Saan ka po nakatira sa Antique?
2: Sa kasambahay po.
0: Nakatira ko na sa Antique.
3: Saan ka nakatira daw? Sa Antique?
5: Na barangay po sa Antique.
2: Hindi ko po naalala kasi 5 years old pa lang ba ako umalis na sa amin eh. Lumayas pa ko doon sa amin dati.
0: Sandali, sa edad mo. Sandali, sa edad mong 5 years old marunong ka nang maglayas?
2: Opo, kasi dinala po ako ng auntie ko po sa Olongga po.
0: Ha, kasama mo yung auntie mo, hindi yung naglayas.
3: Hindi naglayas.
0: Kasi kung ikaw lang yung naglayas, hindi ka diyan mapupunta sa Olongga po. Oh, sige, continue.
5: Wala, dadalhin mo ako sa paanong paluwa mo sa doon sa Tiki, sa Balom.
0: Hindi na nga niya alam. Huwag mo nang ipilit. Hindi niya daw alam kasi 5 years old pa siya umalis. Makinig ka nga. Remark. Hindi niya na alam kung saan, anong barangay dyan sa San Jose kasi 5 taon pa lang siyang umalis at dinala doon sa Olongga po. Oh, next question.
5: May mayroon ka na bang ano, ang tawa ha? Wala.
2: Po?
5: Mayroon ka bang asawa ngayon?
2: Wala po, patay na po.
0: Pinatay mo?
2: Patay mo? Ano po may...
0: Kala ko pinatay mo eh.
2: Hindi po, may sakit po yun, may sakit.
0: Ah, may sakit. Kala ko pinatay
2: eh. May sakit po yung...
5: Ha? Pag-ulit. Parang sakit niya sa puso.
0: Huwag mo nang itanong kung anong sakit. Basta namatay na. Mag-discarte ka na lang dyan. Inuusig mo talaga kahit patay na, ha?
3: Kaya nga eh. Ang hina mo naman.
0: Next question na agad.
3: Huwag mo nang ungkatin yung mga patay.
0: Baka mabuhay yan. Ikakalag ka pa niyan.
3: Kakalagin ka niyan eh.
5: Nakakinig ka ba sa akin?
2: Opo.
5: Hello?
3: Yeah.
5: Ay, anong hinahanap mo sa isang lalaki?
0: Oh, siya talaga yung hindi nakikinig. Joanna, siya yung hindi nakikinig, Joanna, ano?
3: Kaya nga eh.
2: Opo, kaya hindi po klaro yung ano yan, yung boses niya.
0: Huwag mo nga i-loudspeaker, remark yung boses mo. Sabi ko kanina, huwag mo i-loudspeaker eh.
2: Yung cellphone niya eh. Nakalabstick yung cellphone niya.
0: Remark!
5: Wala, spray.
0: Oh, wag mong ano, takpan ng kamay mo. Magsalita ka lang ng normal kahit na parang abnormal ka.
5: Okay na.
0: Okay na 'yan. Sige,
3: okay na,
0: maintain.
3: Okay na, maintain it.
0: Okay na po.
5: Na subong diwana na sana ako pa ng katimbang sa ano sa pangbubuhay mo.
0: Ano yun? Kabengbang? Itong si Joanna paupo agad. Nakarinig yung bengbang. Ang bilis mag-upo, ha?
2: Okay naman salita yan. Kabengbang
3: agad. Eh, upo ka ng upo, eh.
0: Ito siguro, miss na rin siguro yung bengbang, ha? Sige nga ulit. Itanong mo nga ulit. Remark?
5: Opo. Joanna, paghahanap ka pa lang ano, ng...
2: Nang sa kolme, hindi bingbang, ano ba yan?
0: Ano, ipagpatuloy mo yung tanong mo, Raymark, ano yon? Naghahanap siya ng ano?
5: Naghahanap ka pa ng asawa mo. Kasi ako naghahanap ako ngayon ng... baka asawain ko.
0: Hirap na hirap mag-Tagalog eh.
2: Balikan na lang yan. Hanap na lang tayo ng iba. Hindi maklaro yung
0: tayo. Hindi, okay na to.
3: Okay lang.
0: Hindi, pinipilit niya nga maging marunong mag-Tagalog. Ipapalitan ba natin? Huwag na. Ituloy natin to.
3: Remark, kung talagang nahihirapan ka mag-Tagalog,
0: kami na mag-interpret. Oo.
3: Iilonggo mo kay kami ma-interpret.
0: Oo.
5: Sige, Troy. Huwag ka.
0: Huwag kang tumawa. Magseryoso ka.
5: Nagapangita ka pa kang, ano mo, maging kalimbang mo sa pangabuhi mo.
0: Huwag nga yung bingbang kasi. Anong kabingbang?
2: Ano pa yun?
0: Hindi. Ito yung tanong niya, Joanna. O, naghahanap ka ba ng, anong tawag dito, ka-partner. Katulong or ka-partner sa buhay mo, sabi niya.
5: Opo.
0: Opo daw. Opo daw, Raymark. Follow-up question.
5: Ako na hanap na nagpapangita man ako subong Joanna, pareho kita.
0: Huwag mong sagutin agad, hindi nga nagtatanong si Joanna eh. Hintayin mo muna magtanong si Joanna. Sabihin mo rin, Joanna, ikaw rin Mark, naghahanap ka rin ba ng kasama sa buhay? Ganon. Sige na, Joanna, ikaw na magtanong. Ayun, namatay na si Joanna.
3: Nawala si Joanna.
0: Ayun, tagal-tagal mo kasi magpaliwanag eh. Hindi mo kasi, hindi mo tinatarong yung magsalita. Ka dapat tarungin mo. Kasi mahirap kasi yan pagsabihan. Mahirap pagsabihan mo yung babae na naghahanap ng kabingbang. Hindi yun, oo.
3: Oo, bingbang ka talaga.
0: Pero maswerte ka na nga si Joanna, umupo ka agad. Kasi miss na miss na rin yung... Yung bingbang.
3: Yes, correct.
0: Sandali, ano bang status mo, Raymark, ngayon sa edad na 40 plus?
5: Alaon ang Troy, laon.
0: Mabuti, buhay ka pa, no?
3: Pero sa pagkalaon mo, nakabingbang ka naman?
5: Duwa pa lang, Troy, duwa pa lang.
0: Tawo na, sapat. Tao ba yan o animals? Tao?
5: Tao, Troy.
0: Tao pala. Okay. Dalawa sila ha? Dalawa? Or sa isang babae, nakadalawa kayo, ganon?
5: Nakadalawa ako, Miga-miga. Saka ang Kiki at saka ano? Saka diri si Halo.
0: Lahat yun na, natilawan mo yun lahat?
5: dalawa lang, Troy, sa subong. 45 din natin.
0: Pero hindi lang kaisa, kundi nakarami din kayo nung dalawa mong girlfriend.
5: Ang una, isa lang. Kaisa lang kami mag... ang kadua ko, ko siya, Troy, nalibin ko.
0: Wow, nilibin mo talaga. O bakit pa naghiwalay kayo eh?
3: Kaya nga.
0: Naglibin na kayo eh.
5: Hindi siya makasaho sa among lugar sa lakin, nalayuan niya ko nung.
0: Taga saan ba yung babae?
5: Taga Derilasuino, Third District. Kalinog.
0: Kalinog. Hindi naman yan masyadong malayo yung Kalinog sa Alimudyan. Malapit lang naman yan. Malalakat nga lang
5: layo,
0: yan eh.
5: Troy.
0: Malayo ba?
5: Alimudyan?
0: Oo.
5: Sa lakin, layo.
0: Layo. Kahit na ano kalayo yan, yung ibang ang Pilipina eh, naghahanap nga ng AFAM na super layo talaga.
3: Correct.
0: Pagkatapos kayo, nasa Iloilo area lang naman kayo, nalalayuan pa kayo sa isa't isa. Kaya yun yung yung reason kung bakit kayo naghiwalay?
5: May bana man kasi sa ang una. May bana man.
0: So bumalik siya bumalik siya sa kanyang asawa nung iniwan ka?
5: Wala man. Nag-asawa na po ang bana niya una, nag-asawa naman.
0: Sige, diyan ka na muna. Bigay, okay na ba, okay na ba sa iyo si ano, Joanna?
5: Okay lang tro yan.
0: Bigay ko sa iyo yung number niya or tatawag or ano, magpa-plug ka ng number mo.
5: Eh, bigay lang tro yung ang iya kay tawagan ko lang siya.
0: Sige, wag mong ilagay ha, yung ah, ano ba, ha. Wag mong ilagay yung lagay mo ha. Bigay ko sa iyo ha. Bigay ko sa iyo yung lagay ko, mabigayan tayo ng lagay ha. Gusto mo ba hawakan ko lagay mo, hawakan mo rin yung lagay ko?
5: Oo. Lang mong diretso sa ano
0: niyo. Oh, ikaw.
5: Hawakan ko lagay.
0: Hawakan niya talaga yun ha. Oh, gusto or gusto. Or gusto mo talaga na si Dolphin na lang yung pahawakin natin ng lagay.
3: Yes.
0: Ano?
5: Hindi ko, ayaw ko si hindi ko kay Dolphin, gusto ko ikaw.
3: Ay, agi ka man goro.
0: May pagka-M ka rin, ha?
5: Jowa.
0: Kau ha, note mo, ha?
5: Easy-DC.
3: Ay, easy-DC?
0: No, ikaw na lang, Dup, si Adolf, ha?
3: Nga, ikaw yung iya ko sunada,
0: yung. Palanindog akong balahibo.
3: Ikaw yung ako sunada, yung.
0: Yuck. Oh, sige na. Diyan ka na muna. Diyan ka na muna. Ibigay ko sa iyo yung ano ha, yung number ni Joanna ha. Huwag mong ilagay. Huwag mong ilagay. Tawag mo ha. Sandali lang. Mag ano lang kami. Magko-cue lang kami ng music, okay?
5: Sige ha.
0: Okay, 20 minutes more to go before 11 o'clock. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Excited!

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Woo!

0: 3 minutes before 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Sige hapon, kaupon nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Siyempre, ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Para sa masanag kag healthy nga pananawan, tumarget ka mo sang Vision X Plus.
1: Nadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayong gabi kay Feliba Vicente Pamatian, watching from Cagayan, New Washington, Aklan.
1: Wow!
0: Layo, ah. Meron din palang Cagayan dyan sa kanila, ano? Dito sa South Negros,
1: dito sa South.
0: Meron din Cagayan. Pero yes, iba-iba lang yung spelling. Yung sa kanila naman is Cagayan talaga. Cagayan na C-A-W-A-Y-A-N. Cagayan. Then yung sa South Negros, Cagayan.
1: Yung pronunciation lang ang iba.
0: Ah, talaga?
1: Mm-mm.
0: Pero iba din talaga yung spelling pati pronunciation.
1: Kasi?
0: Kasi? Cagayan eh. Cagayan. Baka yung lugar nila pinapalibutan ng mga Cagayan.
1: Ganon nga.
0: Eh, bamboo kasi sa English yan eh, di ba? Bamboo ba yon?
1: Yes.
0: Hindi ba bumbo? Ay, tawag na kamo sa XFM call and text line, smart.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Manananggal di amor ari na siya.
1: Wow!
0: Ang yaman isa,
1: welcome back.
0: Ang yaman isa sa mga favorite song niya, ang mga kanta ni Donna Cruz.
1: Ah, mga rain.
0: Hindi, labi sa labi.
1: Labi sa labi.
0: Ganon. Mystica na, no?
1: Hindi lang ko sigurado. Kasi Selena.
0: Ha?
1: Selena.
0: Ah, si Mystica gijaya eh.
1: Mystica gijaya.
0: Oh, ano doon ka? Bold ba lang sang sonata?
1: Gani.
0: Hindi ka rin sa mong si Mystica gali eh, Dolph.
1: Wala na siya bati. Bati ko nagpapalit.

0: States sa Liwa.
1: Ah, sa States na siya sa Bong. Nag-for good na siya sa States.
0: I think so.
1: Ati kaya, tugi man tong future abi sa iba na pungsod. Muna gani, no? Nang arab lang sa kasagsagan sa imo kasikatan, most especially kung ara ikaw sa showbiz, as long nga makatipon ka, tipon ka gid.
0: Correct.
1: Kay hindi sa tanan nga tion, ikaw ang panumdumon.
0: Sad to say, abi nga... Daw nagdako man to ulo ni Mistika mo.
1: Hindi, wala labot sa mga dako ulo. Kaya ti, siyempre, duna man na sa aton. Even sa aton ng industry, may mga muna man ng mga dako ulo. Pero what I meant bala, nga during that time sa kasagsagan nga sikat
0: nga,
1: na pa,
0: sikat siya.
1: Kag naga-income
0: correct.
1: Ka. Ah, dapat magtipon gid. Oh, kay ti sa dalalayon sang panahon may mga bag-o kag mga newbies naman nga mga artista ang magasulod sa ina nga industriya. Pero ang pinakadako subong pagtilaw sa mga artista amo ining social media.
0: Pas man sa kay Whitney Tyson na dungdol. Oo.
1: Ang ginasuong subong sa mga newbie nga mga artista sa showbiz amo ining social media.
0: Correct.
1: Kay mas damo pa talented nga nagaka-discover sa mga social media platform. I-compare mo before bala nga dapat maano kagid, master magic kagid.
0: May dapat may ano ka man, may manager.
1: Hindi wala labot, wala labot sa recruitment bala dapat kapitalan mo gid nga
0: ma-eskwela
1: kagid sa star magic para ihubog imo talent mag-act. Mag-singing, dancing.
0: The workshop ka mo.
1: Oh, the something yung mga workshop. Subong niya, wala na. Kay ti, meron na social media kada isa sa aton. Kung gusto mo ipalayag ang imong talent nira, automatically, ma-viral imo video kay pinasahi ang imong talent. Siyempre, pagkatapos yun na, sikat ka na dayon.
0: Sabagay.
1: Diba? Wala na screening-screening ba?
0: Correct, yeah.
1: No? Mm-hmm. So, kabudlay mag-artista sa una, subong niya, dasig-dasig, nagidya katama.
0: Correct.
1: Kita gani sa mga artista ta, hindi.
0: Of course,
1: siyempre, hindi.
0: Ha-ha?
1: Kay announcer tayo, ah.
0: Hindi, ah. May
1: part... Ah, sala, gali. Hindi ta artista, ya.
0: Ano man?
1: Bold star.
0: Porn star.
1: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Troy. Ako po,
1: hindi bakit bumalik ka pa?
0: Bakit ka bumalik?
2: Hindi mo, nagpa-load ba ako kanulit kasi nabusan ako ng load.
1: Gabing-gabi na may naglo-load pa rin?
2: Meron po, sa tapat ng bahay namin po.
1: Talaga?
2: Opo, napanag po kasi maganda po yung boses nyo pag gabi-gabi.
1: Hindi, chini-chi-chi mo lang kami.
0: Correct.
1: May nag-text dito, may nag-text kaya dito sa akin. Hindi daw Joanna yung totoo mong pangalan.
2: Joanna po talaga.
1: Oo, si Arceli ka daw.
2: Hindi po.
1: Oh, totoo?
0: Oo.
2: Hindi po si Joanna. Hindi po si Arceli yung pangalan ko.
1: Oh, pero kilala mo si Arceli.
2: Hindi po.
1: Ah, hindi mo rin kilala. May Facebook ka?
2: Wala po.
1: Ayun. Bakit hindi ka nag-sign up? Wala ka bang ano? Wala kang pambayad sa badge?
2: Wala po.
1: Ah, wala. Oh, alam mo, kami din, baka siguro next month, wala na rin kaming Facebook account kasi
0: yes.
1: Hindi kami magbabayad sa Facebook. Eh, yung badge-badge na yan, hindi yan. Pinipirahan lang kami niya ng Facebook. Wala ka talaga makukuha dyan. Makukuha mo dyan sa Facebook ngayon, puros na lang lahat, chismis. Oh, katulad yan. Katulad yan, inuubo ka. Inuubo ka. Pinadalhan ka ba ng ascorbic acid, santon vitamin C ng Facebook?
2: Hindi po.
1: Oh, ikaw din nagpapagaling sa sarili mo. So ngayon pa lang, i-congratulate na kita kasi hindi ka nag-sign up. Kami magde-deactivate na rin kami. Ewan ko lang sa kasama ko kung kaya niya mag-deactivate.
0: Pwede.
1: Para ang tagal makasagot?
0: Hindi, nasanay na rin ako dati.
1: Na
0: hanggang hello. Telephone na lang.
1: Iba ngayon.
2: Po. May kaya tinatanong lang po ako. Ano pong sabon sa ano? Anong sabon sa halapap ba?
1: Sandali, nag-uusap pa kami. Maya ka na magtanong. Yung sabon sa halapap. Bili ka ng ano? Bili ka ng Santon Plus Herbal Soap. Sa mga butika dyan sa Olongapo, available din kami dyan.
2: Opo.
1: Meron tayo. Meron bang Mercury Drug Store dyan sa inyo?
2: Meron po. Malapit po dito.
1: Sa butika ka bumili. Huwag sa Mercury, ha? sa butika sa Olongga po, marami dyan, ha? Nakita mo naman siguro yung ano, yung larawan, larawan ng ano namin, ng Santon Plus Herbal Soap. Oo.
2: Opo.
1: Hindi lang yan sa alap-up, ha? Oo. Makakatanggal din yan ng mga ano, yung mga bakterya sa mga katawan natin, katulad ng an-an, buni, alipunga, kag, alipungoy.
0: Body odor.
2: Pwede mo ba yan sa, ano, sa anak ko po? Kasi yung anak ko maraming alap-up.
1: Pwede, pwede yan, no? Pwede. Kung hindi talaga makaya, dalhin mo dito sa amin. Kiskisa namin yan.
0: At saka para sa ubo mo, yung Santon Plus Vitamin C.
1: Hindi, sabon lang yung tinatanong niya eh.
0: Kaya ang yan eh.
1: Ini-insert mo talaga kaya, yung Santon eh.
0: Kasi may ubo siya eh.
1: Nasabi ko na yan eh. Sabi,
0: kaya nga.
1: Sabi ko sa iyo, sabi ko sa kanya, umuubo ka ngayon. Si Facebook, hindi ka ba binilhan ng ascorbic acid, Santon Vitamin
0: nga.
1: C?
0: Diba?
1: O inulit mo lang yung sabi ko. Oh ayun. Ano nang ibig sabihin yan?
0: Uli. Ulian. Ulian nun.
1: Feliba Vicente Pamatian, nakikinig sa radyo, ngayon ko lang na-search, pero matagal nyo na ako pinupuyat. Wow!
0: Wow!
1: Halika nga dito, Feliba, ako naman pumuyat sa'yo. para kung mapupuyat ka na, sabay na napapayatin kita.
0: Parang kanta ni Freddy.
1: Ano?
0: Napupuyat, napupuyat ng dahil sa'yo.
1: May kanupol yan.
0: Ah, may kanupol. Eh, malay ko.
1: Kami nalagpat sa iyo.
0: Sigurado ka, may kanupol? Sigurado ka ba?
1: No. Oh. Siyempre, may kanupol yan.
0: O, di may kanupol.
1: Isit ka na si Dolbo. Oh, ayaw mo ba yun? Ayaw mo ba doon sa taga San Joaquin, Joanna?
2: Ayaw ko po kasi mukhang ano po yung boses niya. Hindi klaro, hindi maganda yung boses.
1: Ano ba yan?
0: Boses lang yun!
1: Dami mo naman reklamo. Oo. Di mo pa nga kilala yung tao eh.
0: Alam mo ba, sa totoo lang ha, dati, di ba, magaganda yung mga bosses sa mga DJ.
1: Oo, pero sa personal?
0: Pero sa personal, hindi naman maano yun.
1: Oo, isa ka na doon.
0: halos lahat ng mga magagandang bosses ay mga pangit.
1: Hindi naman.
0: Halos ha, halos.
1: May mga itsura naman yun.
0: Oh, kaya nga.
1: Oo. sa ngayon, mahirap na ngayon mag-apply bilang announcer eh, no?
0: Kaya nga.
1: Ngayon kasi yung labanan, papugian at pagandahan eh.
0: Naman?
1: Di ba? Oh, mabuti ka pa nga eh, nasali ka pa dito sa B-Mix. O sige, nahanapan ka namin, Joanna. Baka mahaba yung usap namin dito eh. Dali ah. Mga lalaki dyan, mga taga saan ba yung gusto mo? Kasi Visayas lang yung area namin. Wala kaming may maibibigay na taga Maynila or dyan banda sa iyo. Pero
2: wala po, mga ano lang po, Iloilo, Antique, Rowas lang po.
1: Basta ha, baka ikaw yung kausap namin dati na nagpa-fights din pagkatapos. Sumama na naman sa ibang lalaki ha.
2: Hindi po, hindi. Hindi ko po kilala yun.
1: Mahirap kasi pag ano, pinatikim mo ng ano, ng una.
0: Pinatikim ng piniya.
1: Patikimin mo pagkatapos iwan mo, maghahanap talaga yan. Kaya nga si Dolphy, umabot na sa edad na 63, hanap-hanap niya pa rin si ano?
0: Si?
1: Si C.
0: Talaga lang ah.
1: Si C ba yun?
0: Ha?
1: Hindi ba yung taga Singapore?
0: Yung ano?
1: Taga Singapore.
0: Malay ko.
1: Sige nga, isabi ko nga kung saan kayo pumunta nung pagdinagyang.
0: Saan?
1: Sa Ongbon.
0: Quiet.
1: Pabo-abo ka pa. Magitin ko yung pangalan niya.
0: Wow!
1: Mga lalaki, tawag kayo sa 0912-007-6793 para makausap niyo si Joanna.
0: Oo.
1: 0912-007-6793. Saan ka dyan banda sa Olongga po, Joanna? Marami din kaming kakilala dyan sa Olongga po.
2: Pa?
1: Saan ka dyan banda sa Olongga po? Anong lugar? Di mo rin alam? Katulad sa Antique?
2: Opo, nga hindi mo ko lumalabas dito eh.
0: Ayun!
2: Hindi mo ko lumalabas dito. Lalabas na po magkasama yung amo ko po.
1: Oo, pero sa sabi-sabi ng amo mo, anong lugar daw dyan sa Olongapo na nagtatrabaho ka?
2: Hindi ko po kasi ano.
0: Ano ba yan? Matagal ka na dyan. Hindi mo alam. Hindi ka ba nagtatapo ng basura sa labas?
1: Kaya nga.
2: Hindi po, hindi. Mayroon po kasi buhay.
1: Hindi ka rin nag-uusap sa mga tindahan at sari-sari store sa labas pag pinabibili ka ng napkin. Ganon.
2: Hindi po, hindi.
0: Hindi ka ba namamalengke?
2: Hindi po, yung amo ko po.
1: Ano ba yun?
0: Amo mo pa!
2: Amo, amo mo, naglilinis lang, lilinis.
0: Sosyalan ka naman. Ikaw yung katulong, pagkatapos amo mo ang may, ano, may gawa na...
1: Hindi niya alam yung lugar?
0: Gawaing bahay?
2: Opo. Kasi amo ko yung malinggit, tapos pagdating niya, ako lang po naglilinis. Ganyan po.
1: Oh. Sige, mag-plug ka na lang number mo. Wala na kasi tumatawag ngayon eh. Kasi ating gabi na. Oh, plug mo,
2: 09-0963-06
3: Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: XFM.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ng bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami Kutis, Hamis.

0: oras, mga katropal, 4:46 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!
0: Good morning! Mayarayan kaya kagawang Banwa Graita Kalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Ayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa, no? Sa aton ka nagpagpangalag at pagwaragwag Exciting Pilipinas. Sa magkaroon kita ng adlot, daya karang Lones. Pinsa 27 sa bugan karait, Holyo Dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin nyo karoon nyo maging kibahan, maging anchorman. Tropang RR Kulas. Sa maging kibahan aton partner, Technical Sound. Tropang Cipril Kid Palmon. Sa ato na rin ka nagpag-abi-abi, no, sa mga katropa na ito nyo nagtotok, no, pinagi makaroon sa aton ka nag-Facebook Live, XFM Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa na ito ka nag-tune in, no, sa inyo ka nag-tagsatag sa mga radyo, good morning! Aga, welcome, welcome, welcome, welcome mga katropa, ha, sa ato ka nagpag-pangalagan makaroon Exciting Pilipinas. Anyway mga katropa, no, sa ato ka nag-pag- parayon, no, sa aton karaga programa. Oy, makaroon karang adlaw noong Lunes. Matabo daya karang State of the Nation Address or SUNA ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? So, abo nga nagabantay na aton karang mga igmangon. Ah, mga katropa. Sarong raya karang igapatigayon nga State of the Nation Address.
1: Exciting Pilipinas!
0: May mga question raton karang mga igmanghod eh. No? Ro mga importante nga isyo nga gusto nga maaksyonan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Unang-una kararo, trabaho, pagpangabuhian, presyo it mga bagakon, trapiko, ag transportasyon, edukasyon, kagwasan, infrastruktura, ag maabo pa.
1: Exciting, no? Pilipinas!
0: Ang ginabantayan ni taton karaga mga igmanghod makara.

0: Langot Sarong Raya Karanga Flood Control Project.
1: Exciting Pilipinas!
0: Huh? Well, may mga bukunit, mga kabing na ton, mayadayad karanga numero, may mga bagong slogan, or listahan niya natapos nga proyekto. Sa ulihing partigon, it anara nga termino, it administrasyon. No, so, masangkuruti para sa Raya Karonya pangako, ag mas mabugat nga ginasospetsahan kara nga pagpaliwanag.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi rukutana itaton karaga publiko, simple. Nagmayad-ayad baga ayhan ro pagpangabuhi itaton karanga mga igmanghod makaroon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kung ang bawin na ito, naglago rong ekonomiya. Haman it nagamahay makararong mga pagka.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kung gina pabugar rong upper middle income status, hamat maabo pa sa gihapon yung mga trabahante, rong ginakugang man sa pagpanweldo. Baga? Kung may mga investment at proyekto, hamat maabo sa gihapon nga nagausoy it mas maayos nga trabaho.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ga? Bukod mga inro magbutang it accomplishment. Parti ro yon itraya nga sona. Pero hindi dapat dikara matapos Raya Karon nga ginatubang makarat Pilipinas. No, so may kabuabo nga mga kutana raton nga mga igmanghon. Nga kinahangan subton it daya kara nga presidente.
1: Exciting Pilipinas.
0: Rong mga pagsalig nga uwa na batyagan it ordinaryong Pilipino. Halin sa baratong bugas, desenteng pagpanweldo, trabaho, hasta sa presyo it kuryente, nga padayon nga nagabugat sa kada buwan kara nga paggastos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba nga? Agsambilog sa ginabantayan kara kasi, mga katropa, mabugat makara, mabugat makara, raya nga, isyo pag-abot man sang korupsyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dibaga, kung matumduman na ito, kung nagtaliwan ka rin asuna, mabaskogrong minsahe kontra sa mga gakot sa flood control scandal. No? Ag makaron, rong ginahugat makara it publiko, buko na itraya nga sermon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Rong ginahugat makara, rong resulta, sinuro pagkakasuhan. Diba ga? Sinorong mapanabat, sinorong makulong. Agamat may mga pangangan, gamadasig, gagson, samtang rong iba, nagapabilin ng mayo para makulong.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, bukod it bastante rong investigasyon, kung uwa it klaro nga kaso eh. Bukon mat bastante rong kaakig kung uwa mat daya karon niya may mapanabat.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agbukot bastante rong mahambay na to niya wat paga santohon kung rong nakikita it publiko hay ginapili rong ginaiguan.
1: Exciting Pilipinas!
0: So kinangan nga mabatian sa zona makaroon kara nga adlaw rong klaro nga plano para sa mga sektor nga mabuhayon nga medyo napapabayan. Unang ura, agrikultura, edukasyon, kagwasan, trabaho, agrong transportasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hay bukon it, ayudagan ayuda lang rong medyo tutukan. Bukod ayuda lang rong sabat sa kapubrihon. Oh, ay kung dawatan mo daya karang ayuda, ay man, ugin lang man matuod mga katropa. Ha? Pilang tiis-tiis yun lang. Pilang tiis-tiis, pilang adlaw yung ginlang raya karang ayuda.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kumaga, what mambang makabig na ton bastante. Ha? Kinahangan, rong sistemang magatao nga para kumitar aton yung mga igmanghod. May mga libreng bugong. Makaiskwela it maayo. Ag magpangabuhi nga may dignidad. No? Sambilog pang ginistoryahan magkararong sa West Philippine Sea. No?
1: Exciting Pilipinas!
0: Kinangano niya ipakita rong diplomasya mga katropa. Diplomasya nga wa nga nagapakita nga rong Pilipinas mahina.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa tunga itaya karanga pagpang git-git itraya karanga China. Kinangan it klaro. Ang bukon it paligoy-ligoy nga panindugan. Bukon dapat manginintablado. It palakpakan daya karanga suna. Di ba ga? Dapat raya nga mangin kumbaga di kararong pagkataon it publiko nga maatubang rong presidente sarong raya karangasuna nga may daga karanga question mga katropa angot sa ginatubang makaratdaya karanga Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Bukon it speech rong magabalik it pagsalig sa publiko kundi resulta rong kinahanganon. Mapanabat kung kinahanganan, kinahanganon, kapin sa mga isyo nga rat flood control. Ag para sa tanan, gobyernong mga katropa, gobyernong dapat may panindugan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Antes raton ka nagpagparayon, gurbanayan kay Michael Villanueva Solina, patamyaw rana karang sinakpan o yun nakaroon sa laging banwa wisno man siya.
2: Good morning!
0: Tanas ang damang karoon ha. Kay Joms Atira o Joms, good morning!
2: Good morning!
0: From Mabilo, New Washington. Bawa nagatutok man makarakato no. Kay Dang Villanueva, katropang Dang, good morning again.
2: Good morning!
0: Yes, kay TJ Noynoy Tanlog Solidad, good morning!
2: Good morning!
0: Watching from San Francisco, California. Magamigamig at simpo na katropang Noy. Kay Joseph and Sistorias Valencia, good morning. Watching live from Banga. Bo, shout out lang. No, saan na karang barkada sa Iloilo City.
2: Good morning!
0: Yes, good morning, Ged. Taga Banwa it Banga. No, sa mga katropa na ito. Of course, no, pwedeng-pwede man ninyo karoon niya i-like. No, aton karang Facebook. Aton karang programa sa Facebook. I-share. No, aton karang programa karoon. Exciting Pilipinas. Sa mga katropa na ito, yung nag-tune in, nag-tutok sa ito, karagapag pangalagad, makaroon niya agahon.
1: Exciting anyway, Pilipinas!
0: Sambilog sa nagagaom, rong partidong manggagawa, nga mabatian kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., rong lima nga mabahoy karanga labor policies ag labor issues sana karanga ikalima karanga state of the nation address.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ag ano raya karanga mga question nga ra mga katropa nga dapat masabat itaton karanga presidente. No?

0: rong pagtugon ita presidente sa grabe karanga gap. No? Gap mga katropa sa tunga it minimum wage ang pagtaas nga it cost of living allowance sa bilog karanga Pilipinas.
1: Fighting Pilipinas!
0: So ikap at kara rong hindi nga matapos-tapos nga iskandalong angot sa flood control ang pila pagid ka mga public infrastructure project nga hagos nga nakakaapekto sa mga kapos nga mga igmanghot.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agrong panglima kara, hayrong kapubrihon sa pila ka mga sektor. Bangod, medyo mistula nga nalipatan na nanda or na lipatan na sanda itraya karang gobyerno.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Kung nanging quotable quotes ro nanging pahayag ni Pangulong Marcos nga mana mahuya man mana kamo taga ana karanga ikap at karanga suna kung madumduman nyo dapat madugangan raya makaron nga mahiya naman kayo sa manggagawang Pilipino.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa up at nga dagon nga pagpungko ni Pangulong Marcos wa pa na babatsyagan it mga manggagawang Pilipino rung pagmayad it anda karanga sitwasyon agmadya nalilipatan it administrasyon rung sektor it manggagawa.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So daya makaroon ka ng adlaw, ikalima ka ng State of the Nation address. Ang ginagauman, it maabo ka ng mga Pilipino nga hindi gamang magtao it report rong gobyerno. Kundi magbutang it klaro at konkreto ka ng solusyon sa mga problema mabuhay nga na-experiensahan it publiko.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bangod, maabo na rung naghahambay mga katropa nga klaro na rung mayad-ayad kara nga pagsalig. Ang mayad-ayad kara nga numero kong hindi man raya matuntuod nga nabatsyagan sa pagpang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba nga? Kasi raya kita mga katropa rung pinakmabaho kara nga ginapangayo it aton karanga masa masolusyonan rumpag tilinaas nga ra ita presyot mga bagakon nga asta nga ni makara abo pa siya apon karanga pamilya rong kapos nga para pagkasyahon ro anda karanga kita bangod sa mahal itaya karanga pagkaon mahal rong kuryente mahal rong tubi aga pila pagid noong nagapanguna karanga bagakon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Gusto it mga tao makara. Hay, hindi gamang pagpaliwanag. Kung haman it mataas rong presyo. Kundi rong klaro nga tikang kung paano it panubo ag maprotektahan. Rong pagpangabuhian it ordinaryong Pilipino.
1: Exciting Pilipinas!
0: So mabaho nga ginisuryan rong trabaho ag pagpangabuhian sa Gihapon makaraan, di ba ga? Kasi batsyag na to. Maabo nga may trabaho. Bukon man it bastante ro anda karanga ginakita. Agod matostosan rong kinanganon para sa anda karanga pamilya. Nagagaom rong publiko nga mas maabo karanga dekalidad karanga trabaho rong mahimo mas magapabaskog rong suporta sa manubo karanga negosyo sa aton karanga mangunguma sa aton karanga mangingista ag may una nga maabo karanga oportunidad para sa mga pamatanon.

0: Pinas.
1: So hindi man maduga rong panawagan may kaangtanan sa edukasyon. Maabo nga mga eskwelahan makara, rong kugang sa mga classroom gagamitan. And of course, sa aton karagang mga manugturo, kugang nga kugang. Kasi gusto it mga girikanan ang estudyante nga mas mapamayad rong kalidad it edukasyon agod mas mangin haom rong mga pamatanon sa kinabukasan.
0: Exciting Pilipinas!
1: Kung inistoryaan man ato na kararong kagawasan, nagagauman rong maabo nga mas mapagawak rong access kapin sa barato karang bugok. Bastante nga serbisyong medikal ang mga pampublikong ospital. No, kasi maabo nga mga Pilipino na pipilitan nga mangutang o ibaligya randa karang manggad, no? Once nga may una karang masakit sa anda mismo karang miyembro mat pamilya.
0: Exciting Pilipinas!
1: That's why nga importante nga matawan raya itabastante karang atensyon. No? Sambilog man sa hagos ginareklamo in publiko rong trapiko agraya karang transportasyon. Kasi adlaw-adlaw oras rong nagakaduga sa mga manggagawa ang estudyante bangod sa grabe karang traffic pag-abot sa atong karang karsan. Ang kakugangan it maayos karang pampublikong sagakya. So ginagauban it maabo rong mga pangmatagalan karang solusyon sa problema ng atong karang ginatubang makalos.
0: Exciting Pilipinas!
1: No? So importante man rong infrastruktura. Pero para sa mas maabo ng mga igbanghod, bukon it bastante rong pagpatindog it mga karsada at tulay kung hindi man raya ginadunganan it mas maydayad karang serbisyo sa tubig, kuryente, internet at proteksyon kontra sa baha at kalamidad.
0: Exciting Pilipinas!
1: Ha? At gusto mabatian it publiko rong mas matibay nga panindugan kontra sa rong raya karang korupsyon. Ah, kasi mas maabo rong nagapati nga hindi nga mangin epektibo rong nagakasarisari karang programa ko padayon nga may paglutsoy sa pondo it aton karang mga igmanghon.
0: Exciting Pilipinas!
1: Ah, gusto it publiko rong klaro nga sabat sa mga opisyal nga mapamatud-an nga nag-abuso sa anda karang posisyon. Ah, simple ro paningdugan itaton nga mga igmangon. Mas mangin mayad-ayad karang pagpangabuhi. Bukon it ginapangayo it mga Pilipino ro mga pangako mga katropa nga malisod abuton. Rong ginapangayo ay rong mga programa may konkretong resulta, trabaho may klaro karang pagpanweldo, ag abot kaya nga bagakon, maayos karang edukasyon, di kalidad nga serbisyong pang kalusugan, guwas nga komunidad. Ag sangka gobyernong tapat no sa pagpamungkot. Nga kunta sa Runaya karang ikalima karang sona. Buko nga mang itmangin report. Rumanga nahimo. Rumanga mabatian ita aton karang mga igmanghon.
0: Exciting Pilipinas!
1: Rong klaro nga direksyon kung paano matuod nga mabatsagan ita kada Pilipino rong paggampuwas itaton karanga nasyon sa pagpang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
0: Exciting Pilipinas!
1: Ah, mga katropa. So, raya, mga katropa, aton karanga ginabantay-bantayan. Oy, Auntie Suruntanan, kay good morning man kay Lalaine Florencio Nadora Islaw. Wow, nagatutok man makarakato na.
2: Good morning!
1: Kay Hima Kiswani, watching from Bacoor, Cavite. Wow, good morning!
2: Good morning!
1: Roy Salazar, good morning! Katropa Banuang Libakaw noon, ano na kaya update sa school no, sa Libakaw? Hasta hinuno kami gahugat sa promesa nanda.
2: Good morning!
1: Ay, pangani man matood, katropang Roy Salazar. No? Medyo naduga na. Daya karang update matood sa raya karon nga eskwelahan una karon sa may banwa karat Libakaw.
0: Daw
1: nga temporaryo nga ginapapundo matuod mga katropa. Eh. Bating ka buton taron. Noro mga update karon ha katropa nga Roy Salazar. Sa aton kag pagparayon mga katropa, no? Or sa pila pagid nga mga mainit-init karanga mga topiko nga aton karanga pag-istoryahan, agbantay ka mo, no? Sa daya karanga pagpahaom, no? Sarong raya karanga ikalimang sona ni PBBM mga katropa. Pagkapanumbalik na kita after gamang itapila kang reminders, kalis ng bayan.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen Orpas.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiinta galit mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Sancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabaho-baho sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Boss, mga katropa, alas 5:19 sa Agaon. Nagapanong balik kita mga tropa, no, sa atlon ka nagapag idiliba magkaroon exciting Pilipinas. But anyway, good morning na kay Marley Kabugnason ba, nagapinamati man makarekato, no? Salvador, bao deliver sa mga grocery store, katropa. Kapikapig ang gidanay, o na. Katropang Rhodes Salvador. Good morning, Ged. Agong ha, sa trabaho. Kay Van Melvin Clavel Bartolo. Good morning, Ged. Bo, nagpinabati. Kay Renier Rosgal. Yes, good morning.
1: Good morning.
0: Nagatutok man no, sa atong karangang pagwaragwag. Oye, nagkaroon sa Bakan restaurant, no? Kay Otol Jomar Kulas. Oh. Kay nung Eric Mantigi. No, bo, nagpinabati. Man sa doon na karang. Good morning, Ged. Ha?
1: Good morning.
0: Mga katropa. Kay Rolando Flores. Good morning. Una karon sa Mercedes Village.
1: Good morning.
0: Daga si Gabong Man. Or ato nung nakaroon niya radyo, ha, mga katropa. O yan, nakita sa produkto. No, itaton ka rin ang Yes to Alta Incorporated. Rungsanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Baka namin itong gitaan na rokapin makaroon niya gahon. Ba, igupigupon mura. Katam ison niya glassit kape. Pero, mabahor ana karanga ikabulig no sa aton karanga kawasan kay man nagapabasko gra mga katropa aton karanga resistensya wag kara ita side effects may santon malunggay spirulina garlic mga natural karanga sangkap nga makabulig no sa naga sa, kontra no sa nagakainyain karanga bagatian daya karanga santon gold coffee mix mga katropa porong natural no agwa ra imaw it side effects and of course no? Good news man mga katropa, para sa aton yung mga katropa, ang mga loyal nga mga listeners. Umpisa makaroon ka nga adlaw, rumarami ang paborito naton nga Santon Gold Coffee Mix ay available gon no sa tanan nga branches at Mercury Drug nationwide. Ngani, ano para inyo ka nga ginahugat magagtugon no sa mga pit ka nga Mercury Drug branches sa inyo no nga mga lugar agsuyon rung Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ay, na 5:21, makaroon ka nagagahon mga katropa, araton ka nga oras makaroon kay Moises M. Paligomba Jr. Ay, good morning, Ed, ha? Watching from Cuartero, Capiz.
1: Good morning!
0: Yes, abot kita na ikaroon sa area, no? Itdaya ka nagagapis.
2: Exciting Pilipinas!
0: Shout out sa mga idol ko sa XFM Kalibo. No problem, katropang ron. Daga tutok. Well, harani kita no ano rong preparasyon makarat aton karang gobyerno no sa ginabantayan karang zona hinduna no ni President Bongbong Marcos no kay may pilang adlaw na ra mga katropa daya karang zona preparation kana karang zona it aton karang gobyerno. Well, pamatian tanay rong ANC Digital, mga katropa, sanda karon nga pag-cover.
3: Nagkaroon tayo ng walkthrough together with all the concerned agencies spearheaded by PMS tsaka MPSC na tsaka of course yung officials ng House tsaka ng Senate. So para maplansya natin yung mga mangyayari sa 27th of June, which is barely 2 weeks from now. So far, okay naman lahat ng mga preparations and everything. We just had to make sure na planchado lahat.
4: Sir, wala naman kayo mga challenges pagdating po sa security? Kamusta po yung cooperation and coordination sa ibang mga enforcement agencies?
3: Yes, dito sa loob ng grounds, well, we don't expect any problem sa security kasi okay naman lahat dito. Maganda yung coordination and palagi naman tayong prepared ever since naman walang nangyayaring kaguluhan dito sa loob. And we are also anticipating for some, of course, kahit papaano may mga problems sa labas, particularly. We cannot avoid that. Katulad din ng mga nakaraang mga zona na of course meron at meron din mga pangyayari sa labas particularly now na maraming mga different mga groups na trying to and then influence some mga planner mga kuha natin lawmakers natin tsaka yung ating mga pangyayari ngayon sa political landscape natin.
4: Pero wala naman po ba or may kung meron man ano na habil or kumbaga special instruction ang PSG para po sa security syempre ng presidente?
3: Of course dito sa loob as far as security and safety is concerned talagang well primary consideration namin yun ano, so we cannot afford na may magkaroon ng security glitches. And of course, hindi lang naman yung sa security side din ang kailangan naming pagtuunan ng pansin. Also yung sa safety na if ever may mga unfortunate or unexpected na mga pangyayari like yung mga earthquakes or fire, which we hope na hindi mangyayari sa ngayon during the zona.
4: Okay. Sir, meron na po ba initial numbers na mga i-deploy po dito sa house?
3: Yes, meron. I think the Philippine National Police has committed about 22,000 I'm not really sure, pero something to that number, no? 22,000 na mga police forces nila na madedeploy inside and outside. Dito naman sa loob, yung PSC will be in control of the security situation, although I will be the overall commander naman. And all other security sectors, meron din silang contributions, particularly sa yung mga information and intelligence inputs na dapat na kailangan namin.
4: Bali, sir, masasabi niyo na 100% ba na handang-handa na po yung house persona?
3: Yes, yes, we are 100% ready for any eventualities later.
5: Sir, kailan po tayo mag-lockdown?
3: We are planning to have a lockdown on the 23rd of this month, June, para may ample time for, aside from yung security, makita rin namin kung ano pa yung mga dapat na paghandaan pagdating sa mga different scenarios.
4: Ano pa yung mga nakita niyo kung dapat ang paghandaan sa pag-iikot nito ngayon?
3: So far, as far as security is concerned, okay naman na dito sa loob. Yun nga yung, for me particularly, siyempre yung safety rin. In case may mga mangyayari na hindi natin in-expect, like earthquakes or whatever, yung mga natural mga calamities mo. Kung meron man, na normally wala naman nangyayaring gano'n.
4: Sino mga nagbago na lapit na pati sa labas?
3: Yeah, meron.
4: Hindi ka may pwestahan, sir, yung mga, yung mga pagbabago makikita natin for sure?
3: Yung mga buildings na mga bago, I think, naumpisa mo na naman na dati yan, ano? Tinatapos na lang. So, of course, yung mga pagpapaganda lang ng mga layout sa mga pagmamanicure ng mga gardens natin, which is expected naman in every year kapag may mga activities. So far, yun lang. Of course, sa loob naman yung traffic natin, may mga institute lang kami na nag-fine-tune lang kami sa mga dati namang ginagawa. Pero okay naman, wala naman tayong problema. Dating sa traffic flow.
4: Ano yung kasama niyo, sir, nag-ikot ngayong
3: araw? This is headed by the yung Secretary General na ng House, tsaka ng Secretary rin ng, nandito rin si Secretary Bantu ng Senate. So, aside from that, andito rin yung PSC and all other agencies na involved.
4: Sir, pwede po kayo mag-elaborate dun sa fine-tuning po? Paano po ba siya nag-improve compared to
3: the Well, may mga kwan lang naman. Inayos lang yung mga from lessons learned from previous years na mga procedures kung ano yung mga dapat na i-correct. So wala namang masyado na kailangan i-correct from previous years na mga kaganapan.
4: Sir, po, sorry, compared yes. sa mga nakalipas na taon, hindi ba too tight yun pong preparations po natin?
3: Actually, ang alam ko, if we compare it from previous, ito medyo parang tinone down actually yung pagdating sa mga preparations, more as to guests, saka yung ang alam ko tone down yung preparations namin pagdating sa, well, yung expenditures and everything, talagang tone down siya. Ayun yung stout, siguro yung sa tawag din ng ating mga measures dahil din sa crisis na nangyari. Of course, alam natin yun.
2: Exciting Pilipinas!
0: Dapat yan natin mga katropa, no? Ropila karag pag meet lang, no? Ko mga preparasyon makara, no? Ang Old Sarong Raya karag sona ni President Bongbong Marcos, no? Magkaroon karag adlaw sumabo pa, no? Nga roon doon na ro bagantayan itato nung nakaroon yung mga igmak. Oras na ito pala 5:30 mga katropa.

0: kagabos na gid kita baka tropa no sa Tiempo Makara. Kita aton kara kapag ililiba exciting Pilipinas. Sa mga nagabalikotot pa na nga aton no nagkaroon yung maigmang ho, nagapabukot pa dahil kara nga haboy. Bugtaw na ha. May klase, may opisina, may trabaho, makaroon kara nga adlaw dahil kara nga Lunes. So man mga katropa, no, abugin niyo sa kama sa inyo karang pagtutok, magaililiba, magkililita, magkita karoon. Adlaw karang Martes in Aga. Atong karang programa karoon, Exciting Pilipinas. Naging kibahan na to, na partner, technical side, katropang si Pril Kid Palmon. Sakay itaton karang patrol, katropang Christian Villanueva. Sa ngagan man, itaton karang station manager, katropang Jan Alinas Kanya. Sa ngagan man, itaton ka nga CEO, President Dr. Emily Tooy. Ako man din nyo karoon nyo nang inkibahan katropang RR Colas. Nga nga iwan, Itmayer Ayad. Kaya nga gawin ito, XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sukil nga mga tagpalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa. The Secrets of Health. Konsadiin kita sini mga talakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas kag paglikaw sa mga balatian. Kag pananglit kita sini mga balatian, magahatag makita sini sa pila ka mga suggestion pinaagi sa mga natilawan na nga mga food supplements nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration.
2: Yes, to health!
3: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
1: Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sini nga pagpangalagad.
4: Sunthone Plus Gold.
5: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secret of Health.
1: Sa inyong edisyon, isa na naman ka tanom o kon utan ang aton sininga pag-istoryahan ng iya sininga benepisyo sa aton sininga lawas. Aton tukibon ang iya sininga puwersa o kung ang iya sininga kapasidad. Ang iban sininga ginasulo simple lang nila ang ining dahon yet ginatawag alin nga superfood man sa Ingles tungod sa kadamo sa iya sininga sustansya kag iya sininga unique health benefit.
4: Sunthone Plus Gold.
1: Pero dahon ang aton sininga pag-diskusyonan sa ninga edisyon sa aton sininga pagpangalagad na hanungod din sa dahon, especially ang ugbos sang kamote aton tukibon ang iya sini puwersa pagabot sini sa pagbulig paayo sa aton sini nga ikaayong lawas.
4: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Pero aton istoryahan subong na hanungod sa isa kasahi sang kamote bala hindi ang green nga kamote kundi ining purple nga kamote. Aton tukibon ang iya sini nga bioactive compounds kun nga nangini special ining utanon sa piyak nga komon nini magkadto gani kita sini sa merkado ti kadamo sa makita naton sini nga kamote pero pwede kita magpili gili sang purple o kon ang iban sini gitawag nila nga tapol o kon na murado ang kolor sini ano ba lang ari diri kagano ba lang kapasidad sini para nga magbulig para sa aton sini nga kaayuhan especially sa aton sini makondisyon sa aton sini mga balatian.
4: Sunthone Gold Coffee Mix.
1: Makabulig gali ang ugbos ang purple na kamote para nga ma-prevent ang liver damage ukon mapahinay ang pagkaguba sang aton sini nga liver cells kaga nagabulig man ni siya para ma-reduce ang liver inflammation. Nagabulig support sa liver cell repair kag regeneration. Kaya tinagatubo yung atay. Gutob sa masarangan sang atay na ton kung may madamage siya, patubuon niya ini. Diba?
4: Sunthone Gold Coffee Mix.
1: Provided ha, nga hindi tanto ang damage sa aton sa ninyo atay nga kaya pa mag-regenerate. Kag mataas man nini, kung dagaya man nini sa chlorophyll ang ining dahon sang purple nga kamote. Ang chlorophyll nga daan nagabulig support sa detoxification pathways sa aton sininga liver. Ang liver na tunti responsable na sa pagdetoxify sa mga harmful substances sa aton sininga lawas. Through three phases ang iya sininga paghimo, no? Sa detoxification sa aton sininga lawas. Sige lang kayo i-discuss na sa iba na aton sininga pagpangalagad. Kaya makabulig man siya, no? Para mabayad ang certain toxins sa aton sininga digestive tract. So pag-abot sa sa chlorophyll content, no? Sining ugbos sang purple nga kamote, pero hindi na sa maglayo sa aton sininga Sunthone Plus Gold Capsule.
2: Sunthone Plus Gold.
1: Tinga man, ang aton sininga Sunthone Plus Gold Capsule, may ara man siya sang blue-green algae nga spirulina. Dagaya man din niya, pag-abot sini sa chlorophyll, pag-abot sini sa source sang chlorophyll, isa ang spirulina man sa pinakadagaya nga makuhaan na ton sang chlorophyll nga nagabulig man pamagaan sa trabaho sang aton sininga atay sa pag-detox, paglimpyo sa aton sininga dugo kag sa aton sininga overall health.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Muna galing isa sa pinakamanami man, no, sa aton sininga ginatawag diskusyon diri kay may mga options kita. Kay sigurado gid ko dugay may mamangkot naman di. Te paano do kung di ko kauyon sinisang ugbos ang kamote. Sigurado gid niya kada diskusyon naton may ara gid naga chat sa aton diri nga hindi sila kauyon utan, hindi sila kauyon sang laswa kati hindi naton malikawan may mga tao yang ang manamit sa iban. Iban, di ka uyon. May prutas nga mauyon sang mauyunan sa iban. May araman iban yung mauyunan nila, hindi man mauyunan sang iban. Ha? Let's say for example, bisan ano ka namit karon sang durian para sa iban, pero ang iban sa din, nagadigwa-digwa.
2: Sunthone Plus Gold.
1: Kaya hindi magsulod sila sa nga ginhawa. Bisan ano mo kasiling karon nga kanami, agatamis ni sang mangustin, pero may araya iban nga hindi sila kauyon. Bisan ano da ka promote di karon ng ugbos sang kamote, karon na kanami sa ni kadamo sang iya sini nga sustansya benefit sa aton sa ningalawas pero ang sabat sa iban sa simple lang hindi ko ya malang to tanong may mo muda wala ka sa may mo sa na hindi ka man makapilit sila kaya bisan ano makanami sa kagkadamo sa benepiso sina karon kung nagakaon malang karon nga nagapamurugso kag stressed man o kung aburido man hindi gapon mangin maayo ang resulta. So isa sinisa man namin, no, pag about sinisa chlorophyll content ang aton sa ninga Sunthone Plus Gold, may ara man sina tungod sa yasani nga spirulina bilang isa niya ka sangkap.
2: Sunthone Plus Gold.
1: Ngayon kadto kita karon sa pila ka mga unique health benefit kung kita sini ang regular nga nagakonsumo sang ugbos o kung dahon sang purple nga kamote. Number one sini, blood sugar modulation. So dapat ma-regulate, dapat ma-control para ma-balance ang aton sininga blood sugar levels. Base sinisa pagtuon ng iya sininga leaf extract, nagapakita nga nagapahinay sang glucose absorption. Di ang glucose nga dan ngayon iti kung rapid o kung madasig sini ang pag-absorb. Kapin ba kung may problema kakaroon sa imo sininga cellula dito nga wain na nag-respond maayos sini sa insulin, hindi automatic bala nga butungon dayon ng imo sininga glucose pakados imo sininga cellula tungod gani nga may insulin resistance ka kung diabetic ka dito. Ha? Pagkaon imo karon sang kanon, tinap, pay, iban pa ganyan mga refined kung mga carbohydrate, refined carbohydrate based nga mga kalanon karon inom ka soft drinks, shoot up, spike ang emosini nga blood sugar. Katiwa icing nagabulig para nga mas lower o kung mas slow down o kung napahinay ang absorption sa emosini nga glucose, which is ang extract dili sa dahon sining purple nga kamote nagabulig para mapahinay ang glucose absorption. Kati kabaluman yung lawas na ito sa pagbalansi iya mo sa normal iyang sitwasyon na kondisyon. Like for example, ang insulin na ito, tiyamon na nagabulig para hindi tanto magtaas ng aton sininga blood sugar tungkol kinapanami niyang absorption sa aton cellula. Pero kung naganubo man ang aton sininga blood sugar para mabalance, nag-release man ang aton sininga liver sa glucagon para nga ma-raise man ang aton sininga manubo sininga blood sugar levels, especially sa piladira mga tagpalamati o kon mga listeners na tondera nga nagapractice bala sang fasting, iban sa ni intermittent of fasting, kagang iban sa ni regular lang ang fasting, adaw trip-trip lang nila nga, then ay kumahawa. And then ay kumanyaga, maskip anay ko sang meal.
0: The secret of health.
1: Inablang pagtapos mo kaon, instead nga ma-energized ka, nagluya ka, naghina ka, daw nami ipahuway-huway, daw nami idag-idag, daw nami iligid-ligid, ginatuyo ka. So, malikawan na to nina kung nadimbawa mapahinay na to ng glucose absorption sa aton sininga tinai kagang isa nga makabulig sa aton amo ang dahon, purple nga dahon sinisang kamote.
4: Sandon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Number 2 sininga beneficyo, cognitive and eye support. Pag-abot sini sa cognitive, nag-pertain ako nag-tumod ni sa aton sini nga panghunahuna, sa aton sini nga utok eh, sa aton sini nga thinking ability, sa aton sini nga memoria, sa aton sini nga focus, sa aton sini nga learning, sa aton sini nga reasoning, kag sa aton sini nga decision making. Mabuligan gali ah, para ma-sharpen ng aton sini nga memory, para nga magnami pagyan ng aton sini nga focus, para magnami pagyan ng aton sini nga learning, ang aton sini nga reasoning, kag mas manami pagyan ng aton sini nga decision making kun areglado, kag manami ang sitwasyon na kondisyon sa aton sini nga brain tungod nga may cognitive support nga makuha kita kun kita ang regular nga nagagamit o kung nagakonsume sang purple nga dahon sinisang kamote. Idugang pa naton ang yasininga ay support. Siyempre sining yasininga anthocyanins may ara sa sang binipiso sa aton sininga mata. Kaya makabulig man siya no, para sa ginatawag mental fatigue and even eye strain. Dugay bilang atubang mo simo sini computer. Dugay mo nga himutad simo sininga cellphone ba ng iban sinig hawal na nila ka himurot sa ila sining cellphone.
2: Cellphone Plus Gold.
1: Di kong dugay na ton sining tamodera sa ton sining mga gadget. Ang blue light, nagpa-stress ni sa ton sining mata. Ang blue light emission dalalin sa ton sining screens. Hindi favorable sa ton sining mata. Kung nagadugay kita nga naga, kung nadugay kita nga naga, tuto ka nagfocus dira. Kagbasis sa pagtuon, number 3, mayaraman sa sang antimicrobial and gut support. Ang iya sining juice sa sining kamote, ng purple, ang dahon niya, nagabulig retain sa aton sininga antimicrobial polyphenols. Kaya makabulig man siya para aton sininga beneficial gut bacteria mabalanse ang both ginatawag ginasiling bala naton sini ang mga maayo kag hindi maayo naton sininga mga bakterya o kun kagaw dira sa sunod sa aton sininga tinai. Mabuligan niya mabalanse without a fiber overload.
0: The secret of health.
1: Kaya although ang fiber, manami man sa aton sini nga lawas, manami man sa aton sini ang digestive system, pero kung masobrahan magkita, butod man ang aton sini nga at yan, hindi man komportable, kung mangin komportable ang aton sini nga pamatsyag.
2: Seven Plus Gold.
1: Nagabulig para ma-neutralize sini ang mga free radicals. Nagabulig para ma-prevent sini ang cell damage. Kaya nagaresulta siya sa pagpahinay sang aton sini nga pag-edad. So isa gali sa manami nga resulta kung nag-consume kita regularly sang tapul o kon purple nga dahon sa isang kamote, nagabuli gali para nga mapahinay ang aton sininga sign of aging. Kag nagabulig para mapabilin kita nga huben bisan pa naga sige ang aton sininga pag-edad.
2: Sampong Gold Coffee Mix.
1: Kasubong lang sa nagkaon ka man sini sang ugbo sang tapul o kon purple nga kamote, kung nagainom ka sang Sandthorn Plus Gold Capsule, may ara siya sang madamo kag pila sini ka mga sangkap nga hindi lang isa. Kasubong sini sa mga benepisyo nga makuha gani naton sa tapol sini nga dahon o kon purple nga dahon sini sang kamote nga kadamo sa makuha naton nga benepisyo. Much more pagid nga ining Sandthorn Plus Gold Capsule may ara sa mangustin, may ara sang ampalaya, may ara sang malunggay, may ara sang garlic, may spirulina nga ginkombinar ini sila no para nga maghatag sa aton sang madamo nga benepisyo sa aton ikahing lawas. Kag para mabuligan ang aton sininga lawas nga mag-acto sini o kung mapabakod ang aton sininga immunity, mapabakod ang aton sininga lawas, ma-provide na aton kinanglanon sininga mga antioxidant, vitamins, minerals, kag iban pagid sini nga mga health benefit nga makuha naton pinaagi sini sa mga bioactive compounds halin siya sini nga mga sangkap. Manami kun i-combine naton ano ang Sunthon Plus Gold Capsule sa premium D3 soft gel capsule kag para bugos na lang, may kabugusan na lang gid ang aton sini nga suggestion sa inyo kun nagatumar kamo sa Sunthon Plus Gold Capsule premium D3 capsule updan na lang gid naton sini isang Sunthon Vitamin C. Ano bala ang bintahan naton sining ginatawag ultimate trio o na suggest naton sa inyo Sunthon Plus Gold Capsule premium D3 capsule kaga Sunthon Vitamin C. Kung tingbon mo ini sila tanan, may ara man ini sila mga polyphenols kag may flavonoids, may ara man ini sang ginatawag chlorophyll kag may benepisyo ini siya ha, para sa pagbulig balanse sa aton sining blood sugar. Aga man nami sini iya no sa ginasuggest naton kung suggestion naton nga kombinasyon sang mga supplemento like ultimate trio naton nga ini Sunthon Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C kay hindi lang basta nga nagapanubo lang ya ko nagabalanse sa blood sugar kundi didto sa iya sa insulin sensitivity kay in the first place ang problema naton kung nagtaas nga ton sining triglyceride, nga nagtaas sa ton cholesterol, nga nagtaas sa ton sining blood sugar levels because of insulin sensitivity. Ang mga sangkap sini, sining kombinasyon sang tatlo, lagabulig para nga maamat-amat panumbalik ang aton sining insulin sensitivity sa may mga insulin resistance. In fact, sa mga pagtuon gani, nga ang premium D3 capsule, ang vitamin D3, may direktan yung efekto sa pagpanami sa pag-function sa aton sini nga insulin. Pag-abot naman sa cognitive, pag-abot naman sa aton sini nga thinking, pag-abot naman sa aton sini nga problem solving, focus, decision making, learning, reasoning, makabulig. Ulig man ining tatlo kasubong man sa doon nagkaon magkita o kung naginom makita sinisang sabaw sang ginblend nga ugbos sang purple nga kamote. Kag may ara man sa sang antimicrobial and gut support. Isa sini ang sangkap nga garlic nga nagabulig man balanse sa aton sini nga gut microbiome. Isa man na siya nga nagabulig para magbakod ang aton sini nga resistensya. Kag tidugang pa ang garlic sini nga ara sa Sunthon Plus Gold Capsule, the natural antibiotic ni siya nga nagabulig para magpatay sa mga kagaw, mga bakterya nga may mo maghalit sa aton sini nga lawas. So pila lamang ini sang madamo nga binipisyo nga aton sini makuha kung kita nagatumar sang aton sini nga ultimate trio, Sunthon Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C.
2: Sunthon Plus Gold.
1: So nagapamangkot ang kapila mag inom o kung magtumar sini depende sa sitwasyon. Pero regularly o kung gusto mo lang mapabakod ang imo sini nga resistensya, gusto mo lang maintain nga manami ang imo sini nga paningkay singkay, manami mudo, manami sini imo pamatyag do ka mag-an lang kag daw kanami lang sa imo sini nga pamatyag, pwede ka na sini makatumar sang twice daily Sunthon Plus Gold Capsule premium D3 capsule ug Sunthon Vitamin C 30 minutes before magpamahaw. Amo man Sunthon Plus Gold Capsule premium D3 capsule ug Sunthon Vitamin C 30 minutes before sini magpanyapon. Kag ang manami sini no sa aton sini mga tagparamati updan pagid naton sang regular nga ehersisyo, healthy nga mga pagkaon naton kag manami pagid kay nagabulig man ni panami sang aton sini nga tulog. Nga ang tulog tuman kay importante para mapabakod ang aton sini nga lawas, kay mapabakod ang aton sini nga resistensya para madasig kita sini mag-ayo sa mga balatian kag mabuligan makita nga makalikaw sa mga palaabuton pagid nga mga infeksyon kag mga balatian.
4: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na
1: kalain. Available kali ini no sa mga butika liwaton ko sa mga parmasya malapit sa inyo sa nga lugar diri sa sudad sang Iloilo kag dira man gani sa sudad sang Bacolod, Negros Island region. Pwede kamo direkta makakadto dira sa Yes to Health store na hamtang ini sila dira sa Barangay 39 Lizare Street, Bacolod City. Atubang lagi do kun tabok lang dinhi sila sang Marayo Bank. Pero kung diri kamo sa sudad sang Iloilo, mga taga Iloilo province o kon Panay Island, makalaga agaw ka masusunod sang Iloilo, pwede ka mo makahapit dira sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok langit din sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira na hamtang ang Yes to Health Store. Pwede ka mo dira makabakal sang nahinambitan naton sini nga mga produkto. Kagambintaha kung magkadto ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, kay pwede ka mo sini makapacheck up sang libre. Kay ara dira ang ina sining alternative medicine consultant nga hambal ganda sang kilala ta ang bintaha senador kag ang pabor senador sa mga gusto magbakonsulta dira pareho sa akon kay ang gin prepare ko nga 1000 pesos for my consultation gin bakal ko na lang sa Santhon Plus Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C 2 man kadako nga bulig sini no instead di bayad no pa sa imo sining health consultation ibakal mo na lang sa imo sining mga suplemento nga makabulig sa imo sini nga ikaayong lawas. Ilin Domingo tubto Biyernes open na dira ang Yes to Health Wellness Center. Alas 9 ang takna sa aga, nagasugod na sila sa ila sinadira nga libre nga health consultation. Kung magbakal makamutira sa mga suplemento, pagdugang sa inyo sini mga suplemento nga natilawan nga nagabulig pabakod sa inyo sini nga lawas, alas 9 sa aga. Pwede nakamutira ang makakadto kaga makasulod sa pagbakalman ukon pagpakonsulta sang libre sa Yes to Health Wellness Center. Pwede ka mo sa din maka-order online sa Lazada, Shopee, TikTok. Pangitaon nyo lang ila sa ng official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag-click nyo sinang ila sa ng official store, magwadrang ila sa ng mga product. Pwede ka mo din kapili, order, kaguhulat na lang ka mga i-deliver sa inyo sa ni tagsa-tagsa ka mga puloyan ang inyo sa ning in-order. Mga food supplement na makabulig ka, pabakod sa inyo sa ni nga ikaayong lawas.
0: The secret of health.
5: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637. May namang kot dire Doc Leo. May maintenance siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape kay daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi ilabi na mga alas 2 alas 3 sapon mainom gid kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo natin mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala, Doc Erwin, kung may sakit ka. Kung di pa itong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The secret of health.
1: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
5: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So, masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muning premium D3 coffee mix.
6: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix Doc Leo nga ang ma-recommend naton
1: ang Santhon Gold. Yes. May ara sing mangustin nga may ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance so kun may mga diabetes kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pagfunction sang aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
0: The secret of health.
5: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na
5: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
6: Yes, to help!
5: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health.
5: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day Doc Leo anong iyang himoon
1: konsulta gid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sang order for laboratory test pero may ara Doc Erwin nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
2: Santhon Plus Gold.
5: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak Doc Leo nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
6: Yes!
1: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Win, nalimbawa, may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Sunthone Gold Capsule. Kaya nga man, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Sunthone Gold Herbal Tea.
5: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Doc Leo.
1: Yes,
5: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
5: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
4: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: The secret of health.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: So may mga insulin resistance, nagataas ang listening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, afektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor nga overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to no, nga magamit gid sila sang Vision X Plus.
6: Yes!
5: Kaga, ang unod sini Doc Leo, unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta-carotene, may vitamin A. Ini siya, mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka palakaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
0: The secret of health.
5: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga kung contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, Doc Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man

0: Mangustin, kay biskan bata, tigulang pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang soya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santon coffee mix.
1: Tignami ganin sa mga bata, Dr. Rwin, especially sa mga nag-eskwela bala.
0: Yes.
1: Kay nagapaktibo ni sang memorya. The secret
0: of health. Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung nga aniga pa ang gaangga lang niya kon misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
0: So kung hormonal imbalance ang aton nga paggambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung mm-hmm. available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So gine-recommend aton ang Santon coffee mix kay magabulig ini siya balanse sa aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kag ang lain, pagid nga resulta sa hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag, ginatawag nag-dryness, no?
1: Mm-hmm.
0: O so, ang iba, nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister. Kung mainom turbo bi si Mister, dako nga problema kay nga, ilan na ma-feel nga hindi naman nami during sa activity. Once nga may problema kasi ng hormonal imbalance. So para balance, nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si misis, mag-inom sa aton nga Santon coffee mix. Kag ang Santon coffee mix, makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus coffee mix. The secret of health. Kung si Mrs. naka Santon Plus coffee mix, si Mr. naka turbo. Manami ginang inyong performance kag ini sila puro natural Doc Leo.
2: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang aaris ini? Amo ang frontal effect.
3: Yes!
0: Ini man si Doc Erwin Lapos kag
1: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: God bless po sa aton tanan kag ang Dios mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
5: FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog

0: ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko
6: iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustine na may Santones. Hindi instant pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
12: siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santone Plus Herbal Oil,
12: ang pamahit
11: ng all-in-one sa presyong magaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
7: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
15: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
18: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
18: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
20: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
21: Santone Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: Ika, Sister Paige.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Paige, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
0: Sister Paige, hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: Yes, mga katropa Philippines, sa Dartamala size, this is size sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadanya, Agaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madingadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antolino. Yan ang mga headlines, Makanyadlaw, Itlunas, July 27, 2026. Headlines. At para sa kanyang headlines, ikapan ng balita, lokal, kabataan party list, bukod ni satisfied sa pagsabatit administrasyon sa mga issues sa nasyon. Sukot ita kuryente da Kelco magasag ka makaroon niya Hulyo panawagan ni mga taga-panda ng Libertad Antique magsiparar sa Kelco ginsabat ni GM Hepte. Samtang tatlo ka mga minor di Dani Sujante nag-cutting classes ko Biyernes at nag-acto sa Willy Beach Dagarosan kasi siya it's suspected da dried marijuana leaves. 18 anyos nga yaki arestado man sa separadong operasyon. Mga headlines balita, national labor sector, may limang labor issues na gustong mamitlang ni PBBM sa anang SONA. Samtang PNP ginatunan ro proposisyon niya bawagan rumaunga nga maggamit it social media. Katumahan yung headlines balita, international Israel military nagpatigan it crackdown sa mga Palestino sa West Bank. Saudi naglunsard airstrike versus Houthis. Katumahan yung balita, entertainment singer nga si Katy Perry ginbatikos rupagamit it White House sa anang kanta. Katumahan yung balita, sports undefeated Pinoy boxer Wiljan Mindoro makainkwentro veteranong Mexican boxer nga si Carlos Ocampo. Sa tumaan yung health news, baking soda makabulig sa pagbuo at pesticides residues sa prutas at mga tinuga.
1: Express, balita sa agahon, balitang lukan, balita sa lukan.
0: Ag sa madetalyo man balita lokal, larit man katon it Santon Vitamin C. Nagapabili ni dismayado ra kabataan party list sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginpahayag ni Congressman Rene Co, kabataan party list nga bukon sa it satisfied sa pagsabat ni PBBM sa mga nagapangunang issues at crisis nga ginapangatubang it Pilipinas. In punto ni Co nga maabo nga mga promesa ro wagi hapon natawan kitumanan kama naman niya padayon nga uwa it mapag-on nga solusyon sa ro crisis sa edukasyon. Tulusayin maabo ang mga backlog sa mga classroom at mismatch sa kurikula. Dugang pagkararo pa dahil niya pagkalisod yung mga pumuyo sa tungait mataas nga presyo at bakon, samtang uwa it paghuwag sa sweldo at mga empleyado agropag pataw it mataas nga buwis kung sa siin masami ang ginakurakot at pilang opisyal sa gobyerno. Ginulat si Gon Nandar maging tampad ro presidente kadungan ipag-ako sa anang kakulangan. Lagi pagkararo matuod niya aksyon kontra sa korupsyon at pagkaso sa may mabulbado para maangkon hostisya. Dapat matapos sa promesa gamang rutanan kundi made-aid nga matutukan. Ilang sa nagustong mabatian sa presidente rin pag-start matuod niya plano para ma-resolbar edukasyon o kung education economic crisis, masabar o kagutman, mapataas o sweldo, ag mapanabar o presyo at mga bakon, ag serbisyo.
2: We're waiting for President Marcos Jr. to admit his failures and craft a genuine plan to solve the different education and economic crisis na kinakaharap natin. Marami pong hindi natugunan sa mga pinangako last year and mga previous years pa ni President Marcos Jr. Ang sa atin, sabi daw, di ba, mahiya naman ang mga kurakot. Nahiya po ba sila? Mas lalong hindi nararamdaman yung hiya kung wala naman pong kinakasuhan, sinukulong, or kung meron man, no, too little too late, lalo nang nakikita natin palapit na ang SONA. Andyan din, syempre, yung pagtaas ng budget sa dapat sa mga serbisyo. Hanggang ngayon, hirap pa rin kunin ng mga mamamayan yung mga serbisyo na ito. Hanggang wala pang hiyak na budget na dapat na pupunta doon sa mga serbisyo na iyon. Yung panawagan ng mga mamamayan dapat bigyang buhay. And kung ulit-ulit po tayong din-disappoint ng administrasyon, nasa sa atin po yung responsibilidad na panghawakan yung kapangyarihan na to at panghawakan yung pagbabago na gusto natin makita mangyari.
0: Si kabataan partyless representative Reneco sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahun.
0: Ang sipa pagiging balita lokal, ginpathag ita Clan Electric Cooperative o na Kelco nga uman it mga membro konsumidor rupagsakit panugtan sa kuryente makanyabugan it Hulyo. Ausan sigon nga distribution utility sa nasyon ay may pagtaas apang rumas apektado yung Visayas region. Ang pangunang kabangdanan ay pagtaas at panugtan ay rumataas nga gait kuryente sa wholesale electricity spot market o kon WESM ang mga problema sa generation sector. Tumod man karar affected El Nino nga nagtugit mataas nga demand sa kuryente kamayamaro pag shutdown it mga power plant ag pagtaas it presyo lang sa pangkalibutanon nga merkado.
3: Bukod niya nga raya sa aklat, kundi halos bilog ng Pilipinas, pero most affected na region is the Visayas region. So, ano po aton nga nakikita sa aton ng mga power bill? So, kung mag-El Nino, sobrang mataas sa temperatura, mainit, ano rin ang nagkatapo? So, aton ng mga member consumers, mataas ang andaman nga demand requirement sa andang nga kuryente. Una, manikaro yun rin ang nagkaduga ng plantaan ang nagkaduga ng planta. So, may nag-shutdown o may una ng preventive maintenance schedule timaw o may una ginatawag ng force outage o gulping nga natugan yung mga sagrit kung dahil may una ng mga mechanical issues na nagkatago sa planta na hindi mo kapatayon it supply ang kuryente na na. Pangatlo, rason, rupag taas yung presyo sa langit sa merkado.
0: Ruka parte at ginhiwat nga press conference sa Taklan Electric Cooperative sa piyag nga parte ginsabat man ni Attorney Ariel Hepte, General Manager at Kelco, rupanawagan angot sa kagustuhan ni Tagapandan ng Libertad Antique nga magsipargon sa Kelco para magsailo sa Anteco pangos sa ginaligar perwisyo nga dagayt masami nga power interruption. Ginsilikar ni Attorney Hepte nga runag taliwan ni mga power interruption o kon interruption sa Father 7 halin sa Nabas pasta it pandan kat ag Libertad hay tuga it mga wag nagauman insidente kaparet animal intrusion sa mga linya. Rahay nagtugay it pagkasamad it mga insulator ag nagkinahangan it oras para sa pag-ayos it mga line worker. Ipakibahe man karang house kompleto kon bagong backbone o kon backbone line halin pandan na State Libertad sa kilid it National Highway para mas madasig ro troubleshooting. Naman yung nagbutanggon ita insulated wire o kon covered conductors agad malikawara mga unscheduled power interruption tugay it sanga ag sapat ag magapatindog man o kon magapatindog it bagong 10 MVA power substation sa barangay Magaba Pandan Antique kakipro pag-deploy it mga permanenteng contingent line workers para mas mapadali ro pag-aksyon in kaso magka problema sa linya. Ang punto pa ila Kelco ng Rapandan ag Libertad ay sakop itandang orinal nga prangkisa kay Ibahan man sa bagong prangkisa nga maging epektibo sa 2028.
3: To claim having it, a board member is taking na ito permi. So pag nabay na itong permi, ay ano rin frequency interaction? Huwag man natin ang pag-a. Pero so far as our record is concerned, it's a Kelco. Through issue nilang ito, medyo naging sunod-sunod roan na na interaction dahil nagkaroon is issue roan ng feather set. Alin sa Nabas, along the National Highway para mas madali sa pag-troubleshoot itatong yung mga line workers dugang patakaroon pinpailuhan nato to linya ikuminti to an insulated wire. May una pa kita maginatusokro na napagpatindo itatong na substation sa barangay Pagkaba Pagdan Antike at 10 MVA power substation.
0: Kapartet ginhiwat nga press conference sa Clan Electric Cooperative.
1: Express balita sa gahun.
0: Ag para mas katapusan yung balita lokal, darit magkatot Vision X Plus Subgel Capsule. Capsule nga para gid sa aton yung mamat. Nasita it mga otoridad at tatlong minor di edad di sa Jante nga ginapatihan iwa nagsud eskwalahan matapos na dereng masipulatan samta nakatambay sa duyan sa Wehawili Beach sa Banway Tangalan ko Biyernes Hulyo 24. Gitag ni Police Captain Jason Mausig Hepe Tangalan Municipal Police Station na samtang nagkapatigay sa Intelligence Monitoring hagin na pagapitan nandar tatlong estudyante. Lano gamang kunta na daw si Saon Maraya ang pabalikon sa naiskwelahan apang sa pagtindog isang bilog kanday may nahuog na sangka item o kung suspected dried marijuana leaves. Sa pag-usisa kanda, kung ano rin ahugay gulpi gamang sigon, yung nagdagagan o tatlo hasta sa nakabot Sunday Highway, ag sumakay itbas. Bangun ka rin nagkasayit hot pursuit operation, rumang otoridad ag makataliwan o pilang oras, ay voluntaryo nagsurrender sa Numansha PNP o daywang isudyanteng nag-aedad it 15 ag 16 anyos. Samtara sa bilog, panandang kaibahan ay padempang ginausoy. Kayag pa ni Captain Mausig nga ginahugat pananda resulta it drug test ka Kipro laboratory test sa recover ng suspected dried marijuana leaves ka Kipro assessment it MSWDO. Sa oras, sumakita ang discernment o DIY pag-isyon sundet certification para man sa pagpasaka it kaso.
4: Sinadya namin lakitan yung mga estudyante para sana pabalikin sa kanilang eskwelahan around 12:30 PM na po yun. Tinanong natin kung mga estudyante ba sila. Yung sabi nila, hindi daw sila estudyante. Tapos tinanong ko kung taga saan sila. Nagkalibo, sabi niya, tumayo yung isa sa baba at yun nga, nahulog yung isang item. Tinanong natin kung ano yung nahulog, yun, nagtakbuhan sila. Tumakbo sila dun sa parang dinaibay nila yung dagat. Nakarating sila dyan sa likod ng munisipyo. Tapos dumiretso na sila sumakay ng tourist bus dun sa highway. O, aksidente lamang po yung pagkakaano sa kanila, huli sa kanila na gumagamit sila ng illegal na droga. Habang nagkakandak tayo ng at pursuit, yun, nasundan natin sa Numansia. And then at around mga past 4 na yun, voluntary surrender man sila dun sa Numansia MPS.
0: Si Police Captain Jason Mausig, hepe tangalan, Municipal Station sa naman niya pagpayag. Sa piyag nga parte na arresto man mga kapulisan, rusang ka 18 anyos nga kisagin ka sa nga drug by bus operation sa Barangay Hawili, tangalan ko Sabado. Hindi na subject person ni sa alias Josh, residente at Barangay Monlaki, ibahayag nagtrabaho sa sangka pangisdaan sa Pandan Antique. Sa bakalan sa alias Josh, it sangka sa shade suspected dried marijuana leaves, kabailit 1,100 pesos kabay bus money. Sa pagbikisa na recovered dugang, rosang kasa shade suspected dried marijuana leaves ag foil. Nabubanta ang nagabot sa 3 gramo na recover ka ng illegal nga droga ang nagkakalga 800 hasta 1,000 pesos. Sa magkaroon una on rise sa kusudiya tangalan PNP para masagakaigo nga disposisyon.
4: Initially, wala man silang connection kasi itong nahuli namin kahapon is from Ibahay at ang area of operation talaga niya is Ibahay. Mayroon lang part dito sa tangalan na mayroon siyang trusted na pinagbibintahan. Ang trabaho nito ay fish bagger ito eh sa Pandan sa kanya ring kamag-anak doon. Yun nga no, during the body search after na dumating yung ating insulating witness from the fiscal's office. May nakuha po tayo ang ating seizing officer. May nakuha po one piece sealed transparent plastic sachet containing suspected dried marijuana leaves and fruiting cups. And another yung one piece ng cigarette foil roll na medyo nasindihan na yung dulo. Lahat po siguro mga 3 grams lahat ng na-recover. Ang halaga po nun is nasa 800 mga 1,000 pesos.
0: Si Police Captain Jason Mausig, hepe tangalan PNP sa nang dugang nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines at their time, la size 29 saga. Ang sumalitalyo mga balita national nga tamangkatan Santo Plus Gold Herbal Capsule. Nagagaamro grupong partido manggagawa ng mabatian kay President Marcos Jr. Ro limang dagkuan ng labor policies at labor issues sa ilang ikalimang State of the Nation address sa Consona. So kay partido manggagawa chairman at dating representative Rene Magtubo, gusto nandang atawaan it igto pangod ni PBBM ro pagtaas it unemployment at pag-apnaag it contractualization. Kangaywahir pagtaas it pressure it bako nag-indi makagas o sweldo it mga empleyado gabikon rumanag abaton it magamang it manaba ng sweldo. Pangatlo, pagsabad ni Presidente sa grabing gap sa tunga it minimum wage at pagtaas it cost of living allowance sa bilog na Pilipinas. Ikapatay roo gihapon na solusyonan niya iskandalong nagaputo sa mga flood control at iba pang public infrastructure project na ubus man yung nakakaapekto sa mga pigado. Panglima, hayro kabudlay sa kainya niyang sektor pang sa ginaligar matsa nakalipatan ng sanda it gobyerno.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang tatapusan naman ng balita, national, ginatunan ni Philippine National Police o PNP o proposisyon na pagstrikto sa mga pamatanon niya maggamit sa social media. Pero nasabi niya proposisyon ni nagtuhaw sa ginpatigan niya 44th Asia na Pool Conference kung siin na rumang leader at kapulisan ay nabailuhan it mga kurukuros na ang sanagalala ng security threats sa himulbader o mga pamatanon ng cyberspace. Ginpag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. gusto nanda nga tugaron o ginpatuman ito Australia. Kaibahan sa gintalakay sa nasambit nga conference na tabo nga pagpamaril sa Sudit Eskwalahan sa Tacloban City kung siin gakotro mga pamatanon. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar na kabalor 61.84 pesos.
1: Express, palita sa agahon. Palita sa international. Palita sa international.
0: Ag sa maditalyo man at balita international, ng tamangkaton Santom Plus, Coffee Mix. Ginaresto it mga soldado at Israel o kapin sa 50 ka mga Palestino sa West Bank. Ipatagay ang military crackdown sa West Bank matapos na tabo ng pag-atake ang ginkamatay it apat ka mga Palestino at daywang soldado at Israel. Nabuan sa mga narestong Palestino ay halin sa Banway Tal sa Southwest na Blues kung sa siin na tabo ro pagpamarina. Sagod it mga soldado at Israel ro house itenta ka mga kabagayan it Palestino. Matutumahan niya ginmando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ag Defense Minister Karang si Israel Katz rumapnago niya military operation sa West Bank matapos sa pag-atake mga pizza habat Gilad Settlement agin kamatay at daywang soldado at Israel agin kalastro tatlong iba pa.
1: Express, palita sa gaho.
0: Ang sinukusan man niya balita international, naglunsaro Saudi Arabia at airstrike kontra sa Houthi rebels sa may port city at Hodeya sa Yemen agapit ni isla. Nasudright anunsyo at grupo ng maritime blockade at pag-atakit mga barkos at Saudi. Sabado, itagahon ginreport it media it Houthis nga nagtugar o missile strike at Yemen at sunog sa Saudi city at Gizan. Samtang ginpahag ita US military nga ginpaupan ag na disable nandar usang ka tanker ship sa Gulf of Oman nga naghana nga matakasan o US blockade sa Iranian ports. Lubar kong ginatakit US sa rikayuang commercial ship nga gina disable halingkat uman nga ipatumar o blockade sa unang parte it Hulyo.
1: Express, balita sa gahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ag sa maditalyo mat balita, entertainment nga tamang katon it premium DVD. Gin po na it singer nga si Katy Perry paggamit it White House it anang kanta. Sa social media account, tagin pa agararo pagkadismayak at gamitan o kanta nga fireworks. Ginamit right White House sa missile attack nanda kontra sa Iran. That it singer nga wa na naging aprobahan na nasambit niya paggamit sa kanta, agaan ang ginakundinaro ginahimo it White House. Pagsilpikar pa it singer nga rukantahay para sa pagaom, paghilom, at pagkabaskog, isang katawo maskin nga raya hami ginaagyan sa anang kabuhi. Bukong sigo ni tamang agamiton ro anang kanta para manamad, agipadayin ro giyara kung siin magresulta sa pagkawatak-watak it mga tao. Madumtumaan niya bukong ngamang si Perry na akig bangod maskin ro singer nga si Kesha matapos gamiton it White House ro kanta karanga Blow para ipakita ro giyara nanda sa Iran.
1: Express, balita sa gahon, balitang sports, balita sa sports.
0: At para mas mga detalye at balita sports, nga tamang kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Uman niya mag-asabak ita si Baboy Tring, ro undefeated Filipino boxer nga si Waljan Mindoro sa Agosto 29 kung sa siin makaenkwentro na narabiteran ng Mexican boxer nga si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Si Mindoro rumalimpyong record niya 17 ka mga daog sang kadrug white pierde ka kip 16 ka mga knockout. Duyo kara nga papag-unono ng pwesto sa middleweight division sa non-title bout nga ipagpag-uwa sa live stream o kung live sa mainstream TV. Huling ang pangkuhunyo ginpierde ni Mindoro sa pamaagit unanimous decision ng Mexican boxer nga si Elias Espadas nga nagtapos sa anang decides nga sunod niya knockout. Samtang si Ocampo ay may record niya 38 wins ag apat ka mapierde kung sa siina 27 na napid na ipadaog na na via knockout.
1: Express, balita sa gahon. XFM Health News.
0: At para man sa kanyang health news portion na maabo katon nagahugas it prutas sa tinuga pinaagi sa pagbubo it tubig. Apang sunod sa mga eksperto, apisar nakakabut higo ag pila ka mga mikrobyo, hindi sa gihapon kara mabuuro tanan yung mga residue it pesticide na nagatapik sa ibabaw it pagkaon. Basta sa informasyon dit mga nutritional expert, ro pagbabadit mga prutas at tinuga sa solusyon it baking soda ay makabulig sa pagpanaba o kon pagkakas it mga residue it pesticide ag nga una sa upa o kon sa ibabaw it produkto. Sa paghimo kara posibleng tunawon usang kakot sarita it baking soda sa dewang tasa o kon 500 ml it tubig. Ibabaro prutas o kon tinuga sa sugod it napu hasta 15 minutos sa ay makabulig sa mas malimpyo nga preparasyon ni pagkaon nagmakatawit it dugang kasigraduhan sa atong ginakaon.
1: Express balita sa gahoy.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:36 sa gahoy. Balita natin po ang pilong apwarsa at Axafam na Philippines ng 6.5 kalibo makanyadlaw kita it Lunas sa July 27, 2026. Agrayang balita, Gato Santo Plus Gold sa Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Deter Food Supplement for Men, nag-premium dito. Gamal Vision X Plus Soft Gel Capsule, or capsule lang para guide sa aton yung mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, Santo Plus Herbal Soap. Agrama produkto Tiesto Health Incorporated, Premium Dietary Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sustapain na Clear Skin Gluta Kojic Soup. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marie Antolintino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
5: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Whole Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium
5: Premium Detroit Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:47 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: good morning! Good morning! Maayadayad nga gahon banwa, maayadayad nga pagpropamati mga katropa. Welcome sa aton nga pagpangalagad, sa aton nga programa nga. Adlaw makaroon nga Lunes. Oy, pizza 27 na buga ni Tulio. 2027 na kita, at 2026. O, July 27 ha. Lunes nga adlaw, may opisina, may trabaho sa aton karang mga empleyado sa gobyerno. O, magamat-amat na. Magpupahaom sa aton karang mga estudyante sa mga empleyado. May mga trabaho makaroon karang adlaw it Lunes. Lunes ha, last Monday sa bugan it July 2026. Mga katulad, siguro mga inadlaw. Morning sa aton karang mga suking nga nagamonitor, nagapropamati sa radyo. Morning, mga katropa naton sa aton nga mga secondary area of coverage sa probinsya Itcapiz. Sa Iloilo, northern part it Iloilo, Antique, Romblon, sa Masbate, southern part it Mindoro. Morning. Magandang umaga po. Buenos dias mga katropa. Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad ha. Sa aton karang pagililiba. Hey, good morning man sa mga nakatutok gali sa online o sa aton nga Facebook Live. At syempre sa mga nagamonitor sa YouTube man sa aton karang mga katropa ro na. Good morning. Good morning. Welcome na. Makaroon karang Lunes. Or iba nagabubalikutot pa to. Ay, may klase tiya sa aton. Tiya sa mga probinsya. Kung tungas Metro Manila ka na, grabe, taro preparasyon mga ron to ito aton nga mga pin. Naka full alert. Ro aton ka nga mga kapulisan, bilog nga Pilipinas. Karayang State of the Nation address. Ita Presidente. Ito sa Metro Manila, kansilado ro mga klase sa ibang mga lugar. Gina popahuman ra mga katrupa ro State of the Nation address ita presidente. Indo na ron nga hapon. Dami istoryahan ra. Ro suna nga ra ita presidente may pasabog daw. Kumbaga, tayan aton indo na nga hapon ra. Mga iga anunsyo itaton karang presidente. Well, sa aton makaron nga pag propadayon. Kamusta man rin dagagan itaton ka nga panyempo iya sa aton sa Western Visayas? Well, makaroon ka nga adlaw, nagapabilin nga una sa guwa itaton ka nga Philippine Area of Responsibility do dating bagyo nga si Quiapo. No? Wapatay mo ito na ano, napanagasa pati ito sa may party ka ra ita pantuma China, Hong Kong, China. Pero waon raya itipikto iya sa Pilipinas, dayang bagyo. Makaron, iya sa aton sa Western Visayas ba, mainit-init yung mataradlaw nga. Kasi ro habagat, apiktado at makaron rong Luzon. Iya sa aton, manami ro chimpo mga katropa, pero may chance kang imo itugan sa hapon. Daya ro mga ginatawag naton nga mga localized thunderstorm. May pag-ugan-ugan, pero sa hapon or sa gabi, igotaron mga katropa. Mapahaom gihapon kita kasi radlo nga gin-expect naton nga mainit raton ka nga chimpo. Siyempre, may aton nga nga super El Nino pag tig-init matana. Init matagihapon raton nga panyempo. Hindi ta malikawan gidaron. Gagawa gihapon ka raro mga sakit na ubo, sipon, aga trangkaso mga katropa. Dapat may vitamin C rin yung gawa, santo na rin yung imo. Anyway, sa aton makaroon nga pag-aprobarayan, good morning, anay. Sa aton ka nga mga katropa nga nag-monitor sa aton ka nga Facebook Live. Ay, kaya tiin din sa usaha. Good morning, kita na. Nag-monitor na sa Libdong Gold. Ecol Charlie, nag-kapi-kapit Santon Gold Coffee Mix. Nag-relax-relax. Nag-paugas-hugas. Kay Jerry Ontoy, good morning. Nag-monitor man makaroon nga gahan. Ay, kay Mama Jana Magno. Ay, na sa Rianas, ha? Good morning. Sa Rianas sa Appliance Center. Good morning. Nag-monitor ka ito. Sa mga guwapuhon, nagguwapahon ng mga staff. Ma'am Jana, good morning. Nagkakapi-kapi man dahil. Good morning. Na sa Justin Footwear, mga katropa. Good morning. Good morning man kay TJ Noy Noy Igtanlok. Noy, good morning. Una sa San Francisco, California. nakatutok man, makaroon ka rang agahon. Yes, aton ka rang pagpangalagad, mga katropa. Now, sa iba naton nga mga suki man, good morning. Dang, Villanueva, good morning, Dang. Naka-bullseye man si Dang. Si Bonski, Mendoza Channel, oy, good morning. Aton nga mga aklanon vlogger makaroon ha. Yan, nag-monitor ka ito. Morning, good morning. Nakatutok makaroon nga agahon. Gima Tolentino, good morning. Kaya Mama Medina Beltran Tiad, nag-monitor man. Nasa Mercedes Village, thank you kita sa pag-highlight. Good morning. Kaya Rod Salvador, nagkakapi-kapi ko taron. Good morning. Morning. Jay Riontoy, Jay, good morning. Shout out ko no kay Robert Riontoy, kay Jonathan Dilabiga, nasa Sibaliw Banga. Good morning. Good morning. Ito mga katrupa, kapi-kapi, ane ka muna ha. Well, sa aton makaroon nga pag pangalagad, may agahon pa, may ginpatigyon nga search operation do aton nga mga kapulisan. Sa Banwa, Itangalan, may gin-aristo bangod sa reng paghupot it illegal karanga baril. Agahon pataran ng mga katropa ha. Aramang isa kuan sa linya naton si katropang Christian Villanueva. Uy, sulo malang galito ra sa lugar. Ato na na-activate mga katropa.
1: XFM. Police report. Police report. XFM. Flash report. Flash report.
0: Katropang Christian, go ahead.
2: Yes, katropang dyan, no? Nagpatigayin ka na ita pag-serve, no? Ita search warrant.
0: Tapos na?
2: So, ato nga katapo, ita tangala na PNP, no? Katropang dyan. Nga kasi nga ka na hinag... patigayin ka rin briefing ano, no, si police captain na mausig no bandang mga 4 to 5 mo no, 445k na and then nag take off no ro aton karang kapulisan sa area okay ban kita katropang diyan bandang alas 5:02 ka kainang agahon and then naabot kami iya no sa area bandang alas 5:20 na no alas 5:25 na karet
0: sakto gada alas 5:20 kita nagabot ka muna.
2: O, mga 5:20 to 5:25 ka na katropang dyan.
0: O, bukunita 5:26 ha?
2: Oo. Aga, katutangan eh. So, katropang dyan. Ay, pag-abot ayagi sa area, ay abaw ay, may nakita, no, si Daywan natin ka lang kapulisan, itangalan na PNV, nga dumagagan, nga sangkalaki. No, sa pihak nung bagay, nakagapit, ay ito na nakaraging daga ro kaya karasang ka sling bag no ng pink
0: sino nagdaga bukod at subject doon ro nag bitbit pero unay mo sa bagay
2: yes so
0: sa kabagay sanda anak
2: baliro kaya kara subject nga si alias Gary katropang diyan is guman ko no it diya kara nga nagdagagan nga tong si tatay Rodolfo kara katropang diyan. So nakita no ni Sir Octavio ag ni I think si Sir Solano pagin sa bilog kara nga nakita nanda nga miging butang imaw no sa itlugan katropang diyan.
0: Itlugan no, ano ano karang, itlugan.
2: Itlugan is manok katropang diyan.
0: Sa mga no? Manukan nga area.
2: Oh, kumbaga pinsa ba nang ginatawag?
0: Oo, nga nakaroon no? Nagigitlog ng mga manok ka.
2: Oo, ay igtot as ibabaw roya kara nga pink. So which is nga pagid no nga kami kara nakasudahan nga ni nga kinangan pa no ita presensya at aton kara barangay official so nag-abot una
0: by the way ano nga barangay ra
2: barangay Lanipga
0: ba
2: Lanipga tangalan
0: gayo-gayo man
2: magayo ta katropang diyan almost 20 minutes taro travel time from tangalan na
0: to Lanipga
2: pagtuya ay katok na katropang diyan pag abot no it aton kara nga daywan no ka mga barangay official so ging paliwanagan man sa una ani kara nagpaliwanag anay no si police captain Mausig no sa diyan subject person kay sir tatay Rodolfo kay tatay Rodolfo Bilinario no and then ginapabalibaran na katropang diyan nga imo karahay may baril mao man no si alias Gary.
0: Pero may nakita nga ginabitbit na rubaril nga ginbutang nito sa
2: yes. Yes, no katropang. Okay, kaya nga ni nga
0: balibad man.
2: Pag brief abiyagi kay nakatropang diyan no kay banner aton kana nga.
0: Pag brief.
2: Mobile Force Company.
0: Pag briefing maton.
2: Pag briefing kay nakatropang diyan. Pag
0: bang brief ay iba kay expect sa mga. Kasi may brief tamang nakita. Nag-briefing pa nakamukha ina abiyay.
2: Oo. Kibahan doon Mobile Force Company na ito. Kinangan na ni pag-abot palibutan niya kikatropang dyan. So, dato tanga ni nga time nga pagpalibot ng together with organic natong yung mga officer it atong karangatangalan PNP. So nakitaan kita no si Tati Rodolfo nga naging butang na naro kaya kara.
0: Ag mahaya no, gutaron mga kwan yung taro kilala yes, ka ma-identify gutaron mga tao.
2: Yes, so mahaya gutaron katrupang oh. Dyan. As in,
0: kasi alas 5:30 nga ron kwan yung taron klaro gutaron. Diba?
2: Yes, so aga ay makumot aromata ni Sir Octavio ikita na na.
0: Haman ano taro mata na si... Ay, basta nagainom tayo mura Vision X Plus Subgil Capsule
2: oo diba? May Vision X na siguro mura katropang dyan oo
0: ay, Vision X nga ron ay gapanami kadang pananawan karon.
2: Oo ay makumot ang gapaabot pa ta kami nakita tiyagi na na si Tatay Rodolfo nga may gimbutang so naging alertot tiyagi or aton kara ng kapalis.

0: Inturigo ta sa mga sa armas nga to. Datong armas nga to nga datong ginhaboy ni Tay Dulpo.
1: Yes. Yes,
0: ginginventory so, gagi.
1: Oo. Oh, ginginventory ti agi mao. Wa pata kasugod kay naron ka tropang diyan sa.
0: Wa pata gali kasugod. Nga mapoy man sa dali yes. Ko matapos basi kon dayo on mga baril. Ay wa pata gali ongoing pata research.
1: Ongoing pata no ka tropang diyan. So pag search per mayroong kwarto nanday Tatay Rodolfo ni kagawad Junita Dado no ay kagawad abi ay Tatay Rodolfo nga asawa
0: presidente ah, makaron. Kagawad it barangay ay, una. Lanipga.
1: Yes, so. Lanipga.
0: No, ay ro witness so, ninyo nga barangay is una man kagawad it Lanipga.
1: Yes. Mm-hmm. Yes, ag si barangay captain ano nga ano pa nga naton cap Moises Batoy. Si police captain, si barangay captain na no. Moises Batoy. Oo, katropang dyan. Ang sabilog na nakaibahan dyan na kagawad. So, sa kainabi, pero mayroong kwarto, no, ito kita ka sa paniswa na recover. And then, sa pangaywa, medyo waman nga nga
0: nga. By the way, ano kabahoro bagay nga ra? Anong klase ra? Simentado ra? Konkrito? Or light materials na no?
1: Yes, no, konkrito ra katropang dyan. Pero nakara no, nga, nag-serve na nakara nga medyo trusses na ito. Nakara nga bubong kahoy.
0: Kahoy.
1: No? At may baraka. May sugpon yung mukara nga baraka. Mm. No, katropang dyan. And then, may alam at nakara nga sa kiri ngayon yung negosyo nga ni, no? Si kagawad nga bilang madyapis sa wifi nga ra. No, ato pang diyan.
0: May window machine na.
1: Oh, window machine na makonek sa gamat kita, may window machine makonek kung wat amakon ka tropang diyan ay hindi ta makita, no.
0: Wag na signal kun aron. Mahina.
1: As in dead zone, dead spot kita makon ka tropang diyan. So, ambak on kay na sa
0: messenger wifi ka tarandang nga kun na mode of communication.
1: Okay, yes, man. Libre. So, libre. Pero naguhog ka na
0: kaya. Ay, huwag kagaligali, no? Huwag gating.
1: Ay, hindi na kita
0: kapanood. Piso-piso malang ba garon?
1: Huwag. Medyo mato, may ikon si Ma'am Tasoy nga katropang ganyan. Bilog rin atong kwarta.
0: Oo, oh, yun. Yes, linibot na ganyan mong kwarta.
1: Huwag man do.
0: Matat sinsilyo ro.
1: Libos ang gatos mo nga katropang dyan. Ang pagyan. Oo, ako gabaton ito. Bilog na sanggat to sa piso wifi ay coin sa tayo. Nakihugam na, nakita rin ka tropang dyan. Nagharangan ni nung naka-connect kita. So, sa drawer, nung color yellow nga nga.
0: Araro, drawer nga nga, yellow. Ah, ay, nung kwarto ra?
1: Ay, alias Gary, no katropang dyan.
0: Ay, Gary, katayang sa subject nga ra, subject yes. Person.
1: Yes. Oh, aga for the kung ano yung katropang dyan, dati nga nga kafgo, ruraya ka si Tatay Rodolfo ag si alias Gary nga ra.
0: Ah, kafgo, no, sanda tayo wag ita. Maganda, yes, magtiyo, so, malat sandara, no?
1: Oh, magtiyo na katropang dyan. Mm. So, si Tatay Rodolfo nagsugod sa pagiging kafgo it year 2000. Kasi 22 years mo, eh. 22 nag-resign ang pagiging kafgo. And then, si alias Gary, 2013, ito, saan mo nag stop sa pagiging kafgo? 16. So, nagsugod ikaw is 13. 12. So, 4 years ang mga katropang dyan, no? Na naging kafgo. So, dati matabi ko naman iyara no, sa atong karang barangilan, di ba? And then, ginghalin, no? Sa atong karang bahay ni Taibahay. Yes, katropang dyan?
0: Do, ro, sa search warrant, ano ro ginausoy nga baril?
1: 45 caliber.
0: Oh, pero may na-recover ko tayo sa bilog, no? Nga 45.
1: Yes, oo. So, dahil nga 45 nga ruging nga butang sa itlogan.
0: Mga pila ro kabaril lang gina-expect nga ginausoy di karon. Sa warrant.
1: Abi katropang dyan is 45 caliber.
0: 45, doon malagid.
1: Yes, oo.
0: Sige.
1: Ongoing nga po, no? Pero pag-search kaya katropang dyan, dahil ganing nga ito tabi nakikita ka na nga 45 caliber. So,
0: oo, oh, ayaw pa tama search eh. Ang karang, armas nga ginabuitan it police is search warrant.
1: Yes,
0: kinang search warrant. Kinang halagugon gitaro bagay.
1: Yes, so, kinang nga gitaro ng katropang dyan ay dahil nga nga doon gitaro ng mga ginatawag natin nga ita. No?
0: Pero ay, sa tato nga baril nga na-recover kay ina, sino taro gabuit ka to? Dating si Tay Dulpo.
1: Yes, so si
0: Tay Dulpo. So, imaw taro kwan ka to, kasuhan.
1: Yes, so gimpusasan ito ay ang dyan, ginbasaan mo.
0: Oo. Pero sa

0: sa warrant, sa search warrant, pero subject iba. Bukod at si Dulpo.
1: Oo, oh, iba.
0: Dahil ang si Gary. Si Gary ang arorokwan.
1: Oo.
0: Ay, si. Medyo nadagahig lang. Dagasala so, para si Kwan. Nga na,
1: Dulpo. Ako, nadagasala. Si Dulpo.
0: Kita, gabi mo. Quote in the act nga naghaboy na naturo baril nga tuto sa may itlugan, manukan.
1: Katropang dali ko wat akong tama ko ni Mora nag
0: yani
1: abi nag dayagan ang do daya karangasling bagay wat aron
0: medyo nagbaliskan pero
1: ano galing
0: hay paalin taray kung wat ang recover abi man ang baril una ro daghon tangara ro kuan tay dulpo ta
1: si tay dulpo ta no oh. Katropang dyan dahil nakanat abi nakita tay mo kanaro na ro daya ka nang asling bag kinagi mo ro nagutang
0: sige so, doon na ipakwal lang galingan sa pulis kung ano ro mga posibleng mga scenario baga kung sino ro pwedeng kasuhan pero makaroon ongoing ro search sa katropang Christian.
1: Yes yes kamagin katropang dyan
0: baho kamagin sige dayon yang
1: oh sige oh sabi ka vaccine kita karanga itom no katropang dyan ro gina search it aton karanga kapulisan no ano ito, di ka lang magandang yun ni alias no, siguro na nakarang mga gambong no, ito bala galing ito kaya nakita
0: oh, may bala
1: empty cartridge sa for I think kaya ka lang empty cartridge sa rakina
0: ano rin nga kwan so, ano ito ng 45 ba?
1: 45 mga
0: oh, 45
1: sa atin tayo mura katropang dyan, no? Empty shell yung tayo mura.
0: Yan eh.
1: Base ba, makukong natanga ako ang baga...
0: Pagupo ko tayo.
1: Base ko, base pagupo or hapugutan na nakatropang.
0: Oo. Base inobra ng anting-anting.
1: Pangaiwa nga, may
0: pwede ba doon? Ito
1: sa pihak ka to, kabaabo. Tara, anting-anting ito katropang dyan. Sa tuwan kay Tundog, kabaabo. Tara, anting-anting ito. Anting makumadagit-dagit. Diya ka lang, kuhan. Wak-wak makon na eh. Mas bigang box katropang dyan negative no sa so, dahil karang kwan ginausay tatong karang kapulisan so idagom gina-check ni sir at tamagos may karton no, alinda nakabutang kara may ano, may mga
0: karang mga gambong naman dun
1: may mga oh, may mga oh, uniform katropang dyan no
0: uniform
1: gina-check mga gihapon pagiging kafgo siguro ni Sir Gary nga
0: camouflage
1: camouflage o camouflage gili nga tawag check ng yahapon
0: mga kwan uniform na pagka kafgo
1: ano rin may mga straw ano rin mga tawas kung dyan
0: tawas? Sure ka?
1: Oo tawas to eh
0: tawas sige pareho bindang itsura ka ron sa mga ginakwan man nga ron
1: o may kwan pitsa ko kulong kahoy pita pero kung dyan o pitsa ko kahoy and then
0: ag
1: boom no, pinakidaw pero kasi kung may ito pang ta no katropang dyan tingsan bilogit pati sapatos kaya gina
0: sa mga viewers na to nag sa mga nagapropamati sa barangay Lanip Gara no tangalan ginapat genro search sa waranta sa sangkapan ni Magay. Ano nga nang pamilya ra Chan? Hello. Chan, dugay mo dodoy sa anang kwan no. Mahina ing piso wifi na Chan. Balik-balikan nato na nairo linya ni Katropang Christian. Sa kwan, sa area no. Sa mga viewers naton ag sa aton mga nagapropamati, ginapatigyan makaroon research operation no sa sangkapan ni Magay una sa may barangay Lanip Gara tangalan. Chan.
1: Yes, katropang dyan.
0: Ano ani nga pamilya ra? Bilinaryo no? Batoy? Ah, Batoy.
1: Bilinaryo si Tatay
0: Dulpo.
1: Dulpo. Dado. Bilinaryo si Tatay Dulpo ang si Nanay Dado.
0: Ikaw pero no, sa subject, ana, sa subject ka person, sino si Gary?
1: Ah, masula. Si Gary Dado.
0: Gary Dado. Pero no, bagay nga ron, ay sino kita? Sino ka pa nag-iyat bagay?
1: Look. Si
0: Dado kita.
2: Rodolfo Dado.
0: Ah, Rodolfo. Aday na si Tatay Rodolfo nga nanay?
2: Ha?
0: Si Tatay Dulpo nga rak at kainan nga rasang bilog una?
2: Oo.
0: Ano tra apelido karon bukod at bilinaryo?
2: Bilinaryo ana nga middle name, sir.
0: Ah, middle name tanana. Dado kita gali ang apelyido.
2: Opo.
0: Ano nimo, mister?
2: Mister ko, sir.
0: Si mister mo ra amat may baril. Kay sinuro baril nga nun. Hanay.
2: Anasang gumanto.
0: Asa go kay kuan gid bata si Gary.
2: Anasang gumanto.
0: Sino gumanto si Gary?
1: So hamak.
0: Hamat may baril si ano si Gary ko maton.
1: Oh, hamat may baril na si Gary mangko nila.
2: Kita sa recap mo din mo dati.
0: Oh, dati.
2: Para may baril.
1: Plastic wala kita na bina naging surrender na ay di karang baril na ko may mati sensor ha sa inyo pag-isayod
0: wala
1: kung kabuhay sa inyo pag-isayod bambuhay at akano ro baril nga bago ra naging bakay na hindi naman anong bakay ra
2: malang sir
1: 15k ah 15k
0: anong bakal
1: ba
0: kaya matang bakal para alin may ano may contrast na na eh
2: nawa man sir
0: awa man pag dipinsa ka tagin ninyo ra kung may kaso pero matang ka pinagupok na ra imaw yung gumankon nga ra
2: awa man sir
0: oy basi makong pag-upok ay kasi may nagreklamo at siguro sa aton ng mga polis ba ka
2: taong anit sir
0: karun sige harot doon malang sa bilog malar baril nga ra.
2: Ha.
0: Awa un man.
1: Oh, magkiba karang barilya, ma'am. Sige. Oh, may ano ro trabaho makaron ni Gary nga pagkatapos ng paghihikap.
2: Karang sir.
1: Sa Boracay galing
2: mo. Mga driver at il na ano. Driver imo iteron it.
0: I-try ka.
1: I-try.
0: Oh, i-try.
1: Ayo ginadagadaga man na sa Boracay ra yara. Oh, iya malas sa bagay ninyo, ma'am.
0: Sige.
1: Okay, katropang dyan, no? Ito si Gagawa de Junita Dado, no?
0: Unaon ka mo sa Baraka, sa tindahan.
1: Sa Baraka, kami katropang dyan,
0: tindahan.
1: No?
0: Tindahan.
1: Mabuhay yung Baraka, Rara.
2: Mabuhay yung tanong, sir. Pinagot ang years na.
0: Abo, matay ng mga panimagay karon Chan, sa palibot.
1: Yes, katropang dyan. May mga kayapit, Imora. No? Pasukod, abira, pang yung may pavement, ras na, no? Sa unahan, barangay pavement, ito.
2: Kapitan sa chapel.
0: Mataas-taas pa man ang taklaro nung napaanto di karon. Yaw-yawan kapat imo.
2: Napatot
0: na pata. Oh, napatot. Napatot na pata. Oh, pagod. Gayo gid daw.
2: Napatot.
1: Yes, sa katropang diyan no.
0: Bago matagal ay nanay ng mga tindahan ah.
1: Oh, mabaho mata ka tropang jam, may mga bahog pang animora, pang kana bahog sa baboy.
2: Baboy manok.
1: Manok man sa bot.
0: May mga feeds.
1: Mga feeds sila ra no ka tropang jan. No. Ay iya negative man no manit na recover sa tang kapulisan.
0: So ay may bata ni kinako matanda nga may baril gid man tao na katuyon nga ron nga 45.
1: Kinapay. Ginaako ging suno kay Kagawa Junita pero kay inakara kay Sir Tatay Rodolfo kay title po ay
0: deny na ta.
1: Wat ako namura ita barilo ginadeny ta na no katropang diyan and then
0: ay, pero si Kagawa si nanay na naghamba si Mrs. na naghamba nga may baril gid bata.
1: Okay, check. Alin daya Kagawa niya ra si R?
2: Si R.
1: Si R la katropang diyan. Iya kita sa CR na check. No, it aton karang kapulisan. Abi ang dirol aton ni nanay, may dangan ni.
0: Kasi kwa nabi. Istorya amin na si Gary. Oh, sa mga munot man imo na sa kwan baga, siyempre ga kwan man noon eh. Istorya habi na nuro plastada na mat may baril mao na nuro nampang abi si inagamiton da.
1: Iya si Haras si alias Gary
0: mi. Gary. Dib istorya ni ka kwan abi. Gar?
1: Aray mo katropang.
0: Gar?
1: Si.
0: Gar, amat ra imo gid mar baril nga ra?
1: What baril, sir?
0: What baril? Pero ay inong baril nga ron nga nakita nga ron nanda una kay ina?
1: Tawak sayod kan.
0: Kay uncle mo taron or ano? Nano?
3: Wa. Tao ka na. Wawan ko. Wawan ko kalsayo. Wawan ko buyot. Mga makaroon.
0: Wa ka man. Ano yung trabaho?
3: Wawan ko tiner.
0: No. Asin ka tingga tiner?
3: Burakay.
0: Ang Burakay. Gabiyahi ka timo, no? Itry ka.
3: Wawan.
0: Oh. Subukon ta timo or baril nga ron nga na recover una.
3: Wa ko sayo.
0: Oh. Sige sige, kaduwa-duwa ro signal. Chan, sige ikaw lang chan eh, medyo gadelay abiro dating nato no, medyo sa Cambodia kating abi makaron rog ako ni gayo taro diferensya. Oh sige chan, ikaw lang ani mag-istorya na kay Gary. Oh, kaduwa-duwa ro signal nato, ro imo nga communication. Palapit-lapit kito sa may piso wifi nga to. No, aron yon. Chan, balik-balik kanta, no? Matsa nag-reload man si katropang Christian sa anang communication. Duga-duga mga katropa, no? Ongoing makaron, search sa operation, kung sa mga local term nga ginatawag, gin-raid. Ro bagay nga ra, it-pamilya dado, una sa may barangay Lanipga sa Banwa Carita, Tangalan. Yes, sa katropang Christian na go ahead. Chan?
4: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, balik-balik ka na ito. No? Naintindihan taro sitwasyon. Another reload na naman. una sa may area ita barangay Lanipga sa Banwa Carita, Tangalan, mga katropa sa ginapatigayin makaroon nga search operation na ginahalughog ro panimagay nga ra ita pamilya Dado. Mga katropa, karang agahon. Kaina pa nag-start through operation ugaling pag abot aton nga mga kapulisan, natagupang dandayang si Tatay Rodolfo may ginhaboy nga baga. So naaktuhan it aton karang mga otoridad na recover raya karang nga 45 pistol nga pilar bala nga ra. Wago, no? So 7+1 bala nga na-recover sa sugod ita magasin it daya karang 45 pistol mga katropa. So na-markingan nyo taron and then nag-start na ruray karang search sa operation. Una sa panimagay ita pamilya Dado, no? Agromisis nga ni Tay Dulpo is barangay Kagawad. Una sa barangay Lanipga sa Banwa Caraita.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Reload maton, piso gang. Pilang malaro piso, pilang minutes man no? Nakay Dudoy hapon ito sa piso ngayon eh. Gaabot pa rin ito mga 30 minutes.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya balik-balik ka natin. Yes, Chan, go ahead.
3: Yes, katropang dyan.
0: No? Atugaan ka, ay na. Nagpailog ka, no?
3: Network eh.
0: Oh, network? Ano kating network ka? Kaya lang ka sa brigada dati. Magano, smilo ka man niya. Ano pang network yung gusto?
4: Bullseye! Bullseye!
3: Katropang dyan eh, kwento eh. Globe siguro iyat siguro sa piyak na converge ay medyo matasig-tasig pero converge oh. Katropang dyan ay eh kaya nagbailo kita
0: mo, ha?
3: Ay nabay iyan kita sa may kusina ka no, katropang dyan sa
0: yaan baho taro bagay hay pila ka kwarto ro tanan
3: sa,
0: tatlo
3: tatlo kang dyan then naka roong baraka nga is naka connect ra sa aday ka nga bagay and then do si RK na nakita ba matada yung bilog ka nga ay kagawad ka ng CR no and then kung nabi pagsood mo yabi kami nagsood sa may party sa karang kusina sa karang yahaan and then dito ka mag-start no sa aday karang kwarto na katropang dyan and then pangaiwa pangat sa sala katropang dyan so ginating sa bulog no at atong karang kapag ikon no ay karasi tayo mitlapugot ang ani no sa mga boss at karang kakoy siguro ni
0: ay tanan gano'n halugugon gidaw na oh, pati rin mga yahong una o mga mayukong oh,
3: ito sa piyak may mga martilyo may
0: oh, grabe ta mabuksi abay mataro takore nga rin basi may itlog parun una nga naka kuhan ginagaga.
3: Oh,
0: takore. May ano pa na? Balde na aron. To, oh, bala pamuksi pati aron may martilyo, may gansang, basi may mga bala pati karon dun.
3: Ato nga nero itlog at rupang dyan.
0: Ami itlog in mataro, takore.
3: Itlog sa atong karang live at rupang dyan.
0: Bo, kung namiton nga timpla hot coffee kung dahil naman magkakakapi ka una.
3: O, di ka na sa sulod na. na nga, color yellow nga na, medyo, ano, itatag ka na. Okay, nga, may, ano to, may galon.
0: Galon, ano, babo, may baldi pa nga niyo. Ano, so, sako nga ron?
3: Lansang. Okay, mga kwanta, mga plastic nila, mga bottle, katropang dyan.
0: Grabe it, ano? Grabe it, ang mag-tananta nga mga...
3: Tanan kita nga area ka na katropang dyan is it bagay ay ada kita nga pag...
0: Aga pamanday, taga naman, tapos tayo dulpo nga rahe, may mga gamit una na nasa pag-construction. Di ba? Oh, abo ka.
3: Pangpalitada.
0: Oo. Oh, pamanday, tima. Oh.
3: May kuskusan pa, basi baligya pa
0: yung mga... Oh, may kuskusan pa una? Aba, kat mga old... Oh. Pero kantigo ka pa magkuskus, makaroon.
3: Ah, kantigo, taroon ka tropang dyan. Sanay kita dati, karoon sa mga...
0: Kuskusan. May pinayuka. Toto Jerry, karoon sa katropa, oh. Kagakuan doon. Mag-tigo na magkuskus, makaroon.
3: May mga kuan ni Rahay. Mga makaroon, abig katropang dyan, may mga motor, tangan na ginawa.
0: Aba, utang.
3: Suong mga tayo, turo.
0: Kung ga pakuskus ka, titniyog, ito, tas banwa, nagkakuan nyo ta. Motor na kagamit.
3: Ay, daya nga na. Kuskusan nga na manumano patropang. Kaya kung hidanglog pa yung doas pa rin nga lima. Malina pa.
0: Malina pa.
3: Mag-aaya pag hidray ko yung malinaan ka.
0: Doon pero dating nga ginagamit. Kidabi ka to. Kuskusan nga ni. Oh, eh, mat nato. Kitas kuskusan nga na. Galingang, ano pa na ron? Pero gina-ukay nga ron na.
3: May mga mandugila para ita bike. May pala.
0: Ito sa Mariyo si Patawara. Grabe tarang ukay na sa turpala. Ay sino mihimos karon pagkatapos? Maabot ang himos
3: ko. Si kagawa din ito.
0: Oo. De pero sumagat as nanay kita in mambag ta may baril taman na ron imo. No, pero si Gary ta yambag ta taman na baril. Ay sinurgasugit kanda kara.
3: Dakot man atun mo kay na bago pang kunora 15,000 ko na nang bakay.
0: Oh, binakay ro baril. Pero ang bawas gare wat man ang baril ito taman ang burakay gatinir ga biyahe at nang i-trike. Tapos din ang pangarang.
3: Eh, kunta man eh Tatay Rodolfo kunta ka rin, nagsalasalat siguro mo kay na.
0: Dadadadad ang kinabuksan ro balde basi may bugasan, may bugas waman. Ano sud balde nga to tubi. Tubi. Oh, or magrabo bubong. Ano di butang nis bubong ro baril.
3: Ito pa siguro basi ko gina check kita aton nga pulis basi kung may ito parang ibutang mga propaganda.
0: Mas babaw. Kasi
3: bangko siguro
0: nga. Magusod pa mga. Kasi minto man ng lababong aron na, no?
3: Oy, di kabot si Sir Tolentino mataas may ito propaganda, diyan, bro.
0: Grabe taw. May medyo may bubong mas babaw ay gina halugbog ka.
3: Oo. Ay ko lang pagay patigil dos babaw kat bubong.
0: Oo, basi ito ba init sa barbaril ko na no.
3: Oh,
0: sige, sakaan na, Sarge.
3: Nasik. Oh, sakaan ni Sarge at Tolentino. Pang dyan, udahan niya, ga kwento bangko eh. Nagbuka-buka, ranang-ranga sike.
0: Nino, it bangko. Oh, masaka, di ba? Tood. Tudus babaw.
3: Kita katulpang dyan, si Sarge Tolentino.
0: Ron.
3: Mga hiyara. Di ka to gina na, gina-check ni gina na. Katulpang dyan.
0: Check na, basi kung may gintago-tago bang ano eh. Mga tagaguan eh.
3: Masi kung eh mabuhay tabi kay nakatropang diyan nakaguwa si Tatay Rodolfo.
0: Ah, may pila kang minuto. So no, nakita ta ginana ro mga pulis sa guwa. So basi kung nakatago so, pa man na.
3: Oh, pag abot abi namon, so nakita ta mo dumagagan. Pag dulagan na bumalik imaw no sa daya karang
0: sulit. So basi kung nagpanik ko imo eh kung sino ta ibutang abi baril matuod eh.
3: Pag mabuhay, ano nga nagguwa mo kara, no? Katropang dyan. No, si Tatay Rodolfo. Aga, mo man doon si alias gani nga, mabuhay man mo
0: kara. Asin ta si Tay Dolpo, ito ta sa guwa ka tayo mo gang, nakapusas ko ta.
3: Oo, oh, nakapusas sa tayo mo, no? Katropang dyan. Asin ba yun? Ato nino ni mo kara nga si Kieron mo.
0: Sino? Chan? Duga mata. Palodi abi mo 20 pesos na duduy nga pan diretso duga umata no malisod abi ro communication na sa lugar nga ra ma medyo wagi dai ta signal kanyang piso wifi gin provide na may piso wifi pero ro problema man na ga kaputo-puto ban gastos ta na maload gyud man imaw oh sige balikan taro linya ni katropang Christian na Villanueva no sa ginapatigin makaroon nga search operation ginahalughog ro panimagay ta pamilya dado na sa barangay Lanipga, no? Kay kagawad kunyaray. Rumisis nga rin ni Tay Dulfo is barangay kagawad una sa barangay Lanipga sa Tangada. Ay, Ma'am Lynn Dayamon, Ma'am Lynn, good morning ha. Nagamonitor makaroon.
5: Good morning.
0: Sa California. Michael Belene Basulina, good morning man. Naman na sa Laguimbanua West, naman siya sa mga kasimaryo na. Good morning. Good morning gida kay Ridge Ribocan. Jay, good morning. Una sa Mobo ha.
5: Good morning.
0: Si Joe Montalban Siscar, good morning man. Divina Sobiaga, good morning gida. Watching from Fairview. Wow, sa Kyosi. Yan, good morning.
5: Good morning.
0: Balikan ta si Katropang Christian Chan, go ahead.
3: Yes, no, katropang dyan, no. Iya kami sa guwa, no, may gina-check pag ito at nga kapulisan ay
0: haman.
3: Kumbaga, bala via extension, no, ito ka nga bagay, medyo budiga, grahe, nakita naton.
0: Oo.
3: No, makita nato sa live, no, ay
0: pati na grahehan nga ron, ay isearch. May sagak yan, una?
3: Connected tricycle, ra, katropang dyan,
0: no. Yan.
3: Rodolfo and, ano ra, Janet, ro, nakabutang. Dado Janet? Pa kami. Janet. Janita siguro ra. Janet imong hayo, ma'am. Kabo. Abi ko kung sino tong Janet ro nakabutang.
0: Asin tagali imo ta.
3: Si Nanay Janita gali no katropang diyan.
0: Janita taron.
3: Ina check. May mga kinahon. Kaho no magaling itkuan. Magaling. So,
0: Chan.
3: Sa magaginta ka sa Gold Eagle.
0: Wag babot ang tansan kung tat Gold Eagle.
3: Oh, katropang dyan. Maabot na, ma-chansan na
0: magkawag na promo tama na ito nun. Tansan.
3: May promo. Gabalik niya katmocho, nanay.
0: Gold Eagle, oh.
2: Kapitan, haywa man yun makaroon.
3: Ay, may promo makaroon to Gold Eagle. Basi gusto mo, may tinipon ka mga tansan.
0: Oh, ninom sa nanay.
2: May ano rin, sir?
3: Ha?
2: Anong tansan?
3: Oh, may promo makaroon to Gold Eagle. Every Friday do pag draw, pero kada draw.
0: Ay, ingan nyo ha, painat promo harong may problema. Unsan na nga sa ko. No, pag-usit ang piyansar.
3: Bale mo, dumawag mo pampiyansa, katropang.
0: Oh, pwede man.
3: Ano, pampiyansa, baga, no? Ayak lang yung check sa ibabaw. May mga kariton, ano ra? May mga anat sa gaming, ano? Ano nga, irotawag? Jealousy, no? Ano, medyo frame.
0: So, no? So what's jealousy? Bagay, ah?
3: Oh, haraw, may anak ka nga frame. May island. Island na yung mga ka nga kwan. Okay. Sliding nga ta. Nag-upgrade man. Eh, kagawad nga bagay. No? Katropang dyan. Hindi. Balik na. No, kita.
0: Oh, wait na recover di karon.
3: Negative gid, no? Sa inyo sa diya ka nga 45. No? Katropang dyan. So, iyan kung base mata o mata si Tatay Rodolfo ka rin. No?
0: Ay, unang galing mga amigo manggali. Nag-agabutan yun.
3: Oh, yes, si Maring Reynald Banjula.
0: Doon.
3: No, at si Maring Joy. Katropang dyan, no. Yes, si Tatay Rodolfo, no, tay. Good morning. Live kita sa XFM Kalipo, tay. Hello, tay. Ano yung mabagara, tay? Say, dahil ka nga, kuwan. Nakaroon nga sitwasyon yung mga na-recover to 45 nga rapi na.
6: Wa makot baril sir.
3: Kurpang dyan.
0: Oh, sige ang higa madiliro dating abidin magsuod magpangutana pa ako mabuhay ta dayem kabot ikaw lang magpangutana na kana.
3: So nababalibaran kita ni mo tayo nga imo ra kan baril.
6: Wa kot baril sir.
3: Bukot igit imura
6: kon. Wa kot baril.
3: Wa ka man nagdagagan kay na pagwa.
6: Wa nag hapon man kot ihi dyan.
3: Naghaboy ka malangit ihi. Oo, ay bumalik pati rayon.
6: Oo.
3: So, ano nakibot ikaw kaya napagabot itatong niya kapulisan?
6: Ay, huwag mo kapano, sir.
3: Huwag ka mating kapano?
6: Huwag. Okay. Natugong patakon.
3: Tapos, pag kuhan mo itihi, bumalik ka rin sa imo bagay?
6: Oo.
3: Oo, huwag mata ka mo nagtagay-tagay kay Biyabi Mana?
6: Huwag. Huwag.
0: Ay, pero rubaril nga ron na recover sa bag, di ba?
3: Sa bag ta, no, katropang
0: dyan. Ay, inurupin ka ron nga bag?
3: Oo. So, ano yung pink na bag?
6: Sa wa. Wakot ba? Bar, kwan? Wakot ng bag na mga karo yun.
3: Oo.
0: Ay, saan naroon naghalin? Dagat polis? Dano?
3: Oo. Sa saan mo pagpati tay? Saan mo pagpati ka na? Kamanit. Kwan? Dito nakita yung polis tray akar nga bag.
6: Oo. Wakot ka. Wakot alam.
3: Wa ano mo kasayod katropang dyan, no?
0: Sayod. O, ano, taro nga diritso. Romani oh, ano na kayo na eh, kuan mata. Baka tama na dala ay, si Milter, baka
3: sa nagumankon.
0: Oh. Ang nagumankon eh, nagumankon si Gabi.
3: Oh, ay yes. Pa karon. Oh. May din ang katropang dyan dahil ano lang i-contest na sa aton karang korte, korte no, kung inabalibaran yung matanana.
0: Loaded ro 45 it pila ka kwan, bala? Wago no?
3: Bali wago pero bukod yung mga mo naka chamber load katropang dyan no, pag check in
0: ay pero paano karang, wago gid akarga sa magasin?
3: Yes wago
0: bo
3: wago ta katropang dyan
0: ito malang ron eh
3: hmm. A 7 doon sa magasin sa bilog ay sa bag.
0: Oh, ah, sa bag na kwan. Huwag mo nag-load. Yes. Oh, yes, ay, kasi oh, pag 7 plus 1, no, sa bilog is naka-load eh.
3: Yes, oo. Oh, oh. Oh.
0: Pero mas, bali, mas makuan doon eh. Mas mabaho-baho pa rin mo karon. Pag naka-load abiron, ag mabuoki mo, medyo mabaho-baho rin mo karon nga sa kapton eh. Butang bagon, may plano okay. Pag hindi mo nga magpatay kung naka-load ro baril.
3: Okay. Huwag paliwanag si
0: Sige Sarge
3: Tamagos katropang dyan.
7: Daya ay, during nga pag-abot na mon, hay, nakita na mon nga dayang baril ay nga nakasulod daya ay gingkwa ni Sir ano, Rodolfo. Which is nga hindi siya tani aton nga subject for search. Kaya pati kami, hindi yung barilay sa sulod halin. Kaya nga, ikaw Gary, alias Caridado, inaristo taman ikaw, nasala sa paghupot, sa pinadumulian nga baril nga wala sa lisensya. According sa aton nga R18591, bilang isa ka aristado, dapat mo masayalan mo kinamataraw. Ikaw may kinamataraw sa bagpipos. Ano man ay may gahamba sa magamit pabor, pukuntrakin mo sa inman nga sugado sa Pilipinas. Pag ikaw may kinamatarong sa pagbuotan yung mga kagulingon ng abogado, sa yung mga luyag. Kagula kasi ang kasarang, ang gobyerno kung makatawas mo sa libre.
0: Mm.
7: May kinamatarong kung manong pagpag-examine sa yung lawas, sa yung mga doktor nga gusto. Kung makakasang yung kasarang, ang gobyerno makatawas mo sa libre. Kasi alam yung mga kinamatarong.
3: So, pagkapusasan
0: Miranda ni Mora. Doctrine, no? Oh. Matik na yan. Pag nabasahan ito, Miranda Doctrine is mapusasan ito ni Mao. Kasi arrested ito na ng status eh.
3: Yes, no, katropang dyan. Arrested kita.
0: Mm.
3: Ag, siyempre, sa bilog man no, si Sir Tatay Rodolfo, eh, kuwata kong magagin si Tatay Rodolfo nga ay si alias Gary kita kung taro ginakuan ka sa search warrant. Pero, diyan ganyan, nakibot yan siguro, no, si Tatay Rodolfo kara pag-abot ito at ka na kapulisan.
7: Kaya, ay, nakuha to sa kwarto niya, no?
3: Si Sir Tamagos, katropang dyan.
7: Sir Gary Dado, ang empty shield na yan.
0: Okay.
7: 45 cartridges mo sa Japan.
0: Anong kaso, Chan?
3: Pagpas na katropang dyan sa Republic Act 10591 o pag hupot-hupot ito, illegal ka nga armas ag bala.
0: No, si Tatay Dolpo, same ka, nga kaso man ang daday ba?
3: Aton ngayon na nakapakipagangutan si Sir Mausig, no, Police Captain Mausig, kung same gid man do kaso ka na no, ni Tatay Dolpo.
0: Kasi iba ro subject eh. Sa warrant is dayang si Gary.
3: Yes.
0: Sa si Tay Dolpo nakuha niya Timaw, naaktuhan.
3: Naaktuhan niya Timaw.
0: Oo, pero sang ka baril malang ro na recover.
3: Yes, no, sang ka baril, no, katropang diyan. So, daya ron kung same gid man dong kaso kara, no, kay Tatay Rodolfo ag mao man do kaso, no, kay Gary nga, no, katropang diyan dahil may mga section I think rule karang Republic Act 10591 kung ano gin man kara mahugsan kung anong sex section kara katropang diyan no ay iba ta biro ko mato di aro subject sa search warrant and then atuhan ta no si Tatay Rodolfo kara kay ina nga imoro nagbutang no ide karang bug no sa itlugan no ide karang manok and then same man gihapon don kun kala kay Gary ay imo gihapon ro gimbasahan kala no
0: yeah, ni, karang, pero iklaro ang aton manindo na ra sa aton nga PNP kasi sa bilog malang ro baril nga ra daya rong target nanda sa search warrant nga para sa subject yes. Person nga si Gary si Tidol po imawat aron nakita nga nagbitbit ita daya karang baril
3: Yes, kamagayin ka pang dyan.
0: Iklaro ang natin nindun na kara kung same raw kaso. Kasi sa warrant, abis ang bilog at araw subject eh. Bukod na si Tidol po. Pero nadasa ang imo kasi nakita nga kana ro baril nga ginhaboy na.
3: Yes, so, exactly katropang dyan. No? So, daya, no? Katropang dyan.
0: Pero bilabol man da, bilabol man do, kuwan nga ra. Bukod mata
1: pagid
0: no sa bilog ma lang pero propaganda na kung pila ang piyansa.
1: Yes, ay kung wa man mo naka chamber load naka tropang diyan medyo manubo no bugang no. Pero high power sa gayapon makabig
0: daw na ni 45 karon. Muya ka timo magbangon karon kon ni kuan ka tinana.
1: Oh, no, medyo madiretso ka letugog.
0: Oh, matugog ato. Tugog ka gid imo dire-diretso ng wat bugtaw-bugtaw.
1: Katropang diyan no ay medyo maton wa naka chamber load iko naka chamber load ra.
0: Babaw-baw
1: gid piyansa. Ay basi gamay man mga 200,000 gid ra naka ranga piyansa ra yon. Ay kung may ano matarong nga diskarte ka na katropang dyan nga mag nubo-nubo na nakarang nga piyansa ay may kwan gyapon doon may chance gyapon nga magdubo no katropang dyan no? Agto mo sa barangay hall ayaw man si kapitan no katropang dyan
0: so, pero pagkutan na si kapitan ano
1: may
0: unaro,
1: mga ginapirmahan na no katropang yes katropang diyan
0: no tanda istorya bis kapitan na ano pagkatawo nas barangay ni Dadong ra okay. Kasi hindi man ra pag i-search kun wa it scenario imong ginobra nas barangay like nga nagpinagupok ka
1: yes no iya si Cap Moises no it lanit ga tangalan katropang diyan
0: Cap Batoy sir good morning.
8: Morning sir.
0: Oo sir ano rong pagkakilagan nimo kay kuan nga ra kay Dado kay Gary.
8: Oh, man, sir, ako sa ilan nga may nagpupok iya sa barangay namon. Huwag itakot na, ano, balitaan.
0: Mm-hmm. Pero may mga...
8: Ay, kapit na, may mga bagay.
0: Pero dati, may mga kwanimorang, nag-maoy-maoy na sa barangay, or mga senaryo nga ginobra, nga ginparecord ba, una?
8: Huwag man, sir, mga records barangay ra.
0: Dawat ay mga record ra. Ay, tagagsama laman yan, ikunog at tiner, una ra, no?
8: Ito, sa barangay mo, sir, nagbiyahe ra, itry.
0: I-try ka. Pero ikaw, bilang kapitan una, wakat it idea nga may baril imaw or ano?
8: O, man sir, ako kakitaan niya may baril mo kunwa.
0: Pero sa'yo mo nga dating kapgo?
8: Oo, sir.
0: Kabuhay umat ato nga nag-kapgo sanda?
8: Buhay ato sir. Ay, bali ra, anang tiyo nga ra, 22 years nga limaw sa kapgo ra.
0: Oo. Si Gary nga ra, nag-kapgo man?
8: Oo, sir.
0: Daywa gidagali sanda?
8: Mga pilang dagon kaya daw isa. Limang dagon mo sir, kapgo.
0: Limang dagon. Pero mabuhay-buhay kita rin ang tiyo nga ra. Si Taidolpo. Si Taidolpo, mauman, wamat mga problema na, wamat mga record una sa barangay.
8: Awa sir, wat record mara.
0: Tana, no. Anong misis gali kagawad, manggali di mo, no?
8: Oo sir.
0: Sige.
8: Bali, last term na naman ka ra. Pakaiwan, maging balik mo sa gawad ra.
0: Okay. So, ina sa imong barangay, wamat mga nagreklamo nga may mga nagpagupok baril or ano, nga senaryo nga ginobra?
8: Wa man sir, wa man sa record diya.
0: Oo. Maguwas ka nda sa ibang mga tawo nga may mga unang nga base may nagabati at mga gupok baga wamat ah.
8: May una sir dati ro may nang detachment iya pa ay ulihi wa uta.
0: Ay wa kun mat detachment, wa man abit problema niya sa aton, wa umat mga NPA ay. Tawahay yun man, no?
8: Peaceful lang ba man niya?
0: Sige. Kap, basi may gusto kang ipabot sa mga pumuyo at barangay lanip ga eh. Said ko, abong nagpamati ka itong mga klanon man makaroon nga agahon. Ano gusto na itong ipabot yang?
8: Good morning sa atan. Ano, iya ganit, sanday sir, nag-cert at bagay ni Rodolfo Dadong ra. Ay, may nabuhay ito nga, 45. Iya sa likod na mo na kita, beset bagay. Agibahan ro, mga pulis, may media man, agibahan kami. Ay, doon doon ay kung may inang mga baril matanga sa mga liwan, mga Los Paamos siguro ay pwede swinderan daro.
0: Oo, agay ang kimo. Agay ang sanda kimo, no? Kung nahuya sanda eh. Ikaw rin maswinder ito at baril nga ron sa kwan. Police station. Kung may mga baril una, ay kung wamata, ay wamata ron. Ay, basi. Hindi wamata niya paghugatan, i-raid pa ka mo.
8: Ay kontak para biyad sir sa nakakon man ira kung amat mga pulis po ya.
0: Oo. Kun ano ro problema nas barangay. Sige. So Cap, thank you gid Cap.
8: Okay sir, thank you.
0: Thank you. Si Cap Batoy no. Moises sa Batoy. Chan?
1: Yes, katropang diyan no. So nabatian naton si Cap Moises Batoy no. Aga din ini. No ongoing na katropang diyan tapos man nga ni inventory no ga pirmahan lang anda no agya syempre ongoing and or ma-proceed kita no sa
0: tagal hon gidara ro kwan una si sir mausig.
1: Yes, no, ag hindi na lang kung mamatao
0: ito. Ah, hindi na lang. Oh, ikaw lang bahala ka na. Ang tigo ka man karon, yes, eh. May buot ka gun.
1: Kaya kung iping era, medyo bata pa tara.
9: Hindi, wow.
0: Oh, to.
10: Wow!
0: Oh, sige.
1: Sabatihan mo katropang dyan. Kung sino to?
0: Ayaw ron eh.
1: I miss you, katropang dyan.
10: Wow!
1: I miss you. I miss you, kuno katropang dyan.
0: I miss you, tomato na.
1: Amigo. Kasi so, katropang dyan, no? Doon anay natin karang mihatod nung...
0: Pero doon yung gidman, no? Sa palibot, gali, kita ko, may mga, kuan, SWAT team.
11: Mga nimo.
0: No?
1: Sa mobile first company na katropang dyan.
0: Oh, mobile.
1: Pangayo, ito... yes, mobile na sandal.
0: Normal doon, basta may search operation. Especially sa mga bukid-bukid nga mga area.
1: Yes, katropang dyan. So, syempre, for the safety man doon, itatong ka na mga officer. And then, madugangan, no? Yung security ka na katropang dyan. So, in a way, no, katropang dyan, doon, anay ka to, may hato din na daya ka lang, patikin ka lang search warrant. No, iya ka sa atong bahay ni Tabarangay Lanitga sa Banwa Karatangalan, naging kakasag, kakasaging kasa, no, itatong ka lang tangalan, Municipal Cruise Station, with, together with the mobile force company na itong katropang dyan. Report, no, magaling ka sa atong area of responsibility. No, ako si katropang Christian Villanueva at XFM, 96.5 Kalibo, ang katropang.
12: XFM. Police report. Police report. XFM. Flash. Report. Flash. Report.
0: Thank you, katropang Christian Villanueva, live sa Barangay Lanitga sa Banwa Ita, Tangalan. Sagin, patigyan makaroon nga search operation, no? Actually, Daywa abiro kwan eh. Daywa ro na aristo. Sa search warrant, sa bilugang. Rugin butang ito nga pangagan. Dayang subject person nga si Gary Dado. Ro problema, naging daywa rong aristado mga katrupa sa sangkabariliang. Kasi raya ka rang magugang. Imauro nakitaan ag nasipkatan nga ginhaboy na ro baril. Naaktuhan itaton karang nga mga otoridad nga ginhaboy na. So nakita itaton nga mga kapulisan inaristo gagi imaw kay ina pagabot mga katrupa. No? And then datuman nga baril ginakonsider itaton nga mga otoridad nga ginasugid. Nga dato nga baril ginausoy itaton karon nga mga kapulisan base sa search warrant nga ginpaguwa kara it korte. 45 man na nakabutang eh. Pero ro subject person, ro suspect, o nasa warrant is Gary Dado. So, daywa sanda, magtiyo.
13: Bullseye! Bullseye!
0: Kung naaristo, itaton karon nga mga kapulisan. Dugang karon nga mga update, bantay nyo yung duna sa ibang mga news and public affairs ita, XFM.
13: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning kay ng Grace Rambunay, nga nag-monitor kita makaroon nga agabo. Oh, tutakunta ng Grace, babot ang tanda.
13: Good morning!
0: Good morning, naga propamati. Rini Rosgalo na sa Hong Kong. Good morning.
13: Good morning.
0: Divina Yepes, ha. Good morning, gida. Naga monitor man makaron nga agahon. Kay Gracil Kahili, good morning. Che Rabanis, good morning, Che, ha. Naga monitor man.
13: Good morning.
0: Kay Matit Tornia, una sa ibahay sa Tornia family. Good morning.
13: Good morning.
0: Naga propamati makaron karang agahon si G Rion Toyoy. Good morning, gida, G, ha. Nakatutok ka sa atong karang pag-pangalaga.
13: Bullseye! Bullseye!
0: Oy! Good news para sa atong karang mga katrupa. Ang mga loyal ng mga listeners at XFM Kalibo. Umpisa July 27, 2026. Ro, manami ang paborito naton nga Santon Gold Coffee Mix. Oy, available ko taray mo ha. Sa tanan ng mga branches at Mercury Drug nationwide.
13: Bullseye! Bullseye!
0: Ro, Santon Gold Coffee Mix... Ro iba nagaproblema ag nagalitik ra ugo kung siin makabakay. So Rosanton Gold Coffee Mix available na. Una sa Mercury Drug. Nationwide ra ha. Iya sa aton ito ganis ka tiklan grabe ta kaubusan ta kunor kape. Santon Gold Coffee Mix. Ha. So gin pabutangan gid ra naton it nang kape para makabakay kamo, madali kamo kasi pag una kamo sa Mercury, dagaw may mga grocery pa kamo maka abo pa inyong pilian, pwede gid kamo makabakay una it kape mga katrupa. Santon Gold Coffee Mix. So available yun ra ha, nationwide. Umpisa, makaron ka ra nga adlaw. O, rinyo ka ra nga ginahugat, magatong kamo magapit sa Mercury Drug Brand sa inyo karon nga mga lugar og usuyon ninyo Rosanton Gold Coffee Mix mga katrupa. Ang iba pa nga mga produkto It Yes to Health Incorporated available nationwide sa mga butika at syempre una sa Mercury Drug mga katropa. Okay? So doon doon. Sa aton karong maigmang hod sa mga mahilig ka na magkapi-kapi mga katropa, kapi-kapi nga ni kamo kasi abot ang benefits ining mabuog kung nagainom ka at Santon Gold Coffee Mix. No? Pero manami pagid ka ra, may glutathione at collagen mga katropa na makabuli kita sa pagpasanyo kita aton karong nga panit at sa aton nga itsura kung nagkapi-kapi kita. Abong benefits nun eh. Santon Gold Coffee Mix. Hindi pa naman magamit sa aton nga santo na ni XFM libu-libong pa-premyo, lima ka sa sikaron, base kung makadaog ka pa 3,000 pesos every week sa Friday. Okay, rata ni nga oras, aton makaroon nga pag-broma na yung 7:47 na. Now, iani kita sa aton nga mga tagupang doon makaroon. Haranay, medyo may init rin nga isyo. Si Jojo ang ginpailan it kaso. No? Bago tayo basyada rong suna. Now, si Jojo ang is representative it Uswag Ilunggo Party List. Ag imaw ro kauna-unahan nga incumbent nga congressman nga ginkasuhan sa Sandigan Bayan it Graft and Corrupt Practices Act. Mga katrupa. Now, si Jojo ang is permitagan naton makita yag active di mo nga mayad ya sa probinsya at aklan nun. Although ana ka nga ginaboytan is party list man lang. Uswag Ilunggo. Ha? Subutan ba yun? Pag Uswag Ilunggo, gaban nga nagabuto ka na is mga Ilunggo. Pwede man sa ibang mga lugar to. Oh, kasi party list man lang imaw. Now, Raw Office of the Ombudsman nagfile. Makumukumun pila ka kaso? 14 counts 14 nga kaso nga paggapas sa Section 3 itaton ka nga Republic Act 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act ginpailat kaso sa Sandigan Bayan rumang nga kaso nga ginproseso agin gin-share-share sa ibang mga division sa Sandigan Bayan. Matindira. Agro amount mga katrupa, more or less mga 214 million pesos. Nga mga project it Department of Public Works and Highways. Kat imaw pa nga still nga nagaserbi manggihapon nga House of Representatives mga katrupa. Now, hamba itong ombudsman, may conflict of interest si Jojo Ang. Gin-connect si Ang sa Sangka Construction Firm nga ginasugid nga nakabuog imaw itdaya ka nga amount 214 million pesos nga project at Department of Public Works and Highways. Now, kung aton nga tanawon ro Section 3, it Anti-Graft and Corrupt Practices Act mga katrupa, nagabawal or ginabawal rusangka opisyal it gobyerno nga makaangkon ka it pinansyal or negosyo nga may interes may personal nga interes sa transaksyon nga pwede nga maimpluwensyahan it's because sa anak ka nga posisyon Ruisyo, Rukaso haykon may ginabawal nga conflict of interest nga ginatawag. Agrayarong pamatud-an it prosecution sa Sandigan Bayan mga katrupa. Waparat sintensya, wapat kung ano, kaso pa lang man. Ha? Pero sa side ni Jojo Ang, ay ginadenay tarong mga allegation nga ra-given. Hindi tanan pag ako onon, sino mamaako sa kalaglagan man. Diba? Wa. Oh. So, mangutra na kamo ham at 14 counts. It grab cases rugin pile kay Jojo Ang. Ro 14 nga kaso it grab nagakahugan nga rong prosecution nagpile it 14 nga magkasiparado nga criminal counts mga katrupa. Bukod sa bilog nga kaso ang kagabanan ro kada count nagatumod ra sa sangka separado nga transaksyon or kontrata. Ha? Nga sa pagpati itsandigan bayan may paggapas sa aton nga layi mga kapatid. Now, ano ro allegation itong ombudsman? Kay Jojoang. Ara. Samtang nga nagaserbisyo bilang congressman or kongresista o representante o swag Ilonggo Party List. Ginasugid may financial interest si Jojoang sa sangka construction firm mga kapatid. Agro kumpanya nga ra ginasugid nga nakabuo imaw it mga 214 million pesos nga kontrata from Department of Public Works and Highways or DPW. Ag suno sa ombudsman, hindi uman manakinangan nga pamatud-an pa nga may suho or ano una nga nagkaganabo sa bidding. Agod nga makaangkon abi it paggapas sa Section 3 dayang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ro, number one nga isyo, hay kun rong sangka opisyal nakaangkon it ginabawal nga ranga financial interest sa kontrata it gobyerno samtang una ka sa pwesto. So nakita right ombudsman kay Jojo ang maurara anang nga ginobra. Diba? Rason nga ginpailan imaw it kaso 14 counts of graft cases mga kapatid. Namungutaan na ka mo, ano na posibleng kaso penalty karanana ni Jojo ang under sa RA 3019 kung na-i-desisyonan abimana it korte pwede mo makulong perpetual disqualification di o naman makabuyot in positions gobyerno. Ag iba pa nga mga gintagana it aton karon nga layi mga katrupa depende sa sentensya it aton karang nga korte or sandigan bayan. Kasi ro insakto nga sentensya nakadepende sa magiging desisyon itsandigan bayan sa kada counts mga katropa 14 counts it grap nga ginpile kay Jojo ang ha pero ano ang bagna limpyo ra anak nga konsensya wa imaw it magpangurakot nga ginobra sa posisyon para kuno sa anang pansariling interest gin-deny na daya ka nga mga aligasyon. Aga, willing matibaw. Ato bangon na. No? Sa korte. Para malimpyo rana ka nga pangagan mga ha? So, una kong ro, ginbaton at sandigan ba no kaso, may arraignment, sabto na ron. Ha? Dumatabo ka na. Siyempre, magawa kong dinuwaran to baris. Aga, ato bangon na ron.
13: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? So, mangutan na ka mo, ano ro conflict of interest? Mga katropa, ro conflict of interest, nagkakaganabo, kung rong sangka opisyal at gobyerno may personal or financial nga interest sa negosyo o transaksyon nga pwede nga ma-impluensyahan gamit ro ana karang posisyon.
13: Bullseye!
0: Nakita itsandigan bayan para kasuhan daya nga nga si Jojo ang
13: Bullseye!
0: Bullseye! Ang corruption mga katrupa. So bagantayan ta. Wara report. Pamatian tayang. Ro, nagawa nga nga report mga katrupa.
13: Bullseye! Bullseye!
0: 24 oras pamatian naton.
13: Bullseye!
9: Pagkakataon matapos pumutok ng issue sa Ghost Flood Control Projects, isang nakaupong kongresista ang kinasuhan na ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Ilang araw lang yan bago ang sona ng Pangulo sa Lunes. At kinasuhan din ay isang dating kongresista at itlong iba pa ng graft at malversation. Nakatutok si Jonathan Andal.
14: Dalawang araw bago magsona ang Pangulo, may kongresista ang kinasuhan sa Sandigan Bayan dahil sa katiwalian. Siya, si Representative James Jojo Ang Jr. ng Uswag Ilonggo Party List. ang kauna-unahang incumbent na kongresistang kinasuhan kasunod ng pagputok ng flood control scandal. Sa isang pahayag, sabi ng ombudsman, habang kongresista si Ang na natili itong may interes sa isang construction firm na nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH, 199 million pesos ang naibayad sa kumpanya. Malinaw-anil lang sinasabi ng saligang batas. Walang mambabatas ang dapat magkaroon ng financial interest sa mga kontrata ng gobyerno habang ito ay nasa pwesto. Sabi pa ng ombudsman, hindi kailangang mapatunayan na may irregularidad sa bidding o may naganap na suhol para masabing nagkaroon ng conflict of interest. Anila, sapat ng patunay na ang isang opisyal ng gobyerno ay kumita o maaaring kumita mula sa isang kontrata habang nakaupo sa pwesto. Sabi pa ng ombudsman, patuloy pa rin itong nilalabag kahit ipinagbabawal naman na ng konstitusyon. Batay sa report noon ng ICI o Independent Commission for Infrastructure, konektado si Ang sa dalawang kontraktor na ang chairman ay tsuhin niya na naka-corner noon ng 40 bilyong pisong kontrata mula sa gobyerno. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Ang pero wala pa rin siyang tugon sa ngayon. Pero sa isang pahayag noong November 2025, matapos ilabas ng ICI ang listahan ng mga inirekomenda nilang kasuhan, sabi ni Ang malinis ang kanyang konsensya. 14 counts ng graft ang isinampa ng ombudsman laban kay Ang. 90,000 pesos ang karaniwang piyansa sa bawat isang bilang ng kaso ng graft. Sabi ng source ng GMA News, kaninang hapon ay nakapagpiyansa din si Ang sa Sandigan Bayan. Bukod kay Ang, kinasuhan din ng ombudsman ng graft at malversation si dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go at tatlong ibang kapwa akusado. Sinusubukan din namin siyang kunan ng pahayag. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 oras.
13: Bullseye! Bullseye!
0: So, may iba nga mga counts na kapiyansa imaw. Sa 14 counts nga mga katrupa. So, rumplastada pagid ka na, ongoing paro investigation ita ombudsman eh. Rumasaklap ka na kung sumugod imaw sa plunder. Kasi plunder is no bill recommended. So, di ka na, may mga counts nga nakapiyansa imaw.
13: Bullseye! Bullseye!
0: Dayarong bagantayan. So, daywa makaroon ka mga congressman, nga mga incumbent, ha? Nga mga congressman, wrong ginkasuhan na sa Sandigan Bayan, mga katrupa. Now, butang bago, maabo para. Ha? Basi may mga previous or mga dati nga mga congressman nga madagasa, di kara, mga katrupa. Imagine ka, kay Jojo Ang, 214. O? Oh? May construction firm nga konektado imo sa construction firm. Andaman nga pamilya. So kung andaman, butang bagon, sambilog ka man sa mga nagapanag-iya, ipayak ang construction. So may conflict of interest nga nakita ro Sandigan Bayan para kasuhan mga katrupa. Pero 14 counts eh.
13: Bullseye! Bullseye!
0: Basi, parang madagagan patalay mo sa plunder. Bantag-bantag tayo para mga katrupa. O, Madi Pari Edsel, mahina ro kapit kay GCIL. O, Jesus Crispin. Mahina ro kwan. So, tama ron. Pangsuna ka na, hindi na, Jojo Ang, ni President Bongbong Marcos.
13: Bullseye! Bullseye!
0: Ibida ra, hindi na sa suna, ni President Bongbong Marcos nga. Mag-inaamat-amatan ng mga congressman. Ha? Nga, nag... Nga may kaso nga ra it corruption. Pero pagantayan sa kalinduna sa suna at akong karepresidente. Tristan Gulay, good morning. May lang ang pagpropamate. Melvin Salba, good morning man. Shoutout lang sa Antique, aguna ko na stigayon. Sa Baliero, makabalis la chica family ha. Amante sa bando Cortez family. Pag-ililiting.
13: Good morning.
0: Morning kinyo. Lance Okindo, good morning Lance.
13: Good morning.
0: Jom Satiro, watching kita sa FB. O nasa Mabilonyo, Washington na clan, good morning. Ay Master Christian Dorigo, pare, good morning. Ag sa tanan nga mga katropang bliss nga nag-monitor, ag happy birthday kay Brad Andy, friends, Bilarmino.
13: Good morning.
0: Mas gurado, matindu na, kararoko ka.
13: Good morning.
0: Bindunggo, matana kay paring banlag.
13: Good morning.
0: Kay Brad Andy, ha? Prince Bilarmino, happy, happy birthday kita. Makaroon ka na
13: nga. Good morning.
0: Makaroon ka na nga adlaw, no? Una ron sa bliss sa Ibahay. Good morning. Ag happy birthday. Sa ito makaroon nga pagprobarayon, Warren Mangilog, pare, good morning. Una sa Laging Banwa, Ibahay. Paki-shoutout lang ko no ang Kabayan Action Group, Ibahay Chapter, nga naka-bullseye, makaroon ka na. Kay Tita Glo, taunan, good morning. Naga monitor man na. O nasa istansya, good morning gidahan, nakatutok makaroon ka nga gap. Sa aton makaroon nga pagpangalagat. Hindi na, Rosuna, ita presidente.